0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 9:01.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Maabot na ang 519,825 kabugos nga parauma ng puro pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan puro pangisda ang iba pang nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma kundi in ang mga kwali pikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga parauma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi an mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisina ng Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproposal barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo ngan waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga pangarap na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 4 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, Bideka Vibes. Kumusta besties? Ayan, isang magandang Monday morning po sa ating lahat. Ako po ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Bukod J. Happy all the way ngayong wonderful Monday morning. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 9:08. October 12, 2026, araw po ng Lunes, mga besties. I know everyone's happy dahil Monday na Monday. Happy nga ba talaga? Mali! Ayan, anyways, mga ka-vibes, eto muna, public service announcement po muna tayo from DARFO and Department of Agriculture Regional Field Office 8. Magdudumarahin o sa nga mahingnong danon nga aktibidad. Hailarumhan agribusiness support for promotion and investment in regional expositions or ASPIRE program. Kasumpahin niyan magkakamayada, hinkadiwa nga Pangulo kundi ina magbabaligya ang mga farmer exhibitors hinbaratong ngan presko nga mga produkto hauma ug mayada gihapon 20 pesos nga kada kilo nga bugas nga available on that specific nga adlaw, no? Ginaabi-abi ang tanan nga maga ang mga mulupyo nga bumisitahan ASPIRE Kadiwa Market nga pagbubuhaton yan ang October 13, hantod October 15, hininga tuig. Iniinadurot ha iyo hana Department of Agriculture Regional Field Office 8, pinaagihan Agribusiness and Marketing Assistance Division or AMAD. Kaya naman, palitnahan aton mga presko nga utanon, prutas, ngan iba pa nga lokal nga produkto hamas barato nga presyo. Ini magkakamayada po kita ASPIRE ngan Kandiwa Market ha Avenue Hotel Marasbaras. Ngan again magkakamayada gihapon po 20 pesos kilo of rice. 50 to 100 bags kada adlaw ngan first come first serve basis po ini. Ayan. Maraming salamat. Kaya naman samahan po natin at suportahan po natin ang ating mga local farmers during the ASPIRE Kadiwa Market. Yan ang October 13 hanggang 15 po sa Avenue Hotel, Marasbaras, Tacloban City. At syempre sa ating mga vibes dyan, kumusta naman po ang ating weekend? How are you guys doing? I know everyone's doing pretty well during the weekend. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon, no? Medyo traffic nga lang sa daan, pero for sure makakarating din po tayo sa ating paroroonan ngayong araw na ito. Kaya naman, while you guys are traveling, kung saan man po kayo papunta, ako na po ang bahala sa inyong mga sound trip at mga kwentuhan dito sa inyong programa ang Bideka Vibes. Magsasama-sama po tayo hanggang alas G's for today dahil Monday edition po ito ng Bideka Vibes. Kaya naman send your thoughts and shoutouts with your song request sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7FM Artakoban sa inyong Facebook, or you can also send it through sa aking Facebook page. That is DJ Bukod J. And mamaya-maya, ibabasahin po natin yan. Sa ngayon, besties, balik muna tayo sa mga pangmalapitang sound trip. Here's a song from Janine Tenyoso, Di Na Muli, dito pa rin po sa 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibe sa solid sound trip. Ang lupit, oras po natin, alas 9:11.

0: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
1: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
0: Pero ano nga ba ang crop rotation?
1: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
0: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
1: At ano ang pakinabang?
0: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
0: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
0: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
0: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
0: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
0: Malaking tulong sa bukirin.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugarcane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida Ka Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!

0: Isang napagandang morning! Good morning, everyone! Bida ka vibes. Kasama po ninyo ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Oras po natin, alas 9.38. Alas 9.38? Ayun. Diba? Anyways, besties, eto na. Oras na para alamin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito. Eto na ang ating Bidascope for today. October 12, 2026, araw po ng Lunes. Sa lahat po ng ating mga besties dyan na nagbabirthday today, happy birthday po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan at naway maging masaya po tayo sa araw na ito. Ayan, umpisa na po natin ang ating Bidascope with our friends na Libra. Sa mga nagbabirthday dyan ng September 24 hanggang October 23, ang taglay na talino ay pagkakakitaan ng husto kaysa sa kasalukuyang trabaho. Dapat itong pag-ukulan ng panahon, lakas ng loob, ang kailangan para mapagtanggumpayan ang landas na pupuntahan. Lucky number mo for today, lucky number 9 at color naman ay color red. Boom! Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Para manatili ang mataas na antas ng respeto sa kapwa, ipakita ang kabutihan sa bawat pagkakataon. Lucky number mo for today, bestie. Lucky number 12 at color naman ay color ni Charmaine, color orange.
1: Boom!
0: Boom! Boom palaga! Boom panis! Sagittarius naman po tayo, November 23 hanggang December 21, besties. Ang taglay na suliranin ay maaaring lumaki sa paglipas ng araw kung hindi mahahanapan ng solusyon yun. Lucky number mo for today, lucky number 17 at color naman ay olive green.
1: Boom!
0: Boom! Capricorn, December 22 hanggang January 19. Magiging produktibo ang araw kung gugustuhin. Kalimutan ang mga kapalpakan at piliin ang matuwid na paraan. Lucky number mo for today, lucky number 5, color naman ay color fuchsia.
1: Boom!
0: Boom! Aquarius, January 20 hanggang February 18, besties. And matutukso ka sa panlabas na anyo ng isang nilalang. Oy, sino kaya ito? Alamin muna ang punot dulo bago magdesisyon sa buhay. Lucky number mo for today, lucky number 2. Color naman ay color sky blue. Ang kapatid mo sa nanay mong blue. Cherry! Pisces naman po tayo, February 19 hanggang March 20. Tuwirin mo ang iyong pagkakamali dahil alam mong tama sila. Matutupad at maibibigay ang naipangako. Lucky number mo for today, lucky number 3. Color naman ay color ni Barney, color violet. Aris naman, March 21 hanggang April 19. Tamang desisyon, tawanan ang problema at hanapan ng solusyon. Magiging abala sa pag-aayos ng tahanan. Lucky number mo for today ay lucky number 15. At color naman ay ang paborito kong gatas, milk white.
1: Boom!
0: Boom! Taurus naman po tayo, April 20 hanggang May 20, besties. Sabihin ang gustong sabihin dahil ito ang magbibigay suliranin sa kalaunan kung mananatiling tahimik. Lucky number mo for today, besties, at ay lucky number 3. Color naman ay color brown.
1: Boom!
0: Boom! Ay, sa mga kapwa ko naman dyan, Gemini. May 21 hanggang June 21. Ayan, bantayan daw ang linya ng komunikasyon mula sa nakaligtaang kaibigan o kamag-anak dahil may grasyang darating. Oy, grasya, sana all. give me blessings, Lord. Ikaw na bahala. Lucky number mo for today, lucky number 7. At color naman ay saktong-sakto yung paborito kong nanay, nanay mong blue, color blue. Cancer naman, June 22 hanggang July 22. Magandang epekto sa pakikipagsundo sa matagal ng nakagalit. Happy ka today, lucky number today ay lucky number 2 at color naman ay jade green.
2: Aray ko!
0: Leo naman po tayo, July 23 hanggang August 22. And mag-relax nga muna para gumaan ang isip at kalooban. Huwag pansinin ang mang-aasar. Iwasan ang argument. Lucky number mo for today ay lucky number 15. At color naman ay ang purity at its finest. Color white.
1: Boom!
0: At syempre, last but definitely not the least, Virgo, August 23 hanggang September 23.
1: Boom!
0: Huwag mangutang dahil mahihirapan na makabayan. Pakiramdaman ang kutob dahil malakas ang taglay na ESP. Lucky number mo for today, lucky number 4. Color naman, ay color beige.
3: Ayun, easy.
0: Mapay kong delay kahit yan po ang ating Bidesco para sa araw na ito. October 12, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 9:44, besties. Ayan, isang maganda morning. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida, bida ka vibes. At syempre, kasama po ninyo ang inyong bida best ng bayan, DJ Boko J. Happy all the way. Samahan niyo po kami this coming weekend. Uy, konting-konting kembot na lang. 5 more days to go bago po ang Unfiltered Concert na gaganapin po sa Tacloban City Grandstand. Makakasama po natin dyan ang mga pangmalupitang artist ng bansa. Unahin na po natin dyan ang gwapong-gwapo at napakagaling na si Addy, ang napakabagong P-pop girl group ng bansa, Baby Dolls. At syempre, the nation's girl group, Beanie. Yan naman mga Blooms at mga fans ng Baby Dolls at ni Addy. Sama-sama tayo magkita-kita this coming October 17. Kaya naman, grab your tickets. Tickets are fast selling. Make sure po na makasecure po tayo ng tickets. For you to secure your tickets, you have to visit our Visit Enigma's website. Just go to enigma.com.ph or you can also send us a message sa aming Facebook page. That's 100.7 FM Art Tacloban para matulungan po namin kayo makasecure ng inyong mga tickets. Anyways, besties, habang magkikita-kita tayo this coming weekend, you can also download our FMR application so that you can listen to us anytime, anywhere. Just go to your Play Store or App Store, isearch lamang po FMR Philippines, at libreng-libre nyo po itong madadownload. Once madownload po ninyo ito, mapapakinggan nyo po kami anytime, anywhere, at mahanap nyo po kami sa third option, that is FMR Tacloban. Anyways, besties, keep your shoutouts and song requests coming dahil babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitong sound trip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa, number 1, bet na radio station. That is 100.7 FM Artaklaban, ang inyong above the solid sound trip, ang lupit. Oras po natin, alas 9:46.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music

Guys, magandang umaga. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Art Aklaban, ang inyong kabahal sa Solid Soundtrip with your DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning, mga besties. Bago tayo magpaalam, no, maraming salamat po muna sa ating mga ka-vibes at besties na tumutok sa ating dalawang oras na programa on the Monday edition of Be the Ka-Vibes. Ulitin lang natin, no, Mondays alas 8 hanggang alas 10, alas 9.30 naman hanggang alas 12 naman, Tuesdays hanggang Fridays. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat. Samahan niyo po ulit ako bukas for another wonderful program kung saan kayo, ako, tayong lahat ay bida. Bida ka, guys! Muli, ako po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing love, freedom! Paalam po sa inyong lahat. Oras po natin, alas 9.56. Let me leave you with a song from Janella Salvador. Hey You! Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bet na radio station, 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500, 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Kamusta po ang ating mga tagapakinig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
6: Mighty C
5: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Dr. Farlan Sindak. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito.
6: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang Carcinos or Carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugard, sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
5: Yes.
6: Kaya wala pang DTX at may tesi noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
5: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
6: Yes, Sir.
5: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellular natin ay nagtataglay ng DNA na siya ang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong selula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong selula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa ating DNA, Doc Far?
6: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
5: Malamang.
6: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
5: Tama. Exactly, Doc Far.
3: DTX 500!
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na selula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
6: Tama.
5: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX 500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
6: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at Mighty C na ipiktibo ibang preventive measure sa pag-develop ng cancer.
5: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, nung kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, isa gana din sa antioxidant, di ba?
6: Yes, Sir Ted.
5: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
6: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
5: Naku, dapat lang. Namiss ko ng kape. Kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. At yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
0: This is FM Radio.
8: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magpari istro kay kun restrado check ha mga intervensyon pan agrikultura ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
3: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
4: Pimples at rashes?
5: It DTX 500 mo na yan.
4: DTX 500.
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
7: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500,
3: ito ay may Mumurtica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: touch.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!
3: The time now on FMR. It's 12 o'clock.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
6: Pagod ka ba agad?
7: Aray ko.
6: Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa Adiwala dito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Manda ko po kayo ng Pilipinas. Naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaibigan, tawag na po. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Kwentuhan tayo sa inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po naman ng ating rice coffee. At syempre pa ang inyo po naman mga katanungan kung meron po kayong agam-agam na nasa inyo po naman mga isipan. Ito na yung pagkakataon na yon na tayo po'y magkakwentuhan po mga kaibigan. And speaking of pagkakataon po pala mga kaibigan, nais ko lang pong ipabatid sa lahat po naman ng mga nakikinig po sa atin, dyan po naman sa gawi po naman ng Mindanao. Kasi po mga kaibigan, yung mga gusto lang ha, yung mga gusto pong maging parte ng ating po naman gustong maging distributor ano po ng ating po namang produkto. Yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao na may mga butika, may mga pharmacies, may mga drug stores, tindahan, grocery stores at gustong maging official distributor po naman ng ating po namang produkto. Yung mga kinukulit na ng ating po namang mga kababayan. Ito po ha, pwede po kayong mag-contact po mga kaibigan sa 0920-929-6657 po mga kaibigan. Uulitin ko po, 0920-929-6657. Contact nyo po yan mga kaibigan para po naman maging bahagi na po kayo ng ating po namang team. Sakali man pong nais po ninyong malagyan ang inyo po namang mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, dyan po sa gawin po naman ng Mindanao. Dahil papunta po dyan ang ating po namang mga delivery team para malagyan na po dyan sa inyo pong mga butika, mga pharmacy, dyan po naman sa Mindanao. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Elma po. Elma po ito dito po sa Dumaguete.
0: Elma, okay, ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo, Nanay Elma?
1: Ano po, 42 po.
0: 42, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Elma?
1: Pwede po ba ako magtanong po na, go ano, ahead. Pwede po ba ako makainom kaso lang buntis ako po?
0: Pwede po, Nanay. Wala naman pong problema. Wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong nga po ito sa magandang kalusugan po ninyo, pati po ng inyo po namang baby. Wala pong problema, Nanay.
1: Ganun
0: yes.
1: Po ba?
0: Yes po. Wala pong problema. Okay?
1: Ay, salamat na boy.
0: Okay, thank you very much po, Nanay. At balitaan niyo po ako ha, sa mga susunod na araw, Nanay. God bless po.
1: Sige po, salamat po.
0: And congratulations po sa inyo po namang malusog na baby.
1: Sige po, salamat po.
0: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Elma. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Elma ng Dumaguete, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan, itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Again, uulitin ko po yung numero na pwede po ninyong tawagan doon po sa mga kababayan po natin na dyan po sa Mindanao na meron pong mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ito na yung pagkakataon na kayo po'y makapag-order. Ano po, ah? Kasi papunta po dyan yung ating po namang delivery team. So, ngayon na yung pagkakataon. Tama-tama. Para po naman malagyan na po dyan sa inyo. Sabi ko nga, lalo yung mga kinukulit na po ng ating mga kababayan dyan sa mga butika po ninyo. Naghahanap ng rice coffee. Ito na po yun, ha? Number 0920-929-6657. Tawag na po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Kuya Boy, si Anthony po to. Si Anthony Palel, taga Delfin Albano.
0: Delfin Albano. Saan pong probinsya yon?
2: Dito po sa Isabela po.
0: Isabela, okay po. Ilang taon na po si Tatay Anthony?
2: 32 po.
0: 32, Kuya okay. Boy. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Anthony?
2: Nakikinig po kasi ako, Kuya Boy, sa kanyo. Kaya nga, nakailan na pong karton po kami.
0: Nakailang karton na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan kung meron man nung mapakinggan po ninyo yung ating rice coffee?
2: Nung kwan, Kuya Boy, tumitigas po yung sigmura ko. Nung nakailom na po ako, naka isang karton na po, medyo nag-okay-okay naman na po. Awa po ng Diyos.
0: Very good po, Tatay Anthony. Ano yun? Yung pagtigas po ng sigmura po ninyo, hindi nyo po ba yung naitanong sa doktor na pa-check up man lang?
2: Wala pa po. Hindi pa po ako nagpa-check up. Tinisting ko po itong rice coffee po. Ang ganda po.
0: Umokay naman?
2: Umokay po. Nakakaginhawa na po.
0: Very good po, Tatay. Maraming salamat po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
2: Kwan po, minsan po, hanggang gabi po, tatlo.
0: Tama yon, tama po yon. Bukod po doon sa naninigas po yung sikmura po ninyo, sumasakit ba yon? Masakit yon?
2: Opo, sobra pong sakit, Kuya Boy. Hindi ko po matis po yung sakit niya, kaya nga bumili po ako dyan sa tumawi ni po ng rice coffee po. Sinubukan ko po, yun, hanggang nagustuhan ko po, bili na po ako ng bili.
0: Tama po. At nung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, ano po yung napansin po ninyo? Ano po ba kayo? Nagbawas kayo? Or ano po yung napansin po ninyo?
2: Hindi naman po, Kuya Boy. Ang napansin ko lang po, medyo nagbago po. Ang laki pong pagkabago niya. Hindi na po sumasakit.
0: Hindi na sumasakit. Very good po, Tatay. At least ngayon, naibsan na po yung problema po ninyo. Kapag nasakit po yung sikmura po ninyo, Tatay, yung naninigas, masakit. Hindi kayo makapagtrabaho? Opo. Hindi kayo makapagtrabaho?
2: Hindi, kasi pag sumasakit po yung sikmura ko po, Kuya Boy, pati po yung kamay ko tumitigas. Pero nung nakainom na po ako, nakaisang karton na po kasi ako, nag-okay po siya.
0: Very good po. Very good po. So ano yun? Apektado yung pagtulog po ninyo nun? Hindi kayo makatulog? Kasi pati ba gabi, sumasakit yung sikmura po ninyo?
2: Opo, pati po gabi. Sumasakit po, pero natesting ko po to. Kaya nga, bili po ako ng bilay. Pero, Kuya Boy.
0: Po.
2: Dapat, Kuya Boy, dito po sa Kwan, sa may Delfin Albano.
0: Oo.
2: Dito po sa, medyo malayo po yung tumawi.
0: Okay. Wala pa dyan sa Delfin Albano ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay, sige. Noted. Pero may mga butika naman po dyan sa inyo.
2: Mayroon po.
0: Okay. So, malayo yung Tamawini. Pero yun yung pinakamalapit sa inyo na lugar para makabili ng ating rice coffee.
2: Opo, Kuya Boy, malapit lang po. Para bibilan ko po sila nanay tsaka tatay ko po.
0: Dapat lang. Opo. So, gusto nyo na dyan din sa Delfin Albano, malagyan din ang ating rice coffee, parang ganun.
2: Opo, Kuya Boy, sana nga po ganun para medyo malapit na po pagbili ko.
0: Pag ano, halimbawa galing dyan sa inyo sa Delfin Albano, papunta ng Tamawini, malayo po ba? Mga ilang oras yung biyahe? Hindi naman.
2: Kung po, pag Delfin tsaka Tumawini po, malapit po yun.
0: Malapit naman? Malapit.
2: Opo.
0: Namamasahe ka pa para makabili ng ating rice coffee?
2: Hindi po, Kuya Boy. May sarili po akong motor.
0: Mga ilang oras yung biyahe? Motor?
2: Pag dito po, sa aga hanggang hanggang San Antonio po, kuan, mga 30 minutes.
0: Mga 30 minutes, opo. Sige po, tatay, at papaabot po natin sa ating mga deliveries at mga po magawa ng paraan. Malagyan po dyan sa inyo sa Delphine Albano para kahit po papano, eh, mas malapit na at hindi na kayo kailangan pang mamasahe o kaya gumastos pa sa gasolina para lang makapunta doon. Pero, tatay, basta po ituloy-tuloy lang ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yung sinasabi po ninyo na pati si nanay at si tatay ay mapatikim niya na po ng ating rice coffee para po sa kanilang magandang kalusugan din.
2: Opo. Eh, salamat po, Kuya Boy, pag may andito na po sa San Antonio.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Sir Anthony. Sir Anthony, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas nakikinig sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Ang masasabi ko lang po, Kuya Boy, ang mga nakikinig po, bumili na po kayo kasi maganda po talaga sa kalusugan po natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Kuya Boy na mayroon yung rice coffee.
0: Maraming salamat. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po at tinugunan po ninyo yung ating panawagan na uminom ng ating rice coffee para po sa magandang kalusugan. Tatay Anthony, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Kuya Boy. Pati rin po kayo, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless. Mag-iingat po. Maraming salamat.
2: Opo.
0: Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating balatuntunan mga kaibigan.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Yung inaanap mo kagabi.
0: Si Tatay Inong.
1: Ay, sinamaan mo talaga, Kuya Boy. Ay, matalino talaga si Kuya Boy.
0: Tatay Inong, kasi may naghahanap sa iyo kagabi. Sino nga yun? Si ano? Nanay Winnie.
1: Oh, may tatanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: Ano ang magandang balita tungkol sa rice cookie?
0: Ano pong magandang balita?
1: Oo, tungkol sa rice cookie.
0: Ano po yun?
1: Yung kagabi nga na pinag-uusapan ninyo ni Winnie.
0: Ah, okay po. Magandang balita po, Tatay Inong, dahil gusto ka daw po
1: ano
0: kasi
1: yun?
0: Gusto ka daw po kasi makaka-textmate ni Nanay Winnie kagabi.
1: Oh, taga saan siya?
0: Kung di po ako nagkakamali, taga Iriga, Camarines Sur.
1: Ay, Iriga.
0: Oo, 60 years old, Tatay Inong.
1: Ah, 60 years old. Senior na.
0: Senior na din.
1: Taga Iriga pala yun, Kuya Boy.
0: Opo, pero ano daw po siya? Fighter. Parang ano po, boxing.
1: Fighter. Ako naman, palaban naman ako, Kuya Boy.
0: Tatay Inong, ang tanong lang naman ni Nanay Winnie, kung umiinom daw po kayo ng ating rice coffee.
1: Araw-araw.
0: Araw-araw. O ano daw po yung ano, gusto kasing mapakinggan ni Nanay Winnie kung ano daw po ang, kumbaga, epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ano daw po yung
0: nagawa ng rice coffee po sa inyo?
1: Yan. Maraming nagawa, Kuya Boy, ang rice coffee sa akin.
0: Opo.
1: Yung mga karamdaman ko, Kuya Boy, na matagal na, gumaling sa rice coffee. Diba sinabi ko na yun kayo?
0: Tama.
1: Yung rice coffee, the best coffee. Talaga.
0: Very good po, Tatay.
1: Ngayon, Kuya Boy, anong number ng... Ni Winnie, ano ang number niya?
0: Ah, yun lang, hindi po sinabi sa akin. Pinakukumusta lang po sa akin ikaw. At yun nga po, dahil gusto niya daw makausap po kayo at makatextmate.
1: Oo nga, paano makausap?
0: Oo nga, hindi niya ibinigay yung number. Hayaan niyo, Tatay, at baka po tumawag para, di ba?
1: Mamayang gabi, Kuya Boy, pag nagtawag, ingiin mo yung number.
0: Okay po, Tatay, sige po.
1: At saka, pag tumawag, ibigay mo itong number po.
0: Okay po, Tatay. Sige po, at papasave natin. Kuis, pasave natin daw yung number ni Tatay. Bibigyan natin kayo ng
1: number ko.
0: Papakuha po natin, Tatay.
1: I-save mo itong number ko, sasabihin ko.
0: Okay, sige po, Tatay. Wait lang po kukopyahin natin.
1: Sige. Hey, 09.
0: Wait lang po, Tatay. Wait lang. At papaano natin? Nako. Mukhang ako ang magiging ninong nyo nito. Teka lang. Zero.
1: Pag-i sinasal kami. Okay na?
0: Sige
1: 09.
0: Po. 09.
1: 50.
0: 50.
1: 10.
0: 10.
1: 14.
0: 14.
1: 58.
0: 58. Okay po. Sige po, Tatay.
1: Last number 3.
0: Okay po. 09501014583.
1: Ayan, 5, 5, 8.

0: hometown ako. Umuwi ako 7:58 ng gabi.
1: Ah, okay po.
0: Pagdating ko sa bahay, bukas binukasan ko yung radyo. Narinig ko yung pangalan ko. Nag-uusap kayo ni Winnie.
1: Ah, okay.
0: Kaya kumawag ako sa iyo ngayon.
1: Ah, okay po. Taga saan nga po kayo, tatay?
0: Taga Uwas, Barangay Calpi.
1: Ah, Uwas, Uragon. Uwas. Okay po, Uwas.
0: Barangay Calpi, bayan ng Uwas, probinsya ng Albay.
1: Ah, okay. Taga Albay. Mukhang malapit lang.
0: Iriga?
1: Oh, Iriga.
0: Bakit na ano ako ni Winnie? Na gusto akong maano?
1: Ewan ko po,
0: tatay. Paano nalaman?
1: Ewan ko nga po, tatay. Hinahanap ka eh. Hinahanap ka niya eh. Taga-Uwas po pala kayo.
0: Nako. Sabihin mo, taga-Uwas. Mga ringkunada.
1: Opo, opo. Amo. Okay, tatay. Sige po. Sige po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at baka po tumawag si Nanay Winnie mamaya. Nako, mukhang...
0: Patawagin mo sa akin, Kuya Boy. Ibigay mo yung number ko.
1: Opo, ilang taon na po kayo, Tatay Inong?
0: 7-1.
1: Ah, batang-bata pala kasi. Okay, sige po, tatay.
0: Kayang-kaya pa, Kuya Boy. Ano ako, basketbolista ako kasi, Kuya Boy, basketbolista.
1: Ah, basketbolista po kayo dati. Ah, oo, okay.
0: Nung mga kasagsagan ko pa ng mga binata pa ko, ngayon malakas pa ako.
1: Nagba-basketball pa ba kayo ngayon?
0: Oo, yung sabing exercise.
1: Ah, okay po. Ano po yung posisyon nyo noong mga panahon na naglalaro po kayo?
0: Guard.
1: Ah, guardia. Ano yun? Guardia, shooting guard.
0: Oo.
1: Ah, talaga lang ha, shooting talaga. Nilagyan pa natin ng shooting.
0: Matindi ang mga 3-point ko.
1: Ah, okay. Matindi yung mga 3-point. Sino naman yung mga iniidolo niyo po noong mga panahon na kayo po'y naglalaro?
0: Si Adornado.
1: Ah, yun, si Boogs.
0: Martires. Alam mo yun.
1: Opo,
0: Jaworski.
1: Opo, galing. Opo, yeah. Magagaling talaga yun. Tama. Boogs Adornado, mukhang Bicolano rin yun.
0: Oo, mga Bicolano yun. Si Jaworski.
1: Oo nga.
0: Magaling yun.
1: Magagaling. Sa Toyota. Opo, sa Toyota pa.
0: Kaya naro, sa Crispa yun.
1: Crispa, opo. Kasagsagan ng Crispa at Toyota nun, tatay. Tama?
0: Yan, tama ka, Kuya Boy.
1: Okay,
0: Kuya Boy, ha?
1: Opo.
0: Huwag mong kalimutan si Ate Winnie. Pag nagkatuloyan kami, ikaw ang gagawin kong ninong.
1: Sabi ko na. mukhang nalagay ako sa alaman nila.
0: Wala naman sigurong asawa yun?
1: Ewan ko lang po, tatay. Kayo na lang po mag-usap, tatay. Ayoko po masabit sa gulo. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
0: Ako na lang ang bahala, Kuya Boy. Ako na lang.
1: Okay po.
0: Patawagin mo sa akin siya.
1: Okay po, tatay. Maraming salamat po.
0: Ibigay mo yung number ko.
1: Okay po, tatay.
0: Maraming salamat.
1: Thank you,
0: Kuya Boy.
1: Thank you,
0: tatay.
1: Thank you.
0: Lalong gumaganda ang rice cookie, Kuya Boy. Sa mga nangyayari ngayon, lalong gumaganda talaga. Sumasarap.
1: Tatay, maraming salamat.
0: Salamat
1: Kuya Boy. Tatay, thank you.
0: Baka mamayang gabi, tatawag ulit ako sa'yo. Mamayang gabi.
1: Okay po, tatay. Maraming salamat po. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kung sa Bicol, abunaran. Anyway, mga kaibigan, si Tatay Inong ng yung hinahanap ni Nanay Winnie kagabi kasi naman, mukhang magiging tulay yung ating po naman programa at yung ating rice coffee dahil dito, nako. Anyway, mga kaibigan, kidding aside, syempre, ito po mga kaibigan, ano po, dahil po si Tatay Inong napakalakas po talaga. Malakas pa sa kalabaw, sabi niya. Talagang dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, ganun po, sabi ni Tatay Inong, lalong gumaganda. Kanya po naman kalusugan dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee.

0: Kaya po sa atin po namang lahat ng mga kababayan dyan na hindi pa po nakapagsisimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. At baka katulad po ni Tatay Inong at Nanay Winnie, makakuha rin po kayo ng bagong pag-ibig. Joke lang naman. Kaibigan lang naman daw yun, mga kaibigan. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
1: Ay, ako po si, sir, Medina Palomar, dito po sa Lepanto, Quezon, Isabela.
0: Lepanto. Opo, Lepanto, Quezon, tama po? Isabela. Tama po?
1: Yes.
0: Okay po. Boy. Ilang taon na po kayo, Nanay Medina?
1: 46. Kuya Boy.
0: 46. Okay po. 4-6 po, Nanay. 4-6.
1: Yes.
0: Opo. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Bali, hindi pa po, Kuya Boy, kasi hinahanap ko pa rin po yung product ninyo na parang maganda.
0: Opo.
1: Dahil sa naririnig ko.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka kinukulit ako ni Tatay, bibili daw po ako, gusto niya pupunta daw kami sa Kawayan, ang mahal ng
0: pamasahe.
1: Crudo, mas mahal pa yung crudo kaysa sa pambili ng coffee.
0: Opo, malayo po yung yung Lepanto sa Kawayan?
1: Malayo po, sir, bali 2 oras siguro balikan.
0: 2 oras yung balikan, so medyo talaga malayo. So 1 oras papunta doon, pabalik, 1 oras din.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Opo. Kaya, yun po yung pinakamalapit sa inyo? Akong... Yun po yung pinakamalapit sa inyong lugar?
1: Oo, Kuya Boy.
0: Yung Kawayan.
1: Bali, di ko alam kung nandito sa, hindi ko po alam kung nandito sa Rojas na yung rice coffee ninyo, Kuya Boy.
0: Rojas Isabela.
1: Oo, Kuya.
0: Rojas Isabela. Nanay, ito po ha. Babanggitin ko po yung mga lugar na nasa listahan ko pa lang po. Pero ang alam ko po kasi, meron na pong bagong listahan. Pwede po nating ipagtanong-tanong dyan sa inyo. Sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, dyan po sa inyo, yung ating po namang rice coffee. Para sakali po, nanay, pwede po nating malaman kung meron na o wala pa po dyan sa inyo. May mga butika po ba dyan sa inyo?
1: Marami naman po.
0: Oh, marami. So, pwede nating ipagtanong-tanong muna, nanay, dyan po sa inyo kung meron na po ng ating rice coffee. Kung sakali po talagang wala pa, tawagin niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries. Ito po kasi yung mga nasa listahan ko pa lang. Pero ayun nga, sabi ko nga, ang alam ko po kasi meron na silang ibang bagong listahan na hindi pa po napapasa sa akin. Baka po isa na po yan dyan mga lugar po ninyo, baka po meron na. So kailangan niyo pong i-check. Ano po, dyan po sa Isabela, ang mga nasa listahan ko po, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Isabela, Santiago, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo.
1: Lahat po, malalayo sa malalayo. Amin po yan, sir, kasi boundary na po kami ng Isabela, Cagayan at Tabuk.
0: Okay po. Sige po, nanay, noted po yan. Pwede po nating, sabi ko nga, pwede nating ipagtanong-tanong kung meron na po dyan sa inyo. Okay po? Tapos tawagan niyo po akong muli, nanay. Kapag wala po talaga or even po nakabili po kayo na meron na dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, nanay.
1: Bumili po kasi ako sa online, Kuya Boy, pero kamali. Iba yung nabili.
0: Iba yung nabili. Sa pagbili po sa online po, nanay, itype po natin yung tamang spelling. R-I-S-E.
1: Yan po ang tinatype ko, Kuya Boy, pero
0: iba yung lumabas.
1: R-I-C-E ang lumalabas pa rin. Wala siya sa online.
0: Sa Lazada po, saka sa TikTok, meron po, nanay. Well, anyway, sige po, nanay.
1: Okay.
0: Sabihan po ninyo ako kung halimbawa nakapagtanong-tanong na po kayo dyan at wala po talaga, or even po kung meron, balitaan nyo po ako, nanay. Ano po? Tawagin nyo po ako muli.
1: Boy, okay.
0: Parehong oras pa rin.
1: Thank you,
0: nanay. Thank you. Maraming salamat
1: araw-araw
0: po.
1: Araw-araw po kasi pinukulit ni tatay, natatawagan po kayo. Wala po ako nakapasok.
0: Ano pong pangalan ni tatay?
1: Damaso Palomar, Kuya Boy. 85 na siya sa
0: December. Wow! Tatay Damaso, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. 85 years old.
1: Tama po. Nandito po siya, nakikinig po.
0: Hello po tatay, maraming salamat.
1: Sabi ko siya makikipag-usap, ayaw niya.
0: Opo. O, sa sunod po nanay, eh, kapag umiinom na ng rice coffee si tatay, makakausapin natin.
1: Okay po.
0: Thank you po nanay Medina. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat. Balitaan niyo po ako ha. Balitaan niyo po ako.
1: Okay po. Salamat po. Kami nakikinig, Kuya Boy.
0: Thank you. Thank you po nanay. Salamat po sa inyo. Tatay Damaso, salamat. Bye-bye. Thank you po. Aking bigan, yan po naman si nanay Medina ng Lepanto, Quezon, Isabela. Ayun, at naghahanap na rin po ng ating rice coffee. Wala na naman tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Mahupay nga taong masinirangan Visayas ng Siyadadan Tacloban. Oktubre 12, tuig 2020, sa Islunas ng Adlaw, na itong oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 12.39. Live kita yan nga nakikita na Facebook page sa Narangkada Balita ng PRTV. Ikaw po dito ang Bugos ng Puwara sa PRTV News Team. Ako yung Waliyogo yung nato ni Papadangat ang mga presko ng magpasong ang mga notisya yan ang oras nga na aton mga laray ulohan. Aton siyahan nga headline, 50 million pesos sa kantidad ng kalugian na sektora ng agrikultura ng Northern Samar na hipatik mahitungod ang nagtitika grabe nga epekto han El Nino. O sa naman nga Vice Alcalde, kumpiyansa ang matatalwa si Representative Romualda sa mga ayit nga gingka kaatubang. Ang charity run para itong duwang survivors na San Jose National High School mass shooting naging mahinong danon. Yan ang motor natong mga laray uluhan. Masunod naman na natong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan, nga notisya yan ang oras, 50 million pesos naman ang kantina nitong kalugyan ng sektora ng agrikultura Northern Samar ito na hipatik. Mahitungo din ito, nagtitikagrabi nga epektohan El Nino. At itong report ni Jay Barion.
2: Sumaka na ha sobra 50 milyones ka pesos ang naging kabugusan nga danyo sa sektor ng agrikultura ha probinsya Northern Samar tungod ha nang titikagrabi nga epektohan El Nino. Hadato sa Department of Agriculture Provincial Office Northern Samar nga 24 nga mga bungtuhan maungudapit. 11 na ang nag-report han ira disaster assessment. Di nangunguna ang Lope de Vega ha may pinakataas ng kalugian han mga pananom tungod han danyo sa El Nino nga umabot na ha 30 milyones ka pesos. Upod han mga apektado nga munisipalidad ang La Visares, Mapanas, Bubon, San Roque, Las Navas, Pambuhan, Biri, Gamay, ngan Palapag. Nakahipatikliwat hingidadakui nga kalugian ang sektor hanumay nga umabot na ha 22 milyones ka pesos. Darahini, mahugot na nga nanawagan ang mga opisyalis sa dalawigan ha gobyerno nasyonal para hinkanagmitan nga hinabang ha sobra 51 mil hin mga parag-uma nga ito yung pinakapektado habot nga hanagtitik habubo nga surok o supply hin tubig. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Yan ang alaw, ginpatikangan han Sandigan Bayan ang bisda petition for bail ni late First District Representative Martin Romualdez. Namutang manguda alangani ng kongresista mahuman nga akusara ni anomalia nga may kalabutan na flood control program sa Litun Waray testigungan ebidensya. Sumalakan Santa Fe late Vice Mayor Bulao Estoreros nga halitong kahimtangan kongresista ay naglalaumini nga magawas itong kamatuuran. E ginparakudakuluwat itong munisipyo nga haluyo itong kahimtang ni Romualdez desen damo iton umarabot nga proyekto ngan mga nagpapadayon na paghingayad suma total in 150 million pesos pa nga infrastructure project ang ginihingandayan pa yana kundi in labot lahi iton mga umarabot nga proyekto in may dagihapon nagpapadayon ngan umarabot pa nga livelihood programs para ha mga bungtuhanon. Samtang ginday naman hiton na publiko ang ginbuhat naman nga charity run para itong duha nga survivors sa madugo nga school shooting incident sa San Jose National High School. At itong report ni Jay Barion.
2: Harus mapunuhin mga runner participants ang Sakubhan San Jose National High School didan Sabaduhan aga. Inimahuman han gindumarang at charity run para kan nagshowan nga Nathan nga pareho survivor han hitabo nga mass shooting incident hadton Hunyo 22. Labot lang ibang stakeholders, iba-iba nga grupo nga nakiusahan fun run, makikita nga harus tanan mga estudyante han maong eskwelahan ang nakiusah kumo pagpakita han irahulos nga suporta ngan paghigugma han iraduha nga schoolmates. Ang natirok naman nga pondo o donasyon han maong aktibidad, inigahatag ha mga kag-anak ni Radyo Juan ni Nathan para makabulig han inapadayon nga medikasyon. Makikita nga nga tanan nga partisipante in talaga naman nga nag-enjoy tungod ng Zumba dance nga nahapagtikang han dadlaganay nga nga dahan matapos ang aktibidad in may dapa mga igindeklara nga nanaog han ang sabing fun run. Naging kaparte naman han maong nga run for a cause ang opisina han Tingo Portalis opisina ni Congressman Martin Romualdez ng Tacloban City Councilor Martin Romualdez di nagdurot ang maini himpagkaon ng tubig ng tuha mga runners. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Samtang mga higtasman nga kalibre itong armas na rekupo itong mga litar haging dumarang operasyon na aditong report ni Jay Barion.
2: Usaka M16 ng M1 Garand Rifle ng mga hagtaas ng kalibrehin armas itong mga nahikitaan ng mga taguanhin armas habarangay sinunugan di Tubang Selvino Lubos Northern Samar. Inimahuman han gindumarang operasyon han Philippine Army 43rd Infantry Battalion hanasabi nga lugar kataliwan makakarawat hin impormasyon di kang hapirang nga anay miyembro han New People's Army. An mga maong armas in gindara ngan gintubyan na hakampo han mga militar para hin kaangayan nga dokumentasyon. Samtang kasumpay nga sumat nagpalusad hin official statement an alkalde han Bungtuan Las Navas hadiri pala na ihang engkwentro nga nahitabo ha barangay pupuntun ngan barangay Palanas hinila nga bulan han Oktubre. Diin ginsiguro han LGU nga padayon an irapakigsumpayan ang mga puwersa han seguridad ngan mga nahitutungdan ang ahensya agud masiguro an katalwasan hanira na sasakupan ug mamintinar ang kamurayawan ng kahimyangan han lalawigan. Padayon naman ang panawagan ni Lieutenant Colonel Anthony Makatwal, Commanding Officer ng 43 Infantry Battalion nga suportahan ang mga anay miyembro ng NPA nga bumalik na piyod ang gobyerno sugad man kapareho ang ginaghat ang iba pang aktibo nga miyembro nga magsurrender ngan magtikang hinihimya nga panginabuhi. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Mga alternatibo naman nga pamaagin paguma, igindudusoy na itong local government unit ang Santa Fe kung mapangandama na posibleng negatibong epekto itong El Nino phenomenon na sektoran agrikultura halugar. At itong report ni Don Leandro Chu.
3: Ginkakabarakan itong mga mulupyo ang Santa Fe Leyte ang posibleng epekto itong El Nino haira kahagnaan, labi na nga 6,000 hektarya agricultural land hanbungto itong kahumayan. Sa walakan Vice Mayor Bulao Estoreros, naobserbaran nagyapon ni Pipiraan paghamubo ito nira mga harvest. Salit tungo din ginaawhag itong lokal nga pamunuan ng bungto ang mga alternatibo nga pananom. Agod bisa na loyo itong posible epekto ini. May aday ba nga makukuhanin surokin pagkabuihi itong mga mulupyo? Ginmalatumat lot ang LGU nga may ada sa nga pondo ang bungto nga pwede magamit at lak na dumako ng epekto ini ha mga paraguma. Gimapadurdagmit liwat ang proyekto patubig nga makagagproducer ng tubig para ha mga kagnaan. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
4: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
5: Patay ang 38 anyos nga lalaki mahuman ini bun-on samtang nasirong mahitungod ang kakusugan uran dito sa barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Ang biktima ay kinilala kan alias Marlon, 38 anyos nga residente han barangay Ipaw han maong bungto nga nan suspect naman ang kinilala kan alias John, 38 anyos. Base inisyal nga investigasyon han Las Navas Municipal Police Station, inagawas nga sumirong ang biktima ha usa nga anay bulang may tungunan di rin maupay nga panahon hantigdala ini bunonhan suspekta. Nagangkon hin binunan hadughan ang biktima nga naging hinungdan handayon na kamatayon ini samtang ang suspect naman in kumalagiw pagkatapos ang insidente. Sumalapahan hepe han Las Navas Municipal Police Station nga narecover ni rahalugar ang gingamit hini ngayong aniban nga ang suspect in posible nga magsurrender haira. Ang suspect in nakatalaan o matubang hinkaso nga murder. Dan Kirk Rikyaz, Arangkada Balita.
4: Arangkada Weather Update.
1: Samtang ato naman 24-hour public weather forecast at tikang hapag-asa intertropical convergence zone. Ito nakaka-apekto yun ang Southern Luzon, Visayas ng Mindanao. Inito nagdadara, hanurong nga madampo ng kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguranan na sa mga lugar kundiin, kalaki pinitong Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte, and Southern Leyte. Ang Batanes naman ng Babuyan Islands, in magkakamiyadan urog nga madampog nga kalangitan nga may damauran nga panahon, dara naman ni nito ni epekto northeasterly wind flow. Easterly naman ito nagdadaran urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran na Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, ngan Pangasinan. Ang nabibili naman nga party ang Visayas ngan Mindanao, magkakamiyadan usay nga madampog nga kalangitan labot na lahan mga puro-puro nga mga paguran, dara ito ni epekto ITCZ, samtang localized thunderstorms naman ito nagduduro, tinusay nga madampong kalangitan nga may na puro-puro nga mga paguran na nabibilin nga parte ito nasod. Samtang, padayon niya nga again babantayan itong pag-asa ang usang tropical cyclone nga ada gawas itong Philippine Area of Responsibility nga ada naman nakaroon nga 3,030 km tikang sinirangan itong Central Luzon nga may nakakusgunan hangin nga naabot ang 55 km kada oras iranin sentro nga pagsurusubasko itong hangin nga naabot ang 70 km kada oras. Padayon naman niningagin sususog itong direksyon pa norte-norte katundan nga napagkiena inwara ini indikasyon nga makakaigo habisan anong parte o katunaan han aton nasod. Nga naman to ang naging kabugusan ito naton mga notisye ng oras para itong kadugangan nga may impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitala niyo ang Facebook page San Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download ang FMR app, App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon itong Arangkada YouTube. I-search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated ang naton mga pinakabagong mga videos. Arangkada! Nga hangaran ng bugos sa pera sa PRTV News si Makoy Noel Yogoy. Damo nga salamat. Moping attack na yung tanan. Masunod na ito ng Send Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad tungtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
8: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bed kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi ang lupit.
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: S-
1: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhol Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet.

0: Coffin. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang Lupet.

0: atin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!
11: The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Quiz Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Sanfon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes
7: ang lupet.
3: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
11: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time? Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
4: Mula sa facial services to look younger,
5: pagpapuputi ng skin,
4: kilikili,
5: and singit-singit
4: with diode and their whitening lasers.
5: At ang inyong Slimming Goals
4: with our 12D HIFU and RF treatments.
5: The newest Exilis treatment.
3: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
5: pwede ka ding magpa-lashes,
3: nails,
5: and hair services
3: para sa mas fresh at confident na ikaw.
5: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
3: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
5: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
3: Deserve mo yan.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
3: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako ay Rosaline Bulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC. Yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar, good aning Mighty C ma. Ito ma.

0: bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty CC, mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty CC. Piti, budyod kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C. Mapalim sa mga budi. Mighty C!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 at agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han ta Kloman.
2: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie ng SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ng Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ining mga product ng latest features.
3: Heto ang ating 3-digit lotto swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Lunes, October 12, 326. Ulitin ko, 326.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang
5: The Secret of Health.
4: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remel Ito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc. Matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
6: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyunan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
7: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya, balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Diba, Doc?
6: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
4: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan, mga kaibigan. Pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang healthy coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santon Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy,
11: isang estudyante.
10: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santon Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
4: Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santon Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagpuan, second floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
4: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
11: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Maupaingat tak na sinarangan Bisayas ngan syudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages hanarang kadabalita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ngan aton igpapadangat ang mga presko. Ngan bang paso nga notisya nga nahikayan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Yan ang atak na ngan haton mga laray. Uluhan!
1: Milyones na kantidad din pagkalugi ha sektoran agrikultura ha Northern Samar nahipatik tungod ang nagtitika grabi nga epektuhan El Nino. Usang busy alkalde kumpiyansa nga matatalwa si Congressman Martin Romualdez ha mga ayat nga ginkakaatubang charity run para ang duwa nga survivors han San Jose National High School mass shooting mahinungdanon nga gindumara. Mga hagtaas nga armas narikopo kataliwan han gindumara nga operasyon han mga militar. 38 anyos nga paraguma ginbuno patay han Northern Samar. Alternatibo nga pag-uma ginduduswan Santa Fe LGU kumo pangandaman ha El Nino.
0: Arangkada. Hatun siya notisya lokal, 50 milyones ka pesos na kantidad hin pagkalugi ha sektor han agrikultura han Northern Samar na hipatik tungod han ang titika grabe nga epekto han El Nino. Aditon detalye hin ang report.
2: Arangkada. Sumaka na ha sobra 50 milyones ka pesos ang naging kabugusan nga danyo sa sektor han agrikultura ha probinsya Northern Samar tungod hanang titika grabing epekto han El Nino. Hadatos sa Department of Agriculture Provincial Office Northern Samar nga 24 nga mga bungtuhan maungodapit. 11 na ang nag-report han ira disaster assessment di nangunguna ang Lope de Vega ha may pinakhataas ng kalugian han mga pananom tungod han danyo sa El Nino nga umabot na ha 30 milyones ka pesos. Upod han mga apektado nga munisipalidad ang La Visares, Mapanas, Bubon, San Roque, Las Navas, Pambuhan, Biri, Gamay ngan Palapag. Nakahipatikliwat hingidad akui nga kalugian ang sektor hanumay nga umabot na 22 milyones ka pesos. Darahini, mahugot na nga nanawagan ang mga opisyalis sa dalawigan ha gobyerno nasyonal para hingkadagmitan nga hinabang ha sobra 51 mil hin mga paraguma nga ito in pinakapektado habot nga hanagtitik habubo nga surok o supply hintubig. Jay Barayon, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Usang busy alkalde kumpiyansa nga matatalwas si Representative Romualdez ang mga ayat naging kakaatubang. Adito report ni Don Leandro Chu.
3: Arangkada. Yan ang adlaw yung patikangan na sa Ligan Bayan ang bista ha petition for bail ni later Representative Martin Romualdez. Namutang manggun halanganin ng kongresista mo manakosaranin anumalya ha kalabutan ng flood control programs haloyuhan waray testigong ang ebidensya. Sumalahan Santa Fe Leyte Vice Mayor Bulaw Estoreros. Haloyun kaimtahan kongresista naglalaumin nga magawas itong kamatuuran.
4: Nga naglalaum kami ha susunod nga mga adlaw nga inin ma aakwit ang aton menhal nga congressman kay itong ginbabatuhay yung mga aligasyon in baga waray man nga ni kamatuuran din ni Haamon distrito kay so far din ni Haamon first district waray good talaga liwat din himaser nga may mga ghost project.
3: Giparanaw ko liwat ang munisipyo nga haloyon kay imtang ni Romualdez dako ano marabot nga damo pa ng mga proyekto ng programa ito nagpapadayon ng pagkaina.
5: Isan ini nga iato na sirungan niya na di kang kiyap ito kay di man kita mabayaan ni Congressman and First District at Santa Fe. Salit, daghanan mo si Ringa. Uy, maupay naman ang Santa Fe.
3: Suma total, 150 million pesos pa nga infrastructure project ang giniinayad pangarayan na kundi inlabot hini. May mga marabot pang proyekto, may adagyapo nagpapadayon ng mga livelihood programs para ha mga bungtuhanon. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Samtang charity run para ang duha na survivors han San Jose National High School mass shooting mahinungdanon naging dumara kung ano ini. Ato ni Baruan ha akong pagtutok. Arangkada.
2: Haros mapunohin mga runner participants ang Sakubhan San Jose National High School didan Sabadohan aga. Inimahumanhan gindumarang at charity run para kanda showan ngayon Nathan nga pareho survivor han hitabo nga bus shooting incident hantun Hunyo 22. Labot lang ibang stakeholders, iba-ibang grupo nga nakiusahan fun run, makikita ang haros tanan mga estudyante han maong eskwelahan ang nakiusako mo pagpakita hanirahulos nga suporta ngan paghigugma haniraduha ng schoolmates. Ang natirok naman nga pondo o donasyon han maong aktibidad, inigahatag ha mga kag-anak ni Radyo Wang Nathan para makabulig han irapadayon nga medikasyon.
6: And cost ni nga amon fun run of course is for the two victims han shooting han John 22 which is Dayton and Joanne. So an amon fun run and proceeds ni will be given to the families of Joanne and Nathan. And then of course an iba na mga gusto lang makahelp talaga para haira kasi they need operation pa kasi Joanne as we all know na iguha ulo gumawa sa may mata and then he Nathan is an yaliwat internal organs and ego so kailangan talaga nira and since ginpasabot man namon ini damo liwat ito baga nagbulig nag-extend in help kumbaga amon kasi ni purpose kun da dinila ha school community kun anot may himo it's school community nga to haira and nagpapasalamat kami nga diril ang school community kundi ang bugos na nga Tacloban City community ang nagbulig para mahimog sa ini nga amon activity. Thank you so much.
2: Makikita ang nga tanan nga partisipante in talaga naman nga nag-enjoy tungod ang Zumba dance nga nahapagtikang handadlaganay ngan nga dahan matapos ang aktibidad in may dapa mga igindeklara nga nanaughan ang sabing fun run.
7: Super happy po tapos
8: for a very affordable price.
7: Our training yeah. Talaga po. Ito po nga, Kwan. Pin-prepare po namin ito, ha?
8: Diba? As low as 60 pesos meron ka.
9: Or if you like to thank our naman po, na hilig po mag-dalagan po. Enjoy lang po ka mga na. Nag-run po ka mga di para po ma-encourage ang ibang gusto mag-run para sa amon.
8: Mana.
9: Siyempre po, very mawawara na mo na enjoy po amon pagdadalagan.
2: Naging kaparte naman han mao nga Run for a Cause ang opisina han Tingo Portalist, opisina ni Congressman Martin Romualdez ngan Tacloban City Councilor Martin Romualdez di nagdurot ang mainihin pagkaon ngan tubig ngadto ha mga runners.
10: Nagpapasalamat po kami nga naimbitahan ang opisina ni Konsyal Marty through ang paniguro gihapon ang mga staff. Opisina ni Congressman Martin Romualdez, kaupo ng Tingog Party List nga naging kaparty kami hininga era Run for a Cause. Malipayon kami duro nga naimbitaran kami nganhi. Maging part han era, sering paman, mahinong danon nga adlaw, ha era kinaboy, labi ng mga estudyante nga din niya San Jose National High School.
2: Jay Barion, Arangkada, Balita.
11: Arangkada!
0: Samtang mga hagtaas ng armas narikopo kataliwan han gindumarang operasyon han mga militar han Northern Samar. Add to report.
11: Arangkada.
2: Usa ka M16 ng M1 Garand Rifle ng mga hagtaas ng kaliberhin armas itong mga nahikitaan ng mga taguanhin armas. Habarangay sinunugan di Tubang Selvino Lubos Northern Samar. Inimahuman han ginumarang operasyon han Philippine Army 43rd Infantry Battalion. Hanasabi nga lugar kataliwan makakarawat hin impormasyon di kang hapirang nga anay miyembro han New People's Army. An mga maong armas in gindara ng gintubyan na hakamp han mga militar para hin kaangayan nga dokumentasyon. Samtang sumbay nga sumat, nagpalusad in official statement ang alkaldihan Bungtuan Las Navas, hadiri pala na ihang inkwentro nga nahitabo ha barangay, pupuntun ngan barangay Palanas hinila nga bulan han Oktubre. Diingin siguruhan LGU nga padayon ang nirapakigsumpayan ng mga puwersa han seguridad ngan mga nahitutungdan ang ahensya agud masiguro ang katalwasan han ira nasasakupan ug mamintinar ang kamurayawan ngan kahimyangan han lalawigan. Padayon naman ang panawagan ni Lieutenant Colonel Anthony Makatwal, Commanding Officer ng 43 Infantry Battalion nga suportahan ang mga anay miyembro ng NPA nga bumalik na piyod ng gobyerno sugad man kapareho ang ginaghat ang iba pang aktibo nga miyembro nga magsurrender ngan magtikang hinihimya nga panginabuhi. Jay Barion, Arangkada, Balita.
11: Arangkada.
0: alternatibo nga pag-uma gindudso ha Santa Fe LGU kumo pangandaman hiton El Nino Don Liano Chu hakatukiban
11: arangkada.
3: Ginkakabarakan itong mga mulupyo ang Santa Fe Leyte ang posible epekto itong El Nino haira kahagnaan, labi na nga 6,000 hektarya agricultural land hanbungto itong kahumayan. So wala kan Vice Mayor Bulao Estoreros na obserbaran naghihapon ni Pipira at paghamubo itong irang mga harvest.
4: Ginharvest itong mga parauma instead nga nakuha hanuna hintag 200 kabans nga humayan na waray nga ni magkatunga na adal ha 25% ang iba. Pero anan hiuna nahabothan uran-uran baga medyo nakakuha rahin 50 to 60% han basihan una nira nga kuha.
3: Salit tungod ini ginaawhag itong lokal nga pamunuan han bungto ang mga alternatibo nga pananom agud bisa na luyo itong posible epekto ini. May aday ba nga makukuhanin surokin pagkabuhi itong mga mulupyo.
5: So gihangyo nako nga ang itanong nagplano na kami nga kanan magtanong kita hindi dayon mawara gaway, maupay ka na itanong kanan mga ukra, tarong, kay dali lang na pag-harvest nimo, may ada pa nimo balikon.
3: Ginmalatumat lahat ang LGU nga may ada sa nga pondo ang bungto nga pwede magamit at lak na dumako na epekto ini ha mga paraguma. Ngipapadurdagmit liwat ang proyekto patubig nga makagagproduser ng tubig para ha mga kagnaan. Don Lian Ratsu, Arangkada, Balita.
11: Arangkada.
0: Ngan hato ni bapang notisya lokal. Pro 8 ginpahurugot ang seguridad habugos nga sinirangan Visayas kontra hahulgahin kriminalidad. Dunker Crickets, ha notisya.
11: Arangkada.
12: Dahil dun sa issue dati diyan sa border control natin na may mga civilian na nag-checkpoint, ay gusto kong iparating sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas na hindi pwede yon. Ang magche-checkpoint lang dito, pulis. Bawal magdala ng baril ang mga civilian kung wala silang tamang permit to carry o license ang kanilang at hindi sila pwede mag-checkpoint. Pulis, trabaho ng pulis yon.
13: Amo ini ang naging pangunang rason kung kay anong naging pahurugutan niya na Han Police Regional Office 8 ang mga checkpoints habugos nga riyon. Haliderato ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Pagklaro pa ni Police Brigadier General Cardinio nga diri lahira nakafocus pamara hiton mga motor kundi pati nagihapon ngadtuhan mga sarakyan.
12: Yes, hindi tayo pwedeng mag-focus lang sa motorcycle kasi para sa akin, ang four wheels, dyan nga minsan dinalagay yung mga contraband eh. Diba? So, sabi ko sa ating mga kapulisan, huwag tayo mag-focus sa motorcycle lang. Mag-focus tayo sa lahat ng sasakyan na dumadaan dyan. Hindi ba natin ma-check, pero at least random check makita natin. Baka machambahan. At actually, marami na tayong na-check na. Meron na kaming nahuling baril dahil sa checkpoint.
13: May tungod manggod hini nga paghugot hiton mga checkpoints inaging kausa inihin kahalaba hin traffic ilabi na ha mga kadatag sa border sanglit na ngaro na lahi na dispensa ang Police Regional Office 8 may tungod nga para man nga ni gihapon ini hiton seguridad han nga tanan na
12: syempre humihingi po kami ng paunang paumanhin at pangunawa dahil kung kayo ay medyo nadidelay dahil sa ginaganap nating checkpoint pero ito naman po ang intensyon ng kapulisan ay malimit ang galaw ng mga kriminal o meron mang mga hindi kanais-nais na kontrabando na dinadala sa kanilang mga sasakyan. Kaya pagpaumanhin po ninyo kung medyo nadidelay. Pero ang sabi ko naman dyan sa ating mga hepe, mga provincial director, kung talagang sobrang haba na pwedeng palampasin muna, then random checkpoint uli. Hindi naman talaga kayang lahat eh. Random lang para at least merong flexibility.
13: Dunker Crickias, Arangkada Balita.
11: Arangkada.
14: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: 38 anyos nga paraguma ginbuno patay ha Northern Samar. Adito report ni Dunker Crickias.
11: Arangkada.
13: Patay ang 38 anyos nga lalaki mahuman ini bun-on samtang nasirong mahitungod ang kakusugan uran dito sa Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Ang biktima ay kilala kan alias Marlon, 38 anyos nga residente han Barangay Ipaw han Maong Bungto, nga nang suspect naman ang kilala kan alias John, 38 anyos. Base inisyal nga investigasyon han Las Navas Municipal Police Station, inagawas nga sumirong ang biktima usa nga anay bulangan mahitungod han diri maupay nga panahon han tigdala ini bun-unhan suspect.
15: Itong nga time is mauran, tapos sumirong kuno ang dati nga tupadahan, parang dati nga matupadahan dito. And tapos may sumirong kasi medyo panang nag-tick filter la siya. Tapos tigda umabot ang suspect nga tigda na lang agin buno isan waray man la pasintabi. Amon niya kan saan nag-report niya dito.
13: Nag-angkon hin binun-an hadughan ang biktima nga naging hinungdanhan dayon nakamatayon ni samtang ang suspect naman in kumalagyo pagkatapos ang insidente. Sumalapahan hepe han Las Navas Municipal Police Station nga narecover nira ha lugar ang gingamit hini ngay nga niban nga ang suspect in posible nga mag-surrender ha ira.
15: And kuang sir, still conducting pa din naman ang aton investigator thorough investigation regarding sa insidente. Pero an ano la an dumaupay na balita is parang may da chance nga mag-surrender an suspect kasi maupay man an pakikitungo san kapulisan san Las Navas pakadto sa iya mga pamilya. So medyo nakakakuha kita sir, nakaharani kita dito pag-surrender san suspect.
13: Ang suspect ay nakatalaan o matubang hinkaso ng murder. Dan Kirk Rikyaz, Arangkada Balita.
11: Arangkada!
0: Ngan amag to ang naging kabugusan han aton mga notisya, iyan na ang oras. Parang kadugangan nga may impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gapon niyo may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gyapon an Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngayon i-click ang notification bell para mapinakabago ng notisya. Ngan hangaran han bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako, J. Barion, ngan maupay ng oras, hatol na tanan.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
4: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
5: Isang mensahe mula sa Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, National Voluntary Blood Services Program. Goodbye.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mas gasolinahan sa Bohol, hinold up. Eksperto ng prosekusyon sa umunoy mahigit 800 milyong pisong hindi deklarado o tagong yaman ni Vice President Sara Duterte sumalang sa cross-examination. NBI nag-iimbestiga sa posibleng money laundering ng magkapatid de Duterte, Congressman Pulong, hinamon si Matibag na maglabas ng matibay na pruweba. Isa sa apat na Pilipinong sugatan sa kambal na pag-atake sa Riyadh, critical ang kondisyon. Lineup ng MMFF, kumpleto na! Ikalawang batch ng pelikula, inanunsyo na!

0: Naputok ng baril ang narinig ng mga residente sa Senatorial Road sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Lunes. Paglabas nila, bangkay ng 3 lalaki ang bumungad. Ayon sa pulisya, pinagbabaril umano ang 3 lalaki kabilang ang isang menor de edad ng isang miyembro ng Task Force Disiplina. Ang Task Force Disiplina ay grupo na binuo ng Quezon City LGU para matiyak na naipatutupad ang mga ordinansa at madisiplina ang mga residente.
1: Binawal ng suspect yung mga biktima natin dahil nga 10 oras na ng gabi ay nasa labas pa. Ang ginawa naman ng mga kabataan ay inasar pa siya. Ang bawat isa po sa kanila ay nagtamo ng tigitigisang tama ng bala. Sa tagiliran, ang isa naman ay sa dibdib at ang isa ay sa ulo po.
0: Matapos ang pamamaril, nakunan pa sa CCTV ang suspect na naglalakad at dala ang baril. Kwento ng mga testigong kasama ng 3 biktima ng mangyari ang insidente, nakatambay sila sa lugar ng puntahan at sitahin sila ng suspect.
2: Bigla po siyang lumapit sa amin na, ang sabi niya po sa amin na anong oras na daw po, ginagabi na daw po kami. Tapos yung hindi namin po siya pinansin, lumayo na po kami sa kanya. Bigla po siyang bumunot ng baril, sabay nagtakbuhan po kami. Bigla po siyang bumalik doon sa pinagiinuman niya. Sabay nakita niya po kami sa bandang dulo. Tinitignan niya po kami. Tapos inikutan niya po kami. Doon na po siya nagpaputok.
0: Ayon sa pulisya, edad 15, 18 at 20 taong gulang ang mga biktimang nasawi. Ayon sa ama ng 15 anyos na biktima, inutusan lamang niya itong bumili ng gamot at nagkataong nagkasama-sama ang mga magkakaibigan sa tindahan para kumain.
3: Sakit yung ginawa niya. Pag-aaral pa yung mga bata na yun. Kukunin niya lang ng ganun-ganun na lang. Sana mabigay yung tamang justisya sa kanila. 3 yung kinuha niya.
0: Hindi rin matanggap ng kaanak ng 18 taong gulang na biktima ang pagkawala ng kanyang kapatid.
4: Parang lahat po kami shock pa. So hindi pa po namin alam gagawin namin. Sana po makuha namin yung justisya na dapat para sa amin.
0: Sa isinigawang hot pursuit operation ng mga otoridad, agad na naaresto ang suspect sa kanyang bahay. Lumabas sa investigasyon na galing sa inuman ng suspect na mangyari ang pamamaril.
1: Yun lamang po ang talagang motibo dahil nga langus sa alak ay nagawa niya yung krimen.
0: Depensa naman ng suspect.
5: Ako wala akong pinagsisisihan kung sasakali po na ganyan dahil mga salot na sila sa lipunan. Yun lang po masabi ko. Kasi sir, wala pa po tayo sa husgado, sir. Di bali, ang hukuman na lang po yung magsasuggest na sa katunayan, kung mapatunayan po sa mga lahat po ng ebidensya na nagtutugma na ako po talaga yung bumaril, di tatanggapin po natin.
0: Nakuha sa kanya ang ginamit na baril at motorsiklo na isa sa ilalim ngayon sa ballistics at paraffin test. Nahaharap ngayon ang suspect sa 3 counts ng murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
6: Patay ang isang dating barangay chairman matapos barilin ng mga suspect na magkaangkas sa motorsiklo sa Tanawan City sa Batangas Biyernes ng hapon. Ayon kay Tanawan City Police Chief Cesar Ian Binukal, papunta sa sentro ng lungsod si Emeterio Awitan sakay ng kanyang motorsiklo. Nang maganap pang pamamaril bandang alas 5 ng hapon, gumamit ang mga suspect ng kalibre 45 baril. Isinugod sa Tanawan Medical Center si Awitan pero idiniklara siyang dead on arrival. Sa CCTV footage, sinusundan ng mga suspect ang biktima habang binabaybay ang provincial road. Hindi naman nakuhanan ng kamera ang aktwal na pamamaril. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen habang tinutugis na rin ang mga suspect. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang cellphone shop sa Danao City sa Cebu. Sa video na kuha noong Huwebes ng gabi, buwersahang binuksan ng mga kawatan ang roll-up door ng tindahan at nakapumasok sa bintana ang isa sa kanila. Mabilis niyang hinablot ang mga kahon ng gadget sa mga estante na dinataya nga abot sa halos 800,000 piso ang kabuang halaga. Agad naman ito isinilid ng kanyang mga kasamahan at saka sila tumakas. Arestado ang dalawa sa mga suspect sa hot pursuit operation ng mga pulis. Batay sa investigasyon, dayo lang sa lugar ang grupo. Nasangkot din sa nakawan ng ibang cellphone shop. Pinaghahanap pa ng PNP ang 8 kasabwat ng mga suspect. Samantala, hinold up naman ng riding in tandem ang isang gasolinahan sa Tupigan, Bohol, Biyernes ng gabi. Bumaba ang angkas ng motorsiklo at dinutukan ng baril ang attendant at pilit kinuha ang kanyang bag. Pinabuksan din ang

0: Suspect ang opisina ng cashier para nakawan at saka sumibat sakay muli ng motorsiklo. Ayon sa Tubigan PNP, walang plaka ang motorsiklong ginamit ng mga suspect at hindi rin sila namukhaan dahil sa suot na helmet. Patuloy na pinaghahanap ang mga kawatan at inaalam pa ang kabuang halaga na kanilang natangay.
1: Sa ibang balita naman, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangang humingi ang Pilipinas ng permiso sa China para sa mga misyon nito sa BRP Sierra Madre. Ito'y kasunod ng panggigipit ng China Coast Guard ng magsagawa ng medical evacuation para sa isang sundalo sa barko. Samantala, muling nilinaw ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol Harlene Delgado.
2: This was particularly distressing because, you know, medevac lang naman yan eh. May sakit nga yung tao eh. Bakit naman tayo naman pipigilan para gamutin yung tao natin na may sakit?
3: Ganyan inilarawan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan hinarang, binuntutan at tinangkap ang bugahan ng water cannon ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation sa isang sundalong may sakit sa BRP Sierra Madre. Tingin ng Pangulo, indikasyon ito ng mas lumalalang aksyon sa West Philippine Sea sa gitna ng mas marami umanong hinihinging demands ng China.
2: It is unfortunate that this happened and it seems to indicate a new phase in escalation in the actions that are being undertaken in the West Philippine Sea.
3: Ang insidenteng yan magiging bahagian niya ng diskusyon sa matagal nang hinihintay na Code of Conduct sa South China Sea. Giit pa ni Marcos, hindi kailangang humingi ng permiso ng Pilipinas sa China para sa mga misyon nito sa BRP Sierra Madre.
2: Pakinggan ninyo yung radio challenge. You have no permission. You are required. Walang required. Ito, dagat namin ito. Ba't kayo anong required? Pero dumadami pa rin yung demanda, yung hinihingi na requirement.
4: Sara Z. Duterte.
3: Sinagot ni Marcos Jr. ang ilang issue kay Vice President Sara Duterte. Gaya ng tinawag umano niyang buwaon o sinungaling si Vice President Duterte ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Pero pabirong sinitayan ng Pangulo.
2: Eh, ba't mo sinabi sa kanila? That was only supposed to be the two of us. I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release na. Ikaw talaga, anti-clear talaga ako.
3: Muli ring nilinaw ni Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa impeachment trial ng BC at nakatutok anya siya sa mga dapat matapos ng kanyang administrasyon.
2: I have too much work and this, you know, I wala naman akong involvement dyan. Let the Senate do its work, di ba? Ako, ang dami kong ibang kailangan gawin. And so that's what I spend my time on.
3: Samantala, seryoso rin ang Pangulo sa pagsulong ng nuclear energy sa bansa. Kailangan umano na may sapat na supply ng kuryente ang bansa na magpapagana sa artificial intelligence at digital economy.
2: Even as we stand now, we're okay in terms of power generation for the Philippines. But everybody knows that what's coming down the road is our data centers, is AI. And I think everybody by now knows that the demand for power is going to increase at a very, very high rate.
3: Bilang bahagi naman ng tugon sa Super El Nino, ayon kay Marcos, tuturuan ng mga Pilipino na mag-imbak at mag-filter ng tubig.
2: Part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter.
3: Specific gains are we expecting from your... Hinihikayat din ni Marcos ang publiko na magtanim ng gulay gaya noong pandemya.
2: Nagka-green revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun.
3: Tumuloy din si Marcos Jr. sa main race ng Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix kung saan nakapulong niya si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Namataan din sa Speedway event noong Sabado si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Lunes ng umaga nang makabalik sa bansa si Pangulong Marcos matapos ang 5 araw na working visit, iniulat ng Pangulo ang ilang investment pledges gaya ng $700 billion investment ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation at planong pagpapatayo ng dagdag na pasilidad sa bansa ng Singapore-based renewable energy developer na Vena Energy.
5: We return home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people.
3: Sa pagbalik ni Marcos Jr. sa Pilipinas, ipinagmalaki niyang dala niya ang mas matibay na ugnayan sa Singapore. Pero ang totoong sukatan niyan ay kung anong epekto nito sa ekonomiya na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Singapore.
1: Bumuwelta si Vice President Sara Duterte sa alegasyong tumatanggap siya ng pera mula sa China. Iginiit din niyang iniimbento lang ang mga ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
6: Bumabagsak na yung kaso nila eh. Kaya binibilisan. Kasi wala na sila masabi. Nag-iimbento ka ng ebidensya eh.
7: Ganito ay nilarawan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Ngayong patapos nang magpresenta ng ebidensya at testigo ang prosecution. Para sa pangalawang pangulo, hindi umuubra ang mga alegasyon laban sa kanya. Mula kay Ramil Madriaga hanggang kay Rodolfo Gracioso. Kaya lumulutang na ngayon ang alegasyon na tumanggap siya ng pera mula sa China.
6: So ano ba talaga? Bawal ba talaga magnegosyo with China kasi it is a national security risk? Parang nakakahiya na nga yung drug haul na papuntang Pilipinas galing Laos and Thailand. Tapos eto pa tayo na nagsasabi na, nako, it's a national security risk ang magnegosyo with China. Ano, nagiging troublemaker o Southeast Asia tayo.
7: Naunang kinondena at tinuligsa ng Chinese Embassy ang anilay gawagawang naratibo na pinondohan ng China ang isang political na paksyon sa Pilipinas. Nanawagan din ang embahada na huwag idamay ang ugnayan ng Beijing at Manila sa politika. Giit ni Duterte, politika ang dahilan na umunay pagpapabagsak sa kanya.
6: Nag-iiba na yung kwento, nandun napunta na tayo sa China at kung ano yung pagiging national security risk ng mga negosyo na merong trading sa China, lahat na ay ginawa kokono at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin ako because this is about the 2028 elections.
7: Nitong linggo, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung mapapatunay ang totoo ang alegasyon, maituturing na national security issue ang pagtanggap ni Duterte ng pera mula sa China. Buwelta ng bise, nakababahala ang mga ganitong pahayag ni Marcos.
6: Parang inamin na rin niya na simula noong 2023 ay itinuring nila akong threat. At pangalawa, nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagnenegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami nun. Mga negosyo na yung export nila or import nila ay galing China.
7: Bagamat itinanggi na mismo ni Pangulong Marcos Jr. at hinamon siyang patunayan nito, muling iginiit ni Duterte ang paniniwalang hawak ng administrasyon si Gracioso, ang dating pulis na nag-deliver umano ng bilyong pisong halaga ng pera sa kanya. Bagay na dati nang itinanggi ng bise.
6: Diba ang handler ng ni Gracioso ay yung National Bureau of Investigation? The way that the NBI defends Gracioso and lahat ng mga sinasabi ni Gracioso. The way that NBI protects and handles Gracioso. So lalayo pa ba tayo? Eh, kitang-kita naman sa mga actions ng National Bureau of Investigation kung paano nila hinahandle si Gracioso. Sila pa nga yung nagde-defend mismo doon sa supposed witness kuno nila.
7: Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi ito ang handler ni Gracioso at hindi nito dinedepensahan ang dating pulis. Pero aminado siyang nagbibigay ito ng tinawag niyang good leads na kanilang sinusuri, kabilang na ang umano'y pattern ng money laundering sa pamamagitan ng mga lupat ari-arian gamit ang aniyay corporate dummies. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Isa sa apat na Pilipinong nasugatan sa kambal na Houthi attack sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia nitong weekend ang nananatiling critical ngayon sa ospital. Apektado rin ang biyahe ng overseas Filipino workers na papuntang Riyadh dahil sa suspensyon sa operasyon ng airport at mga flight cancellation. Sa kabila nito, walang deployment ban para sa mga OFW na papuntang Saudi. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
9: Ito ang eksena sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado. Matao gaya ng pangkaraniwang paliparan nang bigla itong binulabog ng pagsabog. 13 ang nasawi at higit 300 ang sugatan sa itinuturing na pinakamadugong pag-atake sa airport ng kabisera ng Saudi. Nasundan pa ito ng ikalawang airstrike nitong linggo na ikinasawi ng isa pa at ikinasugat ng 11 individual. Ayon sa Department of Migrant Workers, umabot sa 4 na Pilipino ang nasugatan sa unang insidente. 3 sa kanila ang nananatili sa intensive care unit, habang 1 ang nakalabas na ng ospital.
10: He had some problems in his lumbar area, so this will be continually monitored. He had some trauma burns. Yung 3 sa ICU, we continue to monitor their situation. I understand at least one is critical, in a critical condition. So we continue to monitor and pray for her recovery.
9: Ayon kay Kakdak, 2 sa mga sugatang Pinoy ay nagtatrabaho sa airport, habang 2 ay pasahero. Nakausap na rin ng DMW ang kanilang mga pamilya. Nasa Saudi na rin ang mga opisyal ng OWA para alalayan ang 30 Pilipinong stranded sa Riyadh dahil suspendido ang operasyon sa airport. Isang OFW rin ang apektado sa Dammam City, habang halos 40 OFW sa Ninoy Aquino International Airport ang hindi rin natuloy ang flights patungong Riyadh.
11: Dinesignate po natin ang OFW lounges natin sa Terminals 3 and 1. May dedicated po na espasyo doon para po sa mga nakansela ng flight na ating mga kababayan. 37 po ang makukumpirma natin na humingi po ng tulong sa atin patungkol sa temporary accommodation o kaya naman po transportation assistance pabalik po sa kanilang mga bahay sa Metro Manila at sa mga iba't ibang probinsya po.
9: Inako ng Houthi movement sa Yemen ang pag-atake sa airport at maging sa ilang oil facilities ng Saudi Arabia bilang ganti sa pambubomba rin umano ng Saudi sa Sana'a Airport ng Yemen noong Hulyo. Kinundin na naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pag-atake kung saan isang Amerikano ang nasawi. Nagpaalala na rin ang U.S. Embassy at Consulate sa Saudi ng iba yung pag-iingat sa mga Amerikanong bumabiyahe sa lahat ng paliparan sa Saudi Arabia. Pinaiiwasan na rin ng Canada ang mga non-essential travel sa Saudi para sa lahat ng Canadian citizens. Pinapayuhan naman ng Australia ang mga kababayan nito na pag-isipang mabuti kung kailangan bang pumunta sa Saudi, at inuutusan din silang huwag bumiyahe sa King Khalid International Airport. Sa ngayon, wala pang deployment ban ang Pilipinas para sa mga OFW.
10: Economic life continues within the kingdom. And ang nakikita natin dito, targeted ang mga attacks. The kingdom has kept Filipinos safe. Rest assured, we will coordinate with the DFA and the DND along these lines in terms of getting our advice, our reports on the political security situation.
9: Sa kabila nito, nagpaalala si Kakdak sa mga Pilipino na bantayan ang sitwasyon sa airport at mga flight. Nakiusap rin ang kalihim sa mga OFW sa Saudi na mag-ingat sa mga social media post na nagpapakalat ng mga haka-haka, opinyon o maling impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon dahil itinuturing itong major offense sa Saudi Arabia at banta sa seguridad at kaayusan sa naturang bansa. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
12: The wait is over! Kompleto na ang Magic 8 ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sino-sino ang mga pambato rito? Alamin natin mula kay MJ Felipe na nagpapatrol live sa Mandaluyong City. MJ, excited na kaming malaman ano ang apat pang pelikulang kukumpleto sa MMFF this year.
13: Alam mo Gretchen, mainit-init pa. Nakatapos lang ng event ng MMFF kung sa inanunsyo nga nila ang second batch, apat pang pelikulang pasok sa MMFF this year. At narito na sila. Una, ang historical drama na Los Salvajes Bravos, produced by Jesuit Communications Incorporated, directed by Paulo D. at pagbibidahan ni Romnick Sarmienta at Ruru Madrid. Pasok din ang romantic comedy drama na Little Hope, pagbibidahan ni Yasi Pressman at Pepe Herrera, produced by Lone Wolf Films Incorporated, directed and written by Benedict Mike. At may isa ring documentary na pasok sa lineup, ang The Life of Father Roel Gallardo, entitled Seeds of Peace, at pagbibidahan niya ni Zijan Haranilla, directed by Romel Galapia Ruiz. At syempre nagdiwang ang mga Kim Pao fans ngayong hapon, Gretchen, dahil pasok ang pelikula ni Kim Chu at Paolo Avellino na A Perfect Marriage, produced by Quantum Films at sa direksyon ni Dan Villegas. Gretchen, yung unang apat na pelikula na una nang pumasok sa lineup ay ang Second Miracle in Cell No. 7, Haunted Carnival, Amir, at ang The Greatest Showdown ni Vic Soto at Vice Ganda. December 25, ipapalabas ang lahat ng pelikulang ito. Magkakaroon ng Parade of Stars sa Bacolod City sa December 12. Sa December 19 naman, meron din dito hosted by the two cities ng Mandaluyong at San Juan. At paalala Gretchen, ha, inanunsyo nila na ang lahat ng tickets ng sinihan sa buong festival ay 299 pesos lang. At yan ang latest mula dito sa MMFF. Balik sa'yo, Gretchen.
12: Magandang balita yan. Maraming salamat, MJ Felipe.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, diesel, may 3 pisong bawas gasolina. May mahigit pisong dagdag naman sa Martes. Mga umanoy ari-arian ni Vice President Sara at Congressman Paulo Duterte, inilabas ng NBI. Magkapatid na Duterte, hinamon ng NBI na maglabas ng ebidensya. Barangay na dinamaan kamakailan ng landslide sa Cebu. Nalubog naman ngayon sa baha. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

Muling nagningning ang ating mga kwento at mga kapamilya sa mundo. Pinarangalan bilang National Winner sa 2026 Asian Academy Creative Awards ang The Silent Noise, It's Okay to Not Be Okay, at sina Director Onat Diaz, Rico Hizon, at Vice Ganda. Maraming maraming salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: Simula ngayong Lunes.
1: Morning, Central Charlie.
2: Let's get straight to the point. May nakuha ka na ba?
1: Meron po. Sigaw po. Taong ito. We know us. Puso. Yan ang sasakyang gagamitin mo sa susunod mong misyon. Ito ang ating main armor.
3: Paano makakatulong ang pagiging taxi driver ko sa misyong ito?
4: Taxi ang madalas na ginagamit na sasakyan ni Misty.
1: Kaya kailangan mo siyang putriyahin.
5: Ikaw na ang magiging regular na service ko.
6: Misty! Wala akong ginagawa masama!
7: Ako si Raul Montero!
8: Samahan natin si Gloria.
9: Magtataan din yung asawa.
8: Tsaka, umaasa!
9: Wait! Alam mo, wala ka!
10: Buhay si Sam, hindi niya gugustuhin yung ginawa mong pagpapasira dyan sa ginintong lupa.
11: Pero hindi na siya buhay, Isabel. Dahil sa mga taga ginito ang lupa, na hindi pa rin siya tinulungan nung kapit na matay siya.
6: May trabaho na ako!
12: Hi, Gabo. Sino siya? Ate mo?
13: Ate daw.
14: Asawa mo.
12: Oh.
10: Ano yun?
12: Oo.
6: Patay, hiyakin ko lang.
14: Ganda lang mo.
10: Gloria, nakiisip ka lang.
0: Anak! Go Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
15: magkasama tayo sa bawat kwento.
16: Always yours, never mine. Now on and second week.
17: Asa trentahin, makaka-relate. Sobrang fresh. Hindi mo na ma-anticipate yung next.
18: Love is sacrifice, no? Which is very timely sa atin ngayon kasi parang ang bilis nang mag-let go ng mga tao.
19: Hindi kami nakarelate and wala kaming plan makarelate.
20: Hindi pwedeng escape. Hindi ito pwedeng escape. Kailangan mo panood nito.
21: Inilatag ngayon ng NBI ang ilang hinihinalang ari-arian ng magkapatid na sina Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte. Buwelta ng magkapatid, ilabas ng ahensya ang mga ebidensya na direktang mag-uugnay sa kanila sa mga ari-arian ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
22: Ipinakita kanina ni NBI Director Melvin Matibag sa media ang mga larawan at video ng mga ari-arian umano ni na Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte sa Davao. Ayon kay Matibag, bahagi ng investigasyon ng mga nasabing ari-arian kaugnay sa mga akusasyon ng dating security ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at si dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Nauna na iniugnay si Gracioso sa umano ipag-deliver ng pera sa magkapatid na Duterte at ilang pang personalidad. Ito ang tinututukan ng NBI. Ang umano'y daloy ng pera kung saan man ito napunta.
23: May pera, saan pumunta yung pera? Dito lumalabas ngayon na yung mga properties, yung mga pera, inilalagay sa land banking.
22: Ayon sa NBI, sinuri at inihimbing din umano ng mga investigador ang mga ito sa mga titulo ng lupa at mga halaga na kasaad sa SALN ng vice-presidente.
23: Ang declared value, mga 890,000, pero without improvements, it ranges from 40 million to 61 million.
22: Ilan sa mga ari-arian tinukoy ng NBI ay may malalaking bahay, swimming pool at helipad na kailangan masuri ang halaga at pagkakadeklara. Plano ng NBI na isumite ang paunang resulta ng investigasyon sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para sa karagdagang aksyon. Samantala, hinamon ni Congressman Paulo Pulong Duterte si Matibag na maglabas ng konkretong ebidensya sa halip na umunay umasa sa mga paratang at larawan. Sa kanyang Facebook page, iginit ni Duterte na hindi patunay ng pagmamayari ang isang larawan ng resort sa Samal. Hiniling ni Duterte na ilabas ang ebidensya at itama ang record kung walang sapat na batayan ng mga paratang. Pinunari ni Vice President Sara Duterte ang sunod-sunod na mga paratang na umano'y ibinabato sa kanya.
24: Napansin ko lang ha,
2: na lahat na lang ng illegal ay pinapahid nila sa akin. Ano ba yung una sinabi nila noon? Confidential funds, corruption. Actually, meron pa yan silang trying to link us with drugs. So, corruption, droga. Ngayon, meron silang China funds. So, galing sa China. So, ngayon, merong ill-gotten na wealth, lahat na lang.
22: Sa kabila nito, aminado ang NBI na patuloy ang kanilang pagverifika sa mga dokumento, halaga at magmamayari ng mga ari-ariang sinusuri. Kailangan muna anila makita ang ebidensya at makumpleto ang investigasyon bago maglabas ng konklusyon. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Binabantayan na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kinaroroonan ng isang alias Boyet na umunay kasabwat ng Pinoy na naaresto sa bansang Laos dahil sa illegal na droga. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, si alias Boyet ang hinihinalang nagbayad at nag-arkila sa pribadong jet na naharang sa Laos matapos madiskubre ang nilalaman nitong mahigit sa isa't kalahating tonelada ng shabu na dadalhin sana sa Pilipinas. Dagdag pa ng PDEA, nakaalis na ng bansa noong October 11 si alias Boyet at pinaniniwala ang nagpunta sa Hong Kong. Base rin umano sa ulat, iniuugnay si alias Boyet sa isang drug syndicate na nag-ooperate sa Mindanao. Sinabi rin ng PDEA na posibleng maharap sa parusang kamatayan ang naarestong Pinoy sa Laos dahil sa mahigpit na batas doon kaugnay ng illegal na droga. Samantala, kinumpirma ng PDEA na papunta rin ng Pilipinas ang naharang na barko sa Thailand na may kargaring mahigit isang tonelada ng illegal na droga. Bahagi umano ang grupo ng isang sindikatong nag-ooperate sa tinaguriang Golden Triangle Region, kabilang ang Laos, Thailand at Myanmar. Ayon pa sa PDEA, dati nang nasita ng ahensya at ng Philippine Navy ang barko, gayon din ang mga sakay nito. Naka-alarma na umano ito at hindi na makalulusot pa sa bansa. Nasa 3 piso ang rollback sa diesel bukas araw ng Martes, pero tataas naman ang mahigit 1.50 ang gasolina. Samantala, kasabay ng pagtaas sa distribution charge ng Meralco, iniutos din ng Energy Regulatory Commission ang pag-refund ng kumpanya na mahigit 2.5 billion pesos sa mahigit 8 milyong customers sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Bumaba ng nasa 400 pesos ang pinakahuling bayarin sa kuryente ni na Carmen. Ang gamit nila, ilaw, ref, washing machine at TV, pero madalang naman umanong gamitin. Bagamat hindi pa aabot ng 2,000 pesos ang kanilang bill, pahirapan umano ang paghahanap ng perang pambayad sa Meralco.
4: Kahit na dalawang mag-isang nagtatrabaho, kulang na kulang para sa pamilya, lalo na sa mga anak, sa maraming anak. Baon, pagkain, tapos ulam pa, pamasahe pa.
3: Pero posibleng lalo pang lumaki ang bayarin sa kuryente ni na Aling Carmen at maraming mga consumer. Makalipas kasi ang mahigit isang dekada, inaprubahan na ng Energy Regulatory Commission ang mas mataas na distribution charge ng Meralco. Ito yung nakikita nating singil sa buwan ng bayarin na napupunta lahat sa Meralco. Pero mas maliit itong inaprubahang dagdag ng ERC kumpara sa hirit na taas ng Meralco na mahigit 2 pesos kada kilowatt hour. Hindi pa natatanggap ng Meralco ang desisyon, kaya kailangan pa umunong pag-aralan ang epekto nito sa kumpanya at customers. Pero may isa pang desisyon ang ERC. Iniutos nila sa Meralco na mag-refund ng mahigit 2.6 billion pesos dahil sa sobrang nasingil ng kumpanya mula January hanggang June 2026. Nakatumbas ng bawas na 10 centavos kada kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Kaya posibleng ang dagdag dahil sa pagmahal ng distribution charge ay mababawasan pansamantala ng refund sa loob ng 6 na buwan. Samantala, may nakikitang yellow at red alert sa Luzon grid sa susunod na taon sa gitna ng Super El Nino. Pero ngayon pa lang, masusing binabantayan na ng DOE ang pag-aayos ng ilang malalaking planta sa Luzon na naka-shutdown dahil posibleng mapaaga ang alerto kung hindi ito makababalik operasyon.
13: This may bring about yun yung potential na yellow or red alert natin by next week and the following week. kung hindi po masusunod yung kanilang return to service.
3: Pero handa na nga ba ang gobyerno sa epekto ng Super El Nino sa supply at daloy ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao pagdating ng tag-init sa susunod na taon?
1: I would say that we are still preparing, Alvin. Programs are in place na, inactivate na siya.
3: Sinagot na rin ni Garin ang mga grupong nananawagan ng kanyang pagbibitiw dahil sa sinasabing kapalpakan sa pagresolba sa krisis sa kuryente sa Visayas at iba pang problema sa sektor ng enerhiya.
1: I work at the pleasure of the president. So kung anong decision po ng presidente, then we will follow and with what we have been presented with since the start ng administrasyon ni President Marcos, I think they have done very well naman.
3: Samantala, umabot pa ng 3 pesos ang rollback sa diesel bukas, pero mahigit piso naman ang dagdag presyo sa gasolina batay sa computation ng DOE. Paliwanag ng DOE, sunod-sunod kasi ang release ng supply ng diesel ng G7 countries at Russia para sa buong mundo at Amerika.
5: Asahan natin na sa susunod na mga weeks, no, pag natupad ho ang mga releases na to, gagaan ho ang ating pressure doon sa price ng diesel.
3: Sa kabila ng maligalig na sitwasyon sa Middle East, kampante ang DOE sa inventaryo ng diesel at gasolina sa bansa na abot na mahigit 50 days na supply. Ang may pinakamaliit na inventaryo ng Pilipinas ay sa LPG na nasa 31 days lang.
7: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may inaasahan bang bagyo at mga pag-ulan ngayong Linggo?
8: Bernadette, walang inaasahang bagyo sa Philippine Area of Responsibility pero may mga pag-ulan pa ngayong Linggo. Kapamilya, tayo po ay nasa transition period pa rin patungo sa panahon ng amihan. Pero bago yung pagdating ng amihan, umiihip na ang northeasterly winds o yung paunang hangin bago ang amihan dyan sa northern Luzon. Habang patuloy na magpaulan, ang intertropical convergence zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at maging dyan po sa Mindanao. Kapamilya, may okasyon po na malalakas at matagal ang buhos ng ulan kaya maging alerto at handa dahil posible ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 13, Martes sa Mindanao, aaraw pa sa umaga pero tanghali magsisimula ng mga pag-ulan sa maraming lugar. May kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa may Bukidnon at sa oras naman ng hapunan dito sa may Agusan del Sur at may aasan pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa northeastern Panay at sa hilagang bahagi ng Cebu at tanghali rin magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan. May malalakas pong ulan sa hapon dyan sa Panay Island at maging dito po sa may bahagi ng Samar at sa oras ng gabi ay meron pang aasang mga pag-ulan dito sa probinsya ng Bohol. Sa Palawan, halos buong probinsya ang uulanin pagkapananghalian at maulan pa po sa hilagang bahagi ng Palawan bago ang paglubog ng araw, pero pag lumalim na ang gabi ay mawawala na yung mga pag-ulan sa buong probinsya ng Palawan. Dako naman tayo dito sa Luzon, maghapon pong may aasahang kalat-kalat na ulan dito sa Bicol Region at meron na rin mga pag-ulan sa hapon dito sa may Batangas. Hapon naman hanggang oras ng hapunan may mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, gayon din sa ilang bahagi dyan sa Ilocos Region at uulan pa pag lumalim ang gabi sa may Tarlac at dito po sa may Oriental Mindoro. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw sa umaga pero mataas po ang tsansa ng ulan dahil sa thunderstorm, bandang tanghali at pagkalubog ng araw. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, dahil sa mga pag-ulan nitong Linggo, umakyat na ng higit kalahating metro ang water level sa Angat Dam na nagtala po ng taas na 208.29 meters nitong Lunes ng umaga. At kapamilya, binaha ang bahagi ng Cebu City dahil sa malakas na ulan ngayong Lunes ng hapon. Sa post ni Marites Limotan sa social media, nakunan ang ilang individual na naglilimas ng tubig sa bukana ng evacuation center sa Barangay Pulang Bato. Pansamantalang tumutuloy doon ang mga naapektuhan ng landslide sa barangay noong Biyernes. nakaburon din sa lugar ang mga nasawi sa trahedya. Nakipag-ugnayan na ang barangay sa pamahalaang lungsod para matugunan ang kanilang sitwasyon. 75 pamilya ang hindi pa muna pinapabalik sa kanilang mga bahay dahil pa rin sa banta ng landslide sa lugar. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
7: Tatlong insidente ng pamamaril sa mga paaralan ang naitala sa loob lang ng tatlong buwan. Iniuugnay ng mga otoridad ang mga insidente sa mga tinatawag na online groomers na naghahasik umano ng negatibong impluensya sa kabataan para baluktutin ang pananaw sa karahasan. Paano nga ba naaabot ng mga groomer ang mga bata at paano ito mapipigilan ng mga magulang, paaralan at ng komunidad? Yan ang inalam ni Liza Aquino sa panibagong ABS-CBN News documentary.
6: I was playing Dandy's World. Someone came off, approached me to try out this community. Well, there's this one particular community I entered in. The true crime community.
9: Ano po usually yung pinag-uusapan ninyo doon?
6: True crime, mass shootings, and serial killers got me fixated a lot. Started out buying knives, to be exact. First thing is like, if you want to do an attack, when I live, they tell you to do it, to live stream it first. Just like what happened at Zamboanga. When Tacloban happened, when it happened, I felt like I was in risk when it happened because it was a very serious incident that happened in San Jose. That incident put like lives in danger. I decided that I want to leave this community. If any one of you are struggling, seek help immediately.

0: Mapapanood na ang May Halimaw sa Likod ng Salamin sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya lamang pagkatapos ng TV Patrol.
1: At susunod, eksperto sa umano'y hindi deklarado o tagong yaman ni Vice President Sara Duterte isinalang sa cross-examination. Ombudsman Remulla may panawagan sa Korte Suprema sa usapin ng kasong plunder. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

Kinilala po ng mga kaguruan at mag-aaral ang ating mga programa at kapamilya sa 2026 US TV Plus Media Excellence Awards. Binigyan po ng Media Excellence Award in Entertainment for Reality Program ang Pinoy Big Brother at Media Excellence Award in Responsible News Reporting naman ang ating TV Patrol. Kinilala rin po ang mga sumusunod na kapamilya: Bianca Gonzalez, Kathy Garcia Sampana, Eugene Domingo, Luis Manzano, Julie Ann Santos, at Coco Martin.

0: Ngayong Oktubre.
1: Napangako ko sa inyo, siseryosohin ko bukas yung pag-a-apply ko ng trabaho.
2: Ready?
3: Ready!
0: Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon.
3: Let's get it on!
2: Full name?
3: Abril Ogi Magtibay.
2: Abril, what are your strengths?
3: I'm strong! Very strong!
4: Nakakuha kayo ng trabaho tong lalaking to.
0: Ngayon, hari na rin ng kalsada. Bagong ride.
3: Parang game fun.
0: Bagong misyon. Kaya siguradong ekstraordinaryo ang biyahe mo.
5: Ikaw at ang sasakyan, iisa.
0: Abangan!
6: San tayo? Basta ako ang driver, ligtas ka.
0: Coco Martin, Sigapo. Weeknights, 8 p.m.
7: What's gonna make you believe na Ben is either loyal or hindi?
0: Hindi matatakasan ang pagdududa.
8: Ni-reset ni sir yung CCTV.
9: Nagura, hindi na mare-retrieve.
10: Ang babae, kapag kinutuban, hindi yan titigil.
11: Kapag kumagat siya, then that means he's really not loyal.
0: Mag-ingat sa pinaghihinalaan.
12: I have this strange feeling.
13: May panganib na papalapit.
14: Beth, right?
15: Yes, sir.
0: Simula ngayong Lunes. Sa larong hulihan.
16: May nagmamanman sa akin.
17: Paano pag nalaman nila?
18: Ano bang pruweba ang kailangan?
19: I'm watching you.
16: Enjoy watching.
0: Maaabutan mo ba ang katotohanan?
20: Are you really out of your mind, ma?
21: Hindi mo alam yung pakiramdam na ipagpalit ka sa iba!
22: Pakiramdam ko, may hindi sinasabi sa akin si Ben.
23: Sana may kumagat.
19: Mahuhuli ka na.
24: Kailangan mo lang bakas pa. Akitin natin.
25: I love my husband. Kaya ko ito ginagawa.
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m.
26: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte Result ngayong alas 5 ng hapon, Lunes, October 12, 154. Ulitin ko, 154.
27: What if pumayag ka na lang na mag-LDR tayo nung pumunta ako ng Germany?
28: What if hindi ka kasi tumuloy?
27: What if you never got married?
28: Baka sana tayo ngayon.
27: But we have to live with our choices.

0: Balik witness ta ng kinuhang eksperto ng prosekusyon kaugnay sa umano'y mahigit 800 milyong pisong halaga ng di idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte para sa cross-examination ng depensa. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang ipinunto ng depensa kanina?
1: Bernadette, ang huling witness ng prosekusyon na si Attorney Alex Cabrera ang kinuhang sumuri ng financial records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Pero yan mismo ang tumbok ng depensa. Opinyon lang yon ni Cabrera, limitado pa sa mga dokumentong galing lang sa prosekusyon. Inasinta ng depensa ang sinabi ni Attorney Alex Cabrera na mahigit 817 milyon ang undeclared o tagong yaman ng bise na mula sa pinagsamang undeclared assets umano at undeclared income umano ng mag-asawang Duterte Carpio. Base lang kasi umano sa mga dokumentong galing sa prosekusyon at walang panig o paliwanag ng respondent o mag-asawang Duterte Carpio.
2: You did not examine or use any document coming from the respondent and her spouse, correct?
3: Wala po kasi dun sa reply po, yung answer niya po sa House tsaka po sa Senate. Wala okay. Po kasi. Had there been, I would have used po.
2: You also did not interview the respondent?
3: Yes po.
2: You also did not interview Mr. Manases Carpio? Yes, yes or no po. Only?
1: Pinunto rin ang depensa na ng hula lang umano si Cabrera na walang kasya sal e ng bise.
2: You did not also consider in that specific report only on cash that the cash was lumped somewhere in the SALN, correct?
3: Naisip ko po, possible pong gano'n, pero wala pong nakalagay po.
1: Wala rin umanong pirma ang bisa sa manager's checks. Magugunitang noong isang linggo, lumabas na gumamit umano ng manager's check na nakapangalan sa ama ng bisa at sa kanya para magtago ng pera sa bangko dahil hindi ito lalabas sa kanilang balanse hanggang hindi sinusole ang manager's check.
3: Wala po siyang signature doon, pero yung pangalan niya lang po yung nakalagay.
2: So in short, based on the documents that you examined, the vice president has no signature in all of the applications for manager's checks in the documents that
3: ito
2: you examined.
3: Yung...
1: Agad din umano nagsimula si Cabrera na mag-forensic audit noong Hunyo. Panahon hindi pa nagsisimula ang paglilitis, kaya puro galing sa prosekusyon ang mga dokumentong kanyang sinuri. Habang natanggap niya ang mga bank records, AMLAC records at BIR records nitong Setyembre matapos masubpina. Hindi alintana na baka may nalalabag ng patakaran.
2: Okay,
3: ang concern
2: sir.
3: Ko lang po ay matanggap po yung documents sa prosecution at yung po yung titignan ko. Dahil na-take up na po sa House at pinagtalunan na po sa House, kaya po ang nasa isip ko ay okay lang po yun na tanggapin ko.
1: Hindi rin na-verifika ni Cabrera sa bangko ang mga balanse sa mga account o kahit na kung may utang sa bangko ang mag-asawa. Pati transaksyon lumabas na limitado lang rin ang pagsusuri. Pinutukan lang rin umano ni Cabrera ang tatlong kumpanya: Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries at KL88 Foods Corporation dahil kapos sa panahon. Pero hindi rin maliwanag paano nila tinuos o tinantya kung ano ba talaga ang parte at business interest o business interest ng bise sa mga kumpanyang ito. Gayong wala namang nakalagay sa SALN o anumang kasulatan na nakita nila.
2: It was not based on any deed of assignment or deed of subscription or any subscription agreement which was made available to you for your examination. Correct?
3: Yung absence po ng document ay ebidensya rin po sa amin yan.
2: Now, despite of any written contract, deed of assignment, or subscription agreement, you still find that the VP has 20% ownership in GenCorp. Correct?
3: Tama po.
1: Tinantya lang rin umano ilan ang fast food branches ng GenCorp at hindi ito naberipika sa kumpanya, pati halaga ng prangkisa. Pinagbasehan lang nila galing sa internet at walang impormasyon mula sa mismong fast food. Giniit ng depensa na opinyon lang ni Cabrera na huwag ihiwalay ang mga kumpanya sa mag-asawa dahil tingin nito ay may fraud.
2: And all of these attributions was because of the supposed fraud that based on your own assessment, sir. Based on your
3: non-reporting po siya.
1: Bago yan, unang tinumbok ng depensa ang pagiging bahagi ni Attorney Cabrera ng mga organisasyon o grupo na pabor sa impeachment trial ni VP Duterte tulad ng Justice Reform Initiative, Integrity Initiative, Makati Business Club at Management Association of the Philippines. Bagamat inako ni Cabrera na nalimitado lang ang ulat niya sa panahong bisis si Duterte, pinunto ng depensa na hinatulan niya si Duterte ng mga paglabag ng iba't ibang batas at paglabag sa patakaran ng SALN na lumabas lang noong nakaraang taon. Gayong ni minsan hindi siya nagtrabaho sa gobyerno o gumawa ng sarili niyang SALN. at wala siyang hinawakang kaso sa ombudsman o sandigan bayan o anumang korte o kahit witness man lang o amici curiae.
2: Despite not having appeared in any court as counsel or as an amicus curiae, in cases involving graft and corruption, ill-gotten wealth or civil forfeiture, you of course are still appearing as an expert witness and opining on the supposed constitutional violations of the Vice President, correct?
3: That's right po.
1: Bernadette, hindi rin umano niliwanag ni Cabrera sa kanilang report kung kanino ba talaga nakapangalan ang mga bank account na pinag-aralan nila. Natanggap lang rin umano nila Cabrera ang bank records nitong nakaraang buwan. Pero ani Cabrera, sabay-sabay nang dumating ang mga papeles mula prosekusyon at depensa. Wala rin umano silang panahon o datos para gumawa ng formal valuation exercise para matiyak ang halaga ng negosyo. Mga 3 linggo lang umano nila na pag-aralan ng mga accounts. Pinaalala naman ng depensa na walang reklamo ng fraud sa pagbabayad ng buwis laban sa mag-asawang Duterte Carpio. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
4: Nagbigay ng kanyang ulat sa bayan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla matapos ang isang taong pagkakaupo sa pwesto. May panawagan si Remulla sa Korte Suprema sa usapin ng plunder. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: Sa kanyang kauna-unahang annual report, umapila si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema na muling tingnan ang doktrina sa plunder law. Hinukoy ni Remulla na ang naging desisyon ng Supreme Court noong 2016 sa kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay naglagay ng 2 requirements sa plunder. Una, dapat pangalanan ang main plunderer. At ikalawa, dapat mapatunayan na tumanggap ang mismong akusado ng pera.
6: The smarter the thief, the safer he is. Pass the money through enough dummies, middlemen, and shell companies, and no one can be shown to have touched it. Ang batas laban sa pandarambong ay ginawa para panagutin ang mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Pero sa doktrinang ito, ang pinakamalaking sindikato ang pinakamahirap mahuli. Hindi po yan hustisya. Pananggalang po yan.
5: Diin ng Ombudsman, ganito ang estratehiya na ginamit sa flood control scandal.
6: Many hands, many layers of contractors and money moving through accounts that do not carry the names of those who profited.
5: Mahigit isang taon nang pumutok ang kontrobersya sa flood control projects, inulat ni Remulla na naghain ang ombudsman ng 39 na kaso kaugnay sa anomalya. 35 rito ay inihain sa Sandigan Bayan at 4 sa regional trial courts. 52
7: ang individual na humaharap sa mga kaso. Ilan sa kanila ay sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating House Speaker Martin Romualdez, at ang dating kongresistang si Zaldico. Sabi ni Remulla, nasa 100 bilyong piso ang binayad sa mga ghost flood control projects pa lang.
6: The ghost projects alone are roughly 18 times the pork barrel scam. We expect our courts to be what the Constitution asks of them. Impartial, independent, and attuned to the times. And we hope they will see the power they hold, the power to interpret the law so that it works against those who plunder, not as a shield for them.
5: Plano rin ang anti-graft body na bumuo ng investment ombudsman. Ito ang nakatalagang sumbungan ng mga investors sakaling sila ay hinga ng suhol o abusuhin.
6: Kapag nawala ang lagay, bababa ang gastos. Pag bababa ang gastos, bababa ang presyo, dadami ang negosyo, at dadami ang trabaho.
5: Samantala, 1,770 na hiling para sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ang pinagbigyan ng Ombudsman. Bago kasi maupo si Remulla, kailangan pang humingi ng permiso sa opisyal ng gobyerno bago mabigyan ng kopya ng SALN. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
8: Naitaboy ng Philippine Coast Guard sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Navy at Philippine Marine Corps ang 5 dayuhang fishing vessels malapit sa Cota Island na bahagi ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan itong Linggo. Bigo manong sumagot sa radio challenges ng Philippine Coast Guard ang ilan sa mga fishing vessels. Nagpadala pa ng rubber boats ang Coast Guard sa mga barkong pangisda. Bandang alas 4 ng hapon, nagsipulasa na mga dayuhang barko nang hindi sila tigilan ng puwersa ng Pilipinas. Wala namang naitalang hindi kanais-nais na insidente sa naturang operasyon. Ito na ang ikatlong operasyon ng Philippine Coast Guard na magtaboy ng illegal fishing vessel sa lugar sa loob ng 2 linggo.
9: Makakaharap ni Pinay tennis star Alex Ayala ang isang Chinese qualifier sa opening round ng Wuhan Open sa China. Umusad sa main draw si Han Shi matapos talunin ang isang pambato ng Uzbekistan sa qualifying. Kasalukuyan siyang nasa pang 231 na pwesto sa world rankings at may 56 na panalo at 23 talo ngayong season. World number 18 naman at number 13 seed sa torneo si Ayala. Kagagaling lang niya sa kanyang kampanya sa Asian Games kung saan nasungkit niya ang bronze medal sa women's singles. Ito ang kauna-unahang beses na makakaharap ni Ayala ang Chinese. Nakatakda ang kanilang laro sa center court ng Optics Valley International Tennis Center ngayong Lunes ng gabi.
0: Susunod, 2 sugatan sa salpukan ng tricycle at 2 motor. At financial forensic expert inulan ng mga tanong ng Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: bagong driver sa kalsada. Unang biyahe ni Gabo.
1: Paanda rin yung kotse. Sunduin mo ba yung nakapote?
0: VIP agad ang pasahero.
2: Savage Town Beauty.
1: Pasay siya naman, ma'am. Nag-fair lang.
2: Paano umandar yung taxi kanina?
0: Siguradong hindi ordinaryo ang biyaheng ito. Abangan!
3: Ma'am.
2: Tara na.
3: I don't buy.
0: Coco Martin Siga Weeknights, 8 p.m.
4: Mahigpit ang batas natin pagdating dyan.
5: Sabi mo sa kliyente mo, hindi ako susuko.
0: Everything is changing.
3: Sobrang bigat lahat ng nangyari sa atin. Nung nalaman ko na hindi pala ako nakalimutan ni tatay, lahat ng nawala sa atin, okay na.
6: Alam na ba ni Billy na meron siyang ibang kapatid ko?
7: Wala alam kung paano ko sasabihin. Sasaktan ulit yun. Precious, may gusto akong sabihin sa inyo ni Billy.
0: At sa bigat ng problema, Billy is breaking.
8: Kailangan natin makahanap potential investors.
9: That's a group tomorrow morning.
10: Tomorrow is Saturday.
11: Sorry, baka pwede tayong mag-Zoom meeting.
9: Nasaan naman yung commitment ko sa trabaho?
11: Maybe you just need a break. Come to my gig tonight.
9: Sa dami ng kailangan ko asipasuhin, gusto mo, pumunta ako sa gig mo.
12: Pre-request daw si Bea na makausap ka in person.
9: Billy, sorry. Hindi mabubura ng sorry mo lahat ng permission binulat mo sa pamilya ko.
5: Nasak niyo yung pamilya ko, Billy. Dahil inagaw niyo yung tatay ko.
0: Someone Someday, 8:45 p.m. Siya si Tina, isang mommy, isang guard.
13: Single mom at your service.
0: Gagawin niya ang lahat para maprotektahan at maabot ng anak niya ang mga pangarap nito.
14: Gagawin ko ang lahat para mabigyan na napakatapos.
0: Pero paano naman ang mga pangarap ni Tina?
15: Alam niyo, kasama kong anak ko,
16: happy na ako.
0: Maaabot niya pa ba ito?
15: Naiksi lang lahat ng bidabidang single mom.
0: Tutukan ang bago nating bantay saya sa hapon. Mommy Guard, ngayong October 19 na, pagkatapos ng It's Showtime.

0: Kalaboso ang isang lalaking nanloob sa isang bahay sa Cubao, Quezon City. Ang suspect, inabutan pa ng mga pulis sa aktong nagnanakaw sa bahay na pinasok niya. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Nilusob ng ilang tauhan ng Cubao Police Station nitong madaling araw ng Linggo ang isang iskinita sa barangay E. Rodriguez, Quezon City dahil sa natanggap na ulat ng nakawan. Ilang sandali pa natsyepuhan ng mga pulis ang lalaking ito habang naghahalughog sa loob ng isang bahay. Agad nila itong pinadapa at pinusasan. Ayon sa pulisya, kauuwi lang galing trabaho ng biktima nang madat ng sira ang kandado ng kanyang pinto kaya agad na nagsumbong sa barangay.
2: Nung sinilip niya, nakita niya po na mayroong kakaibang nangyayari, tumawag siya sa barangay para humingi ng tulong.
1: Bukod sa dalawang nakaw na cellphone, may narecover din sa belt bag ng suspect na pen gun at mga bala.
2: Narequest po natin for ballistic examination para po ma-identify kung nagamit sa ibang krimen yung nakuha sa kanyang improvised na baril.
1: Lumabas din sa investigasyon na bukod sa talamak na pagnanakaw, sangkot din ang suspect sa ilang kasong may kinalaman sa ilegal na droga at sugal.
3: No comment po ako dyan.
1: Balikulungan ngayon ng suspect dahil sa mga kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.

0: Dalawa po ang sugatan sa karambolan ng dalawang motorsiklo at isang tricycle sa Santa Barbara, Iloilo noong Sabado ng gabi. Sa kuha po ng CCTV, nagdahan-dahan sa pagtakbo ang isang motorsiklo at sumignal na pakaliwa nang bigla itong binangga ng kasunod na tricycle. Sinalpok din ang motor ng paparating na isa pang motorsiklo na mula naman sa kabilang linya. Dahilan para sumemplang ang dalawang motor at ang may mga sakay sa kalsada. Agad, rumisponde sa lugar ang rescuers at dinala sa ospital ang tatlong sakay ng dalawang motorsiklo na nagtamo ng galo sa katawan. Nagkaayos naman ang mga sangkot sa insidente matapos magharap sa pulisya. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Henry Aguda na nagbitiw na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Ito ay matapos kumpirmahin ng Pangulo nitong linggo na tinatanggap nito ang pag-resign ni Aguda na unang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sabi po ni Aguda, itinuturing niyang karangalan na mamuno sa DICT at magkaroon ng ambag sa digital transformation ng bansa. Tiniyak din niya ang tutulong siya sa maayos na palitan ng liderato sa kagawaran. Nagpasalamat din siya sa mga kawaniin ng DICT, pati na rin sa sambayan ng Pilipino sa pagsuporta sa kanya. Bago po ang kanyang pagbibitiw, naharap si Aguda sa mga kritisismo dahil sa pagsusulong ng DICT ng social media ban kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa paaralan. Iniimbestigahan din ng Ombudsman ang DICT kaugnay ng umano'y ghost internet kung saan naglalagay umano ang mga kontratista ng mura, luma at peking software sa ilang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, wala pang pinapangalanang kapalit ni Aguda sa DICT. Nangunguna pa rin sa posibleng kakandidato sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte sa halalan 2028. Base po ito sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong September 17 hanggang 24. Sa 2,400 respondent, lumabas po sa survey na 50% ng mga respondent o kalahati ng mga Pinoy ang nagsabing si VP Duterte ang gusto nilang kandidato. Pumapangalawa si Naga City Mayor Lenny Robredo na gusto ng 26% ng mga respondent o isa sa bawat apat na Pinoy. Si Senator Raffy Tulfo naman ang ikatlo na may 12% habang nakakuha ng 3% na score si Senator Risa Ontiveros. Isinagawa ang survey sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado at sa pagpapaaresto at pagpiansa ng bise sa korte sa Quezon City sa kasong grave threats. Kapag na-convict ng impeachment court, aalisin si Duterte sa pagka-vice presidente at habang buhay na pagbabawalan sa anumang posisyon sa pamahalaan.
1: Tumistigo sa Sandigan Bayan ang dalawang ex-bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zaldico tungkol sa mga

0: Aparato at video ng kanilang delivery umano ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ang dalawang ex-bodyguards ni dating Ako Bicol Representative Zaldico bilang testigo ng prosekusyon sa unang araw ng pagdinig sa petition for bail ni dating House Speaker Martin Romualdez para sa kinaharap niyang plunder case kaugnay sa Ilgarin Wealth mula sa kickbacks sa infrastructure projects ng gobyerno. Kasama ng dalawang tinatawag na maleta boys, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod habang dumalo sa pagdinig si Romualdez sa pamamagitan ng video conference. Unang sumalang sa witness stand si George Villalon na nag-deliver umano ng nasa 20 maleta mula sa condominium ni Ko sa BGC sa Taguig patungo sa residential property ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park sa Makati noong November 21, 2023. Iprinesenta niya sa hukuman ang kuhang picture ng hani ng mga maleta na mula umano sa kondo ni Ko at isang video na kuha mga maleta sa umano'y bahay ni Romualdez habang inaayos sa mga tauhan ni Ko at Romualdez. Itinanggi ni Villalon na inedit niya ang video matapos questionin ng depensa kung tunay nga ba ito. Personal umanong nakita ni Villalon ang lamang pera ng isang maleta sa hallway ng condominium ni Ko habang inaayos ang tauhan ni Ko na kinilalang si John Paul Estrada. Ayon kay Villalon, nasa 20 to 25 million pesos ang kadalasang laman ng small size na maleta habang umaabot sa 70 million pesos ang laman ng large size na maleta na naging kalakaran umanong i-deliver sa iba-ibang personalidad kada linggo. Pinatotohanan naman ni Johnny Baduan, isa pang bodyguard ni Ko ang naging delivery noong November 2023. Aniya humingi pa ng tulong sa kanya si Estrada na bilangin ang pera sa ilang maleta na nagkakahalaga umano ng 30 million pesos. Aniya, mula 2023 hanggang 2024, tatlong beses kada linggo ang naging delivery ng mga maletang may pera na tinatawag umano nilang basura. Nang minsan naman siyang makapag-deliver sa bahay ni Romualdez sa Makati City, hindi niya nakita ang mambabatas doon. Dagdag niya, 6 na beses na rin siyang nakasama sa pag-withdraw ng pera mula sa mga bangko na kanila namang dinadala sa condominium ni Ko sa BGC at sa kumpanya nitong Sunwest Incorporated sa Pasig City. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ng kampo ni Romualdez na huwag nang isama ang mga karagdagang ebidensyang inihain ng prosekusyon dahil hindi nakalista ang mga ito sa initial pretrial brief ng mga taga-usig. Pero paliwanag ng prosekusyon, hindi pa nalalagdaan ang pretrial order. Kabilang dito ang mga dokumento mula sa mga telco at National Telecommunications Commission na layong patunayan ng authenticity ng mga videong maleta at palitan ng mensahe ng mga bodyguard ni Ko. Kasama rin dito ang mga dokumento kaugnay ng mga proyekto ni Romualdez at Ko. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
2: Matapos ang 3 buwan, natapos na ang prosecution sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, kumbinsido silang sapat na ang mga naihaing dokumento at testigo para makumbinse ang mga senator judge na dapat nang maalis sa pwesto ang dalawang pangulo, ang pangalawang pangulo. Live mula sa Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, ano na ang inaasahan na susunod na hakbang ng prosecution?
3: Karen, hindi na ipatatawag ng prosekusyon si Vice President Sara Duterte bilang kanilang testigo sa impeachment trial. Ibig sabihin, bukas, Martes, ay inaasahan na maglalatag na lamang noong mga panghuling posisyon ang magkabilang panig bago formal na isara ang paghahain ng ebidensya ng prosekusyon. Pero bago matapos ang paglilitis ngayong araw, ay hindi nakalusot sa panggigisa ng ilang senator judge ang financial forensic expert na si Attorney Alexander Cabrera. Sa pagtatanong ni Senator Judge Pia Cayetano kay Cabrera, ay tinanong niya kung ano yung naging basehan ng financial forensic expert para sabihin na nasa 20% ang shares ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Food Industries, ang kumpanyang lumabas sa salae ng vice-presidente at na hindi umano nagdedeklara ng tamang kita upang makaiwas umano sa tamang pagbabayad ng buwis.
4: You come to that conclusion na meron siyang significant influence. Just because you have significant influence in one corporation, what doctrine can you cite that would state that automatic may significant influence ka din dun sa isang corporation? May ganun ho ba?
5: Wala pong ganung doctrine.
4: O, yun na nga. Opo. So, yun din ho talaga,
5: sensitivity sir. Analysis po yung ginamit po namin. Sa ngayon po sa judgment ko po, at ginamit naming sensitivity analysis, conservative na po yung 20%. I know it can be controversial. Pero hindi porket controversial siya, eh hindi na po ako pwedeng magkaroon po ng professional judgment.
3: Sina Senator Judge Camille Villar at Robin Padilla naman tinuligsa kung paano kwinenta ni Cabrera ang halaga ng umano'y ipinuhuna ng GenCorp para makapag-franchise ng 5 fast food chain sa Davao City.
5: Yung pinagbabasehan ko po na hindi po bababa kasi po marami pa pong kailangan ang isang kumpanya po sa pag-start po. Kung mali po ako, ay mali po ako.
6: Wala po tayong document or anything na nakita like a agreement between GenCorp and Jollibee as to the total investment that was made or the acquisition. Meron po ba tayong nakita ganun?
5: Wala po, Honorable Judge Villar, tsaka kulang po ang oras.
7: Mahirap yung nag-a-assume lang tayo. Opo, napakahalaga po nun kasi alam nyo, ito po'y hindi basta-basta kaso. Ito po ay impeachment po ito. Tayo po ay nagtatanggal ng isang opisyal na binoto ng taong bayan. Hindi po katanggap-tanggap yung mga salitang minadali, yung wala ng oras, assumption.
3: Samantala, humingi ng paglilinaw ang ibang Senator Judge tungkol sa mga analysis ni Cabrera.
8: Kailan po pwedeng sabihin na may unexplained wealth ang isang opisyal?
5: Hindi po yung fact that it was not declared. Not that mere fact per se.
8: Mm-hmm.
5: But the deliberate concealment of the property, you know. Is it manifestly disproportionate?
8: Mm-hmm.
5: Kasi pag manifestly disproportionate po, wala na pong usapan sa intent. Halata na po eh. Mm-hmm. Halata na po eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Halata na po. Tapos taon-taon po. Kaya po naging ganyan po yung report po namin. Symptoms po yun ng money laundering.
8: Ah.
5: Again, wala po to sa report ko at hindi ko po sinasabing may money laundering pong nangyayari dito. Mm-hmm. Sinasabi ko lang po ay symptoms. Pag ang pera po ay pumasok sa kumpanya, lumabas po the same day.
8: Mm-hmm.
5: O lumabas po the following day.
8: Mm-hmm.
5: Ang ibig sabihin po nun, it didn't add any value to the company.
9: Nag-check pa ko sa Bureau of Customs kung sila ba ay mayroong mga importation documents doon sa mga bansa na yon.
5: Sa financial statements po kasi ng Cali 88, marami po talagang wala po sa tamang hulog po sa financial statement na yon. Wala po siyang payable, wala po siyang receivable. Manufacturer siya o exporter siya ng manufactured goods. Wala po siyang inventory ng raw materials or work in process. At kahit po gaano kalaki po yung perang pumapasok at lumalabas, nananatili po siyang lugi.
3: Sa gitna ng balitaktaka, nanindigan ng prosekusyon na nananatiling matibay ang kanilang mga alegasyon laban sa vice-presidente.
10: The numbers do not lie. Ito po mga bank documents, for example, ay hindi naman po dumaan sa kamay ng prosecution yan. Yan ay diniretso ng mga bangko dito po mismo sa hukumang ito. Kaya masasabi natin na they are independent facts verifiable by anybody. It's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person, it's really about accountability.
3: Bago natapos ang paglilitis ngayong Lunes, pinuna ni Lead Defense Counsel Sheila Sison ang ilan sa mga naging sagot ni Cabrera sa mga tanong ng Senator Judges.
11: it cannot be presumed. The wrongdoing must be established clearly and convincingly. Unang-una sa lahat, wala siyang sapat na oras. Pangalawa, hindi niya hawak ang lahat ng dokumento to form sufficient basis.
3: Karen, kanina tumanggi nang magbigay ng opinyon yung mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte para sabihin kung sumasang-ayon ba sila sa naunang sinabi ng Vice Presidente sa isang press conference kaninang umaga na faltering o gumuguho na yung kaso ng prosekusyon laban sa kanya. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, mas nais nila na mag-focus na lamang sa paghahanda doon sa pagpapresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo na inaasahan nating magsisimula sa November 9. Karen.
2: Katrina, ito na ang huling testigo ng prosecution. Ang depensa ay magsisimula sa November 9. So medyo, tama ba ito, Katrina? Medyo tatlong linggo o ilang linggo bago ang depensa ay magpipresenta?
3: Tama yan, Karen, no? Dahil base doon sa mga naunang napag-usapan ng Senate Impeachment Court, kailangan ay magbigay daan muna ang Senado doon sa mga magiging budget deliberations dito. So mula pagkatapos ng paghihiring ng paglilitis bukas, kung matatapos yan, ay inaasahan na magsisimula naman yung budget deliberations dito. At pag natapos nila yan sa Nobyembre, pagkatapos ng undas, ay tsaka naman magre-resume yung impeachment trial ng pangalawang Pangulo dito sa Senado. Karen.
2: At Katrina, kapag nagpresenta na ang depensa, pwede ba nilang ipatawag ang mga naipatawag na or may agreement, mga bagong testigo na ito na titibag sa mga ipinresenta ng prosecution sa tatlong articles of impeachment?
3: Tama yan, Karen. No? Mayroon kasi silang mga tinatawag na common witnesses. Ito yung mga testigo na parehong lalabas o nandun sa listahan ng prosekusyon at ng depensa. Bukod dyan, Karen, maaari ring ipatawag ng depensa yung kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte para isa lang bilang sarili nilang testigo sa mga susunod na linggo kung kailan turn na nila na magpresenta ng kanilang sariling ebidensya at mga testigo. Karen.
2: Alright. Katrina, si Attorney Man Scarpio ba, ang asawa ng Vice Presidente, ay nasa listangan ng mga testigo na ipinresenta?
3: Karen, sa ngayon ay hindi natin, yung initial list na nakita ko doon sa pre-trial brief ng depensa ay hindi ko nakita yung kanyang pangalan doon. Pero mayroon kasi silang tinatawag na reserve list of witnesses. Ito yung mga listahan na walang mismong pangalan ng mga testigo pero mayroong brief description kung para saan ba yung kanilang magiging testimonya. Sa ngayon, Karen, kahit yung pagharap, posibleng pagharap ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng depensa, ayaw pa rin kumpirmahin ang kanyang mga abogado. So yung posibleng pagharap ni Attorney Man Scarpio dito sa Senate Impeachment Court, isa pa rin sa ating mga aabangan sa mga susunod na linggo. Karen.
2: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
12: Todo na ang saya at ngiti sa Mascara Festival sa Bacolod City. Bibisita sa City of Smiles ang inyong mga paboritong kapamilya stars sa ABS-CBN Kapamilya Caravan sa darating na October 17, Sabado, alas 5 ng hapon sa isang mall sa Capital Central. Panoorin ang live performances ng BGYO, Colette Madelo, JM De La Serna, Mariel Monteliano, Sam Milby, gayon din ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto, at Jane Gutierrez at Jericho Rosales. Kita-kit sa Bacolod!
0: Susunod, bagong pelikula ni na Joshua Julia, lagpas 100,000,000 piso na ang kinita sa box office. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Husay ni Joshua dito. Julia's scenes where she's naked. Hindi naked physically, but naked in a way. Naked as an actress. Very raw.
3: The film was very complex. Ang slogan ko for this film is so wrong yet so right.
4: My life right now is sobrang masaya. Pero after watching the movie, I went through a roller coaster of emotions.
5: Talagang kaabang-abang and I'm very grateful na napanood ko siya tonight.
6: Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. At live mula sa batas ng pambansa sa Patrol si Vivian Gulia. Vivian, ilan ang bumoto pabor at ilan ang kumontra naman sa bersyon ng Kamara sa panukalang budget?
7: Bernadette, 282 kongresista ang bumoto pabor sa pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa dito sa House Bill 10858 o ang panukalang 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. 13 lang na kongresista ang bumoto ng no at isa ang nag-abstain. Sa 2027 House General Appropriations Bill o HGAB, nakapaloob ang mga amyendang inaprubahan ng Kamara para pondohan ang mga programang layo numanong maging handa ang sektor ng agrikultura sa banta ng Super El Nino, ang 10 milyong pisong presidential assistance to farmers and fisherfolk, ang panukalang 500 million pesos para tiyakin ang seguridad sa mga paaralan at 1 bilyong piso para sa fuel subsidy program ng Department of Transportation. Bilyong-bilyong piso rin ang inaprubahan ng Kamara na dagdag na panukalang pondo para sa ayuda programs tulad ng AICS sa medical assistance para sa mahihirap na pasyente, sa Kamara, sa infrastructure projects ng DPWH at sa kontrobersyal na Local Government Support Fund o LGSF. Kasama sa mga bumoto kontra sa HGAB ang Makabayan Block na sinasabing nananatili pa rin umano ang pork sa panukalang 2027 national budget. Binatikos nila ang tapyas sa panukalang alokasyon para sa ilang foreign assisted projects, programa ng kagawaran ng kalusugan para sa health facilities, mga bakuna, family health commodities at health promotion, alokasyon para sa mga classroom at computerization program ng DepEd, National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Pension and Gratuity Fund. Ito ang paliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng no.
8: Ang gobyerno ang paglalaan. Year in, year out, the national budget is overflowing with pork. Sa taong ito mismo, may piniritong baboy o hard pork, 361.19 billion pesos para sa maanomalyang flood control projects, farm-to-pocket roads, at iba pang proyektong pang-imprastruktura. Pangalawa, may pinakulo ang baboy o soft pork, 136 billion pesos para sa patronage-based assistance programs, MAIFIP, AICS, Tupad, Tulong Dunong, at iba pa. Pangatlo, may giniling na baboy, Presidential LGU Pork, 51 billion pesos, lump sum discretionary funds.
9: Kapag palakasan ng basehan, ang pondo ay nagiging kasangkapan sa politika, hindi sa pag-unlad. Discretion did not disappear. Lumipat lang ang dagdag sa LGSF. Iba lang ang pangalan, pareho pa rin ang pakay.
10: Ito ay budgeting by political influence. Kapansin-pansin, malalaking alokasyon ng ilang distritong kinakatawan ng mga ng liderato, ng mga kalyado, ng mga kongresistang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga distrito naman na bumoto ng no na napakaliit ng alokasyon.
7: Nauna nang itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing ang mga alegasyong may pork sa panukalang 2027 national budget. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni House Speaker Faustino Bojidi III na pangangailangan ng taong bayan ang naging basehan ng mga amyendang ginawa ng Kamara.
11: Tiyak natin na ito ay may transparency at itinuloy din natin ang mga reformang sinigurado natin na ang pinakamahalagang pamantayan ay ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula sa edukasyon at kalusugan hanggang sa paghahanda sa mga sakunang dulot ng climate change.
7: Bago isa lang sa ikatlong pagbasa ang panukalang 2027 National Budget, nagdaos ng kilos protesta ang ilang grupo sa labas ng batasang pambansa para kundinahin ito. Bernadette, kung magkaiba ang bersyon ng panukalang 2027 National Budget ng Kamara at ng Senado, kailangan itong dumaan sa Bicameral Conference Committee na pag-iisahin ang bersyon. Ang pinag-isang bersyon o ang Bicam Report ay kailangang ratipikahan ng pagkabilang panig ng Kongreso bago ito isumite sa mesa ng Pangulo para sa kanyang magiging aksyon. Bernadette.
6: Maraming salamat, Vivian Gulia. Certified box office hit. Pumalo na sa mahigit 100 milyong piso ang kinita sa takilya ng Always Yours, Never Mind nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Kasunod ng matagumpay na screenings nito sa Pilipinas, nakatakda na rin itong ipalabas sa iba't ibang bansa. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
12: Always on point and never disappoints. Patuloy na patok sa takilya ang romantic drama film ng Star Cinema na Always Yours, Never Mind nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Sa loob ng halos 2 linggo, lampas na sa 100 milyong piso ang kinita ng pelikula. Kaya taos puso ang pasasalamat ng Josh Lia sa lahat ng sumuporta at nanood ng kanilang muling pagtatambal sa big screen.
13: Gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nanood na. So kung hindi ka pa nanonood, panood ka na Always Yours, Never Mind.
12: Sa direksyon ng blockbuster director na si Cathy Garcia Sampana, sinusundan ng pelikula ang 3 dekadang kwento ng pag-ibig ni na Apollo at Luna. Isang pagmamahal na sinubok ng panahon, mga pagkakataon at mahihirap na desisyon sa buhay. Nakatakda na rin ipalabas ang Always Yours, Never Mind sa United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Australia at New Zealand sa October 22. Susundan ito ng screening sa United States, Canada at Guam sa October 23. Sa October 31 naman, mapapanood ito sa United Kingdom at Austria. Habang sa November 1 ang screenings sa France, Italy at Spain.
14: Double promise.
12: Samantala, higit pa sa musical movie, isinusulong ng Unfiltered ang mas malawak na talakayan tungkol sa mental health ng mga kabataan. Para sa veteranang aktres sa si Boots Anson Roa Rodrigo, personal ang kahalagahan ng proyekto, lalo na bilang isang lola.
15: Para sa akin, and I've been in the industry for about 60 years, this is really an advocacy. While I love acting, there is an extra texture and nuance to my participation here.
12: May special cameo sa pelikula si ABS-CBN Foundation Advocacy Ambassador Ernie Lopez.
16: Sa akin personally, importante ito dahil nung 17 years old ako, nagkaroon din ako ng nervous breakdown. I was put in a mental institute pero naka-recover ako. At gusto ko lang malaman ng iba, ng kabataan, there is hope.
12: Umaasa ang mga nasa likod ng Unfiltered na magiging daan ng pelikula para mas maunawaan ang mga hamong pangkaisipan at emosyonal na kinakaharap ng mga kabataan.
17: What if may part sa sarili mo na hindi mo pa nakikilala?
12: Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
18: Oy, maganda yung Unfiltered. Panoorin nyo. Panoorin nyo kasi tungkol yan sa mental health.
19: Okay.
18: Oo, ng mga kabataan.
19: Nasasabi na, lang, di ba?
18: Maganda yan sa mga eskwelahan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
6: 74 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
21: Oh my-
20: my God! Ang dami kong rashes at pimples!
21: Pimples at rashes?
22: It DTX 500 mo na yan!
21: DTX 500!
22: Ito ay may antimicrobial property
21: na nakatutulong sa pagtanggal
22: at paggaling ng pimples at rashes.
21: DTX 500!
22: Highly recommended
21: ng mga eksperto.
22: DTX 500!
21: Mabibili sa mga butika.
23: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
24: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
25: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
23: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
26: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
23: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
27: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
28: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
23: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
29: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan, FM Radio The Vibes.
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Beat. Magandang gabi once again, mga ka-vibes. Welcome po sa ating paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Magandang Gabi Vibes.
0: At muli, makakasama niyo pa rin po kami ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Hanggang 10 p.m. po tayo ngayong gabi. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisali sa ating mga usapan, kung gusto yung mag-greet sa inyong mga loved ones o di kaya mag-request ang mga favorite songs ninyo, all you have to do is send lamang po sa ating comment section. Live po tayo ngayon sa ating official
2: Facebook page.
0: Yan, live po tayo ngayon sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Sa mga hindi pa naka-follow, mga ka-vibes, sa ating Facebook page, po-follow naman.
2: Yes, at sa mga ka-vibes natin na nagro-road trip at hindi makasali sa ating live sa Facebook, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo abutin ng road trip nyo, kasama mo kami.
0: Yon. Okay, mga ka-vibes, ngayong gabi meron pa tayong pag-uusapan at ito po ay patungkol sa...
2: Ayan, wait lang, wala yung question natin. Eto na, patungkol na naman. Ano to?
0: Mm-hmm.
2: Saan tayo?
0: Number 3.
2: Ayan, sa number 3 na pala tayo.
1: Ang dami, no?
2: Paano mo sasabihin sa magulang mo na kailangan mo ng sariling space na hindi sila masasaktan?
1: Hala! Ano to? Ano one to seat apart dapat?
2: Ano to yung parang mag... magbubukod
1: ka? Mag-aalsabalutan ka?
0: Oh!
1: Yung kailangan ng space?
2: Magiging independent. Woman ka.
0: Oh.
2: Parang ganun ba yon yung ibig sabihin niya? Yung question.
0: Independent without the money.
2: Ay! Independent without the money. So, si parents pa rin ang magbibigay. Pero may space siya.
0: Ayun.
2: Naka-boarding house.
0: Ayun.
2: Oh. Naka-apartment. Pero, ang sumusuporta si papa at si mama.
0: Ayun lang!
2: So, hindi
0: ang gara-gara ng buhay. Pero, Okay, sige mga kababis, yan po kating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya, kung ako sa inyo ay manatiling nakatutok at makijoy na sa ating usapan, dito lamang sa nag-iisa ninyong kababis sa Soundtrip, ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet!

0: Mga ka-vibes, nahihilig pa rin po kayo dito sa isa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban, ang lupet.
0: Napakalupit po talaga ng ating gabi ngayon sa ating programang Gandang Gabi Vibes, kasi pag-uusapan po muna natin ang isa sa mga mahirap talagang gawin. Ito po ay yung i-communicate sa ating mga parents that we need some space.
2: So, paano ba sasabihin?
0: Ang hirap niyo.
1: Paano mo ba sabihin, Papa, Mama?
2: I need space.
0: Oh!
1: Air? I need space.
0: Hindi ka na kahinga.
1: Or sasabihin mo, Mama, Papa, I want space.
2: Okay,
1: I want seat apart. Dito ka, dito ako.
0: Sige. Maarkilaan na kitang racket ipagawas at kalimutan.
2: And question ito, maram ka naman laba.
0: Yun.
1: Maram ka magluto. Maaram ka man limpyo sa imong kwarto.
2: Diri, nga dyan na laki tahit, may pambayad ka ba kung gusto nang gumawas din ni dadat yung mga bado?
0: Actually, when we speak of asking for some space, pamati ko more on mga things na if you feel like para nag-overstep na masyado ito ni mga
1: parents. Not literally talaga na space, na space. Aduhiyahain an other world.
0: Yes.
1: So, bagat feeling ko,
2: in another life lang.
1: Emotionally, kuan bagahin.
2: Exhausted na siya.
0: So parang baga nasusuffocate na masyado itong kadamo itong mga rules na dapat
1: sundin. Correct. Baga, Mama, I'm an adult enough. I can handle myself.
2: Okay, sige.
0: I'm no
2: handle it with
0: bebe.
2: Care.
1: I'm no longer a bebe because I want a bebe.
2: Oy! Iba na yan.
0: Naduroy! Hindi rin tutugutan.
1: Kasi, di ba? Bangin la. Like, gusto niya makipag-socialize sa iba, yung mga friends, tapos ikaw, parents, parehas ba nga, very...
0: Sometimes kasi may
1: authoritative
0: mga... Authoritative
1: and...
0: Mas nagiging, tawag ito, nag-overstep na talaga ito mga parents, especially ito na ito na dating or courtship.
1: Oo, correct.
2: Ay, kasi... Aminon man gihapon naton as parents gihapon nasay nakakalimtan naton ngat aton mga anak diri na mga baby.
0: Correct.
2: So bagat gintitreat manggod kasi naton nga nakasanayan kasi naton nga na kahunan naton syempre
1: nag-care
2: kita.
1: Yes.
2: Pero di kita maaram nga nasusuffocate na ngayon hirahit aton pagkare.
1: Diba especially kung uusalayan na anak. Tapos maiha like maiha niya gin
2: ask kumbaga iton nga anak.
0: Pero tapos pati isang pang babae pagod.
1: Yes.
2: Kasi siguro every parent, so gihapon it na-feel, gihapon paretira mga anak, as much as possible, diri ma-hurt.
1: Correct.
2: Yes. Which is, pero diri naman maiiwasan talaga ito. Kaya as growing
0: part,
2: up, part talaga
0: part
2: ito.
0: Part of growing up man talaga ito, mga hurt and everything, di ba? Kahit, you know, mahuri man talaga nato i-shelter masyado ito na aton mga anak. Di ba? Kaya, hindi lang ko dito na babaro itong mga tinuod nga mga dapat.

0: pandita.
1: Nangyayari sa in real world.
0: Correcto. And sometimes, bisangali itong pag-commit, girera na babaro. Pamalit, ito nila mga girera na babaro.
1: Ito mga ni like, it mga, ano tawag ito, ng mga traditional nga mga kuan. Di ba, nayahan nga

0: ah, maulul nga yanit na susugod ito. So pag nabaro na hira, like amit ira na feel, diri na hira mao. So dapat
1: yes.
0: It ira.
2: So dapat igdodoso.
0: Eh, o bagat sugod ba ito?
1: Di pasagdan lang na tira kapakulob.
0: Bagat
1: like. Kapakulob mahunong naman na ito.
0: Diri, ano tawag ba hinin? Parehas labahan, balik kitahan kakulob natin nga question. An una nga question. Kakulob ba? Another day. And natin other day nga question kung anong mahigpit or understanding, di ba?
1: Yes.
0: Nakuan. Nga aspect. Oo, parenting, ano tawag ito?
1: An authoritative parenting, yes, di ba? Ang matawag talaga ito, pinaka-ideal talaga mga kabais. Pero aming ito mga, para ito natin mga kabais na namamati hapag yan. Now, this is the next question. Paano natin bubuhatin ito?
0: Yo.
1: Without even offending our parents. Kaya let's face it, once we tell that, may dagod talaga ito. Dorda ko nga porsyento nga, mauulo lang talaga tayo mga parents. Kaya ano, they will definitely realize nga may da something wrong talaga. Dire nga niya ira, kalalutay mo, di ba? Or posible may da problema ito ni yung relationship as siya nga nagpapagyana ka nga kinahanlan ni mong space, di ba? So, amo talaga ito na matatabo. Now, how will you do that? These are some of the strategies na dapat ni mo buhaton. Okay? Number one, you always have to use I. Oo. Ako. Me.
2: I. I am both. Oh, ano ba?
0: Ako, hanuna. Diba?
1: Ito nga, how? Direct maaram ito.
0: Correct.
1: Yung beritaw, ako, gusto ko, bla bla bla. Diba? Use your own kuan yapon. Use the I statement para ma-explain na kinala mo talagang space. And especially na if you want to become more independent. Pero it doesn't necessarily mean napaharsh ito ng emo statement. Explicitly clarify that this does not mean na nadiri ka haira or you want to cut ties. Gusto mo lang guti ay lang
0: a space.
2: Oo, na para bang nagre-rebelde ka. Oo, so ayaw hiyaig pasugad nga ka, deliver.
0: Yes.
1: Okay, delikado kasi doon. Definitely, mas duro yung nga ka talaga tutugutan itong imo parents. Diba? Especially itong mga sobra ka protective, itong hirang mga anak. Ay, whether we like it or not, may damanggod talaga siguro itong mga parents. Di mo manggod talaga itong maliligayan. Especially na kung may dira mga prior nga dira ma-open yung mga experiences gihapon during itong hirang kabataan. Diba? So, na dira nga matabo ito haimo. That is why siguro itong era response.
0: Kaya mostly kasi na mga parents na nagiging overprotective kay na-experience nira before. So bagat diri nira gusto nga kung ano nira naagian before, asya gihapon itong imo ma-experience, iya na nga mga ito nga level di dahil itong nga mga imo mga edado.
1: So we'll be talking about a few of the strategies. Number one, eto po muna. You have to propose a new schedule.

0: babarat nila pagbisita pagka to ni Rawaray.
1: Waray ka nga to.
0: Kaya syempre, manginginano ito, hera, mababara ka ito, hera, di ba? So dapat, if you want to propose a schedule, you propose a schedule nga aanto ka talaga. Definitely present ka, available ka.
1: Di rin naman good nga niliwat yanaan like it parents makanto. Bisa naman lang pagtawag, like, di ba? May ada
0: usap
1: naman kita.
0: I-schedule kaya po itong pagtatawag ni Ra. 7 p.m. ma pa, tawag ka mo. Okay. Warin na kito mga trabaho on.
1: Di ba? May ada mga ang tawag ito nga.
0: Pero dapat ato ko talaga.
1: Diri naman good kasi like parehasan una nga mga times nga diri diri ka makakatawag kay suga dini signal waray ka load. Di ba makuri pan dati?
2: So damo to way yan.
1: Yes, damo na to way. Pwede ka na makatawag, pwede ka maka video call kung hain ka, kung nagaano ka.
0: Exactly. Diba? Oh. And number two, you have to set clear consequences. Kung di rin magsunod ito ni mo parent, ano yung isabutan. What do we mean by this? You have to firmly state what you will do if boundaries are ignored, such as not answering the phone or ending a conversation if they guilt trip you.
1: Ayun.
0: Oh, kaburubot nga ating mo exam, magtitinawag tawagan, tapos mag-iinisog, pagkaya nawari ka babaton. Ipakita ating mo bagsak ng score. Maamoy na itong resulta kung kaya
2: ano. Kaya nawari ak na baton.
1: Oh.
0: Nakakatuyo ka mo.
2: Nabagsak na pag sila nga itong blame.
1: Waray kasi ako nakag-answer.
2: Diri ba pwede? Diri.
0: Yung pagawas ako din sila kay maringasan
1: phone. Kay maringasan ng cellphone.
0: Disqualified ako ng exam. Yan na. Oh, kita ka mapa. Para cool. Diba? Amay ito. Well, that's bad. Example galero kita ya, pero damo itong mga pwede gihapon ng mga circumstances na pwede matabo. Number 3 and number 4, including number 5, we'll be talking about that later on. Medyo napapahaba ng ating podcast.
1: Mm-hmm.
0: Okay, bantayin niyo po yan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong kabayo sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Talk Laban, ang Lupet.

0: Magandang gabi, Vibes, with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi, Vibes.
2: Hey, Clumboy.
3: Yeah.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugarcane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Nasa second hour stretch na po tayo, mga ka-vibes. Ang bilis talaga ng oras, especially kung nag-e-enjoy ka sa mga favorite mga songs mo na naririnig dito sa 100.7 FM Artec Laban. And by the way, pagpatuloy na po natin ang ating usapan, paano ba natin sasabihin sa ating mga parents that we need space, na hindi man lang natin nasasaktan ang kanilang mga feelings. Kanina na-mention natin, mag-propose ka ng bagong schedule at mag-set ka ng clear consequences kung hindi sila susunod sa inyong pinag-usapan.
1: Diba? Parang ikaw na yung parent.
0: Oh, so, yes.
1: Hindi,
0: kasi learning experience kasi, give and take naman talaga yan. Hindi lang parati sa parents mo, hindi lang parati sa iyo. Diba? Give and take po yan. Number 3 na dapat ninyong gawin. Oh, makinig ng mabuti ha, kasi importante talaga to para hindi tawag nito, para hindi maging grabe yung sitwasyon, di ba? Choose the right moment. Have the conversation when everyone is calm and undistracted, avoiding times of high stress or during an argument. Ay, natural.
1: Oo nga naman.
0: Oo, kung magpaso mga high blood, nagpaparaso pa ganito ang panahon, tapos maharang-harang na pagtingin kakao, tapos ma-interject ka na na, pero gusto ko yung space, ay, ilabay-hain mo itong sabaw na mapasok.
1: Ah. Ito, mga nagkukunin
2: ka na pag... Or hanggang gihapon, may nanunukotin utang ng parents, ito, tapos ma-interrupt ka pa.
1: Ay, kasamsam pala ni mo parents na butukan lo.
0: Nalabay ka panmangkot.
1: Kaya napakalas ka la. Oh, di ba?
0: Oo, oh, di ba? You have to choose the right moment. Sigurado nga kalmado itong nga tanan. Hadera maupay nga mood o sa nimo para utang tira mo.
2: So ano ini mga 12 midnight? Mga 12 midnight kay kalmado hera.
0: Kalmado lang nga turog. Anyway. Next one, you have to be consistent. Importante talaga ini mga ka-vibes. You have to be very consistent. Stick to your own boundaries without over-explaining or apologizing excessively. No is a complete sentence and you are not required to justify your need for privacy. Itong mga dagos ang masosolo din at ipakwarto. No, ma. No, pa.
1: Oh. Tapos kung maglalak ka mga pakiyan, kaya ano naglalak ka?
0: Hello.
1: Ano tingin mo?
0: Daraga na po ako. Oh, daraga.
1: Hindi ako chocolate. Bakit kasi kung lalaki luwati ako.
0: Maabtan ka rin.
1: Nag-dress siya. Tapos nag-dress
0: siya. Tapos ito nag-tutor TikTok. Sige, matutuwa.
1: My goodness. Nag-dress siya nga ng lipstick niya, mama, yaging gamit.
0: Pwede na magpapanat at lahi. Mauunda nga imo.
1: Diba?
0: Ay, nako. Anyway, number 5. Ayan, lastly, mga ka-vibes, encourage their independence. If they are lonely, gently encourage them to pursue their own hobbies or social connections to reduce their reliance on you for entertainment or emotional support. This is especially true para sa natin mga parents. May mga times kasi nga gusto talaga ito mga kabataan, mga anak, or mga kabataan nga, you know, labi na po baga nag-uusahan lera. May mga time kasi nga gusto nila mapag-usap. Or sometimes, masulubo nila, you have to encourage them to find other things na kakabisihan nila. Ayun, lalo at panginlabot ko na natira gusto buhay.
1: Kasi it, kabataan kasi yan na mostly bagat gusto nila in alone, nila alone time.
0: Oh, yes.
1: Di rin na paresan una nga.
2: Kailangan natin mga friends.
1: Diba? Oo. Oh.
2: Ang matakpansin gihapon yan ng generation. Bagat mas gusto nila irala
1: sarili ng
2: naka-isolate lahira. Ang
0: problema nun kasi kay gusto nira bagang mga introvert, diba? Kukuti-kuti lang sundog and everything nabubuto, diba?
1: Sensitive. Pwede nahira at parehasan una nga bisan anot sundog hain mo nga
0: naabulos ka pang sundog.
1: Yes, bagat diri-diri kang akuan nga affected din duro. Kasi mga erintrimis had to bisan bagat feeling ni right bang uyan na nakaka-hurt na had to and carry
0: Jesus,
1: na.
0: Carry
1: diba? Na. Ito ba nga may mga kuan na nga mga
0: pabatong-bato pa nga
1: yes, nga bagat mga personal na ito nga mga erintrimis.
0: Na problema pa ganun nagpapakuan dahil pa nagrarabutay na.
1: Oo, diba?
2: So okay lang to.
0: Pero kung maliwat to, wala.
2: Yes. So, o sangkay nga haw.
1: Yan na
0: liwat, guti-guti
1: yung mga entremes.
0: Fairness liwat.
1: Ira na gindidibdib dayon. tapos masakit.
0: Sometimes nga, niguti lang ang mga kuan, mga consequences. Iraging papadako.
1: Nahiligirahin ko an. Tapos, social... Bagat ko na talaga hiragi hapon
0: social media.
1: Social media kaya
0: sobra ka-exposed, diba? So, hatong-hatong mga tayo, marapag itong mga cellphones, sarag itong mga gadgets, ano, usang malatatong, puro hatong talaga ito.
1: Pag muruglay.
0: Muruglay.
1: Oo, diba? Hagawas.
0: Physical enduro, diba? Anyway, mga ka-vibes, there goes our complete list of strategies para ito natong mga ka-vibes na gusto mag-say na I want some space nga dito nira mga parents without offending ang ira mga feelings. Kung tiyaga lang nung ito, mga 1, 2, 3, 4, 5 na mga steps ulog. Pero if you follow that, pwede, di ba? But depends on your situation gihapon. Kita-kita, itong ibang mga parents kung madali ra mag-accept in mga sugod ito ng mga suggestions. Diba? Ikaw bahala ito kay, ikaw mas nakakakilala ito ng ibang mga parents. Diba? And with that, mga ka-vibes, itutuloy na po natin ang ating tugstugan dito lamang sa nag-isa nating ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Talk Laban,
2: ang lapit!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright. Nako, ito ng pinakapaborito nating segment sa ating programa, yung Uwi on Time. At susunod na po ang programang
1: Late Night Vibes.
0: Kasama of course ang inyong papapolang bayan, walang iba kundi si
1: DJ Ron Taran.
0: And of course, pasalamatan muli natin ang mga dapat pasalamatan.
1: Ayan, thank you very much po sa mga solid listeners natin dyan, sa mga kanikanilang bahay.
0: Wow.
1: Mga kanikanilang bahay.
2: Ay, okay, no.
1: Mm-hmm. Diba? Tsaka sa mga silent listeners natin, yung mga night shifters. At tsaka sa mga ka-vibes natin sa mga relay stations natin sa Burungan, Katarman, Kalbayog.
0: Katbalog.
1: Katbalog. Nakakalimutan siya.

0: Okay, sige, we'll see you again next time, mga ka-vibes. Kaya wag na wag kayong bibitaw dito sa paborito ninyong
1: ka-vibes sa Sound Trip.
0: Yan, walang iba kundi ang 100.7 FMR
1: Tacloban.
0: Alright, kami po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Good night everyone, ingat po sa pag-uwi. Bye-bye.
1: Good night ka-vibes.

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganon din po, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama para talakayin po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro po ng International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar.
5: Yes, partner, isang magandang pakikinig po sa lahat na abot po ng ating programa at live na po kami para ihatid sa inyo ang mapriskong kaalaman kasi nga po sabi ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
4: Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad, tsaka ng gender, at kung hindi yan po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa mga health shop, mga herbal stores, sa Shopee at sa Lazada, available yan ha. Gawin din po sa Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Watson's Drugstore, any branches po nila. Basta hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po siguradong aprobado na ating pong Food and Drug Administration. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Doc June, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Maibigan, sa pagpatuloy po ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
6: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
12: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
11: Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
18: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mrs. Juanita Badajos.
5: Taga saan po?
19: Taga Barangay Manalo.
5: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
19: Santon Plus Gold po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
19: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
5: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
19: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain. Tapos inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
5: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
19: Opo.
5: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
19: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, para maiwasan at malunasan yung mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong pong lugar. At hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan at para maiwasan din po ang pagkakaroon ng karamdaman. Yan ang ating pong text line, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Doc, speaking of prevention, ano po ba yung mga sikreto para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, Doc?
5: Yes, partner, no, ang pinakasikreto para maiwasan po ang maraming karamdaman sa panahon natin ngayon, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung epektibo na food supplement man ang ating pag-usapan, Santon Plus Gold, mga kapatid, dahil ito ay extracted ang pagkagawa, kinuha ang pinakakataas, pinakanutrients bago po nilagay sa kapsula. At ang kagandahan, ito po ay may limang klaseng kilalang herbal medicine na nakakatulong po para maiwasan ang ating makaramdaman. At according pa sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang Santon Plus Gold, bakit ito naging epektibo? Dahil meron po siya mga bioactive compound kagaya ng terpenoids, allicin, saponins na nakakatulong po maiwasang matubuan ng bukol, maiwasan ang pamamaga at iba pang mga karamdaman. At sa dagdag pa po na pag-aaral ng ating mga eksperto, para maging malakas ang ating resistensya, maiwasan din po ang maraming sakit, inom din tayo ng alkaline na vitamin C. Yan po yung napakagandang sekreto. Kasi po mga kaibigan, pag napakain po natin ang mga sundalo sa ating katawan, kung saan ang tawagin ay immune system, maiwasan natin na pagpasok pa lang po ng mga virus, parasites, para invade ang ating katawan, napipigilan at natatalo kaagad. Kaya po mga kaibigan, para sa healthy na katawan, ang pinakasikreto, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung iinom tayo ng vitamin C, mas maganda alkaline na vitamin C, Santon vitamin C, at lalong-lalo na pag mahilig tayo sa kape, mas magandang piliin natin yung healthy na kape. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na all natural, walang side effect, tutulungan kang maiwasan ang makaramdaman dahil po nag-menopause na o nag-andropause na partner.
4: Yan ha. Kaya sumakabayan po natin. Puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Yan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C ang katuwang po sa pagpapalakas ng ating resistensya para maiwasan ang mga karamdaman. Yan ha, sa Mercury Drug, available po yan, The Genetics Pharmacy, Rose Pharmacy, at sa iba pa po mga butika. Sa mga local drug stores, available yan ha, sa mga health shop, mga herbal store. Puntahan nyo po mga kaibigan. Basta hanapin nyo po yung Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po, quality product yan na aprobado ng ating Food and Drug Administration at subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Yan ang ating text line para po sa mga katanungan at gustong magpakonsulta kay Dr. June, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyong mga katanungan, edad na rin po, at saka ng gender para mas mabilis po matukoy yung inyong pong sakit at mabigyan po ng payo ni Doc June. Yan ha? Okay, ito Doc, may tanong po dito galing kay Ma'am Tess. Doc, tanong ko lang po, ano po ba pwede sa high blood at yung kakatapos lang po katakihin sa puso? Salamat po.
5: Ma'am Tess, pag hypertension ang pag-usapan at lalong-lalo na sakit sa puso, ano talaga ito eh? Magkakambal talaga ito na karamdaman that every time na tumataas ang pressure sa ating dugo, ang pinakabunga talaga niyan ay sakit sa puso or tinatawag nating stroke, no? Pag pumutok na po ang mga ugat. Kaya po, advice natin may eksperto Ma'am Tess, pag especially ha, sa mga meron na pong mga maintenance for cholesterol dahil mataas ang lipids, triglyceride, meron pong heart enlargement, huwag nyo talagang kalimutan na inumin po ang inyong mga maintenance. At huwag nyo pong isipin that every time na kumakain kayo ng mga bawal, akala nyo pwede na lahat kasi meron kayong maintenance. Kasi doon po nadadali ang marami, doon po na stroke, doon po makaibigan nagkaroon ng heart attack. Kasi ang akala ng iba na pag may maintenance ka na, pwede nang kainin lahat, no? Tanggalin nyo po yan sa mindset nyo. Kasi the more po na meron na kayong iniinom na gamot, meron na po kayong maintenance, the more sana dapat iwasan natin ang mga dahilan kung bakit tumaas ang blood pressure, kung bakit namaga yung mga ugat sa puso natin. Ang gagawin makaibigan, especially sa mga kakagaling pa lang, no? O kaka-atake pa lang sa puso, ang dapat gawin, maghanap kayo ng okra. 5 pirasong okra, ilaga nyo po sa 5 glass water. Then after maluto yung okra, kainin nyo po yan. Tapos yung sabaw, iinumin nyo po 1 glass 3 times a day. Gawin nyo po siya ng 15 days. At sa pag-aaral natin mga eksperto, ang antioxidant supplementation, malaking tulong para sa repairing. At lalo na po sa mga kabayan natin na nakaranas na po ng stroke. Ano? Ang antioxidant, sa pag-aaral natin mga eksperto, tumutulong ito para ma-repair ang mga na-damage during attack. Mas mainam, sabayan nyo po sa pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Napaka-importante. Ito po ang napaka-gandang sekreto. Ano? Pag umiinom tayo araw-araw ng alkaline na vitamin C. Kasi po, pag meron na tayong maintenance, prone kasi sa pagkaroon po ng stroke, no? Especially pag kumakain tayo ng bawal. Kasi pag humihina yung mga ugat natin, tapos malakas ang pressure, madali po siyang pumutok. Ang kagandahan pag nakainom tayo ng alkaline na vitamin C araw-araw, pinoprotektahan niya na pumuputok, na magputok yung ugat, no? Kasi ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi kaagad pumutok, especially sa mataas na ang blood pressure. Kaya mas mainam para sa epektibo na kombinasyon, inuman ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, especially sa mga merong maintenance. At kung ang blood pressure mo tumaas sa 140 pataas, huwag kalimutan ang inyong mga maintenance na inumin araw-araw at iwasan po ang matataba, pritong pagkain at lalong-lalo na partner ang maalat na pagkain.
4: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito Doc, paano po yung paglalabo ng mata Doc para pong may ulap palagi, lalo na pag pahapon na? Ano po kaya maganda i-supplements dito? Nanay Presi po ito Doc.
5: Nanay Presi, pag ganyan ng mga sintomas, ipacheck nyo talaga, baka meron na pong katarata. Kasi ang katarata, makaibigan, yan po yung mga sintomas na kung saan parang may ulap na yung mata, may humaharang, na kulay puti, na pag hindi po makorek kaagad, magkukos po siya ng pagkabulag. Ang pinakasikreto, especially sa mga may naaninag na po ha, na parang ulap sa inyong mga mata para hindi po matakpan ang pupil at para maiwasan po ang pagkabulag, iwasan nyo ang matataba at matatamis. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag mahilig ka sa mataba, mahilig ka sa matamis, mas mabilis po ang development ng kahit anong klaseng eye problems. Kaya iwasan po yan, tas inuman nyo po ng alkaline na vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, tumutulong po ito para hindi mag-spread kaagad ang problem. Tapos uminom ka ng carrots and kalabasa juice. Kasi itong rods and cones ng ating mata, na pag yan ay mahina, ay nagkakaroon tayo ng problem, natutulungan po dahil sa kanyang taglay na beta-carotene content partner.
4: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, puntahan lang po sa mga health shop, mga herbal store. Available po yan sa Shopee at Lazada pala. Pwede po kayo makapag-order din ng lahat ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. At ganoon din sa mga kababayan po natin ha. Sa mga shopping malls, sa mga shopping centers, basta may nagtitinda ng herbs dyan, pwede rin po kayo makabili dyan ng mga produktong di kalidad, napakabisa, napaka-epektibo, natatak Yes to Health at Doc Samaritan. Makaibigan, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po ulit natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloyan na paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan at ng pag-inom ng kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
20: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
21: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
20: Santon Plus Gold.
22: Yahoo!
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
30: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
31: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
32: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
33: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
34: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
35: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Si ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
0: Sonny Villanueva po.
5: Taga saan po?
0: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
5: Ma'am, user ka ba ng Santon Plus Gold?
0: Yes po, Doc. Matagal na po.
5: Mga ilang taon na, ma'am?
0: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
0: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
5: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Santon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
0: Opo.
5: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold?
0: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng Yes to Health at Doc Samaritan Products. Siyempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Sa mga kabayan po natin dyan ha, para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginawaan, maalis po yung mga palaging pakiramdam na pagod at tamlay sa pangatawan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store. Bili po kayo Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para laging malakas ang ating pong resistensya at palaging energetic, ika nga. Yan ha. So makabayan po natin ang ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito, Doc. Doc, ask ko lang po kung ilang capsule po ba ang inumin pag may thyroid problem. Salamat po.
5: Pag may thyroid problem partner, no, especially hyper ba yan o hypo, mas the best, take nyo po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sa mga merong thyroid problem, pinakasikreto para masolusyunan kaagad ang sakit sa thyroid, alamin nyo kung anong thyroid problem meron ka. O, alamin mo kung hypo ka or hyper. Kasi pag di mo malaman yan, no, mahirap, no, mahirap po o matagal po ang tinatawag natin na gamutan bago yan makorek. Kasi po mga kaibigan, ang hyperthyroidism, bigyan ko po kayo ng idea, ang hyperthyroidism, pag meron ka nito, kailangan iwasan mo yung malalamig, tapos maghilig kang kumain ng cruciferous vegetables pag meron kang hyperthyroidism. Pero bawal yan sa hypothyroidism. Kasi pag meron kang hypothyroidism, bawal sa'yo ang cruciferous vegetables, pero mas maghilig kang kumain sa mga seaweed gaya ng guso, lato, mga matataas ang iodine. At ang hyperthyroidism, bawal naman ang mataas na iodine. So, dapat alamin mo kung anong problema meron ka. So, mas mainam, punta ka muna sa mga endocrinologists kasi sila po ang expert sa ganyang sakit para malaman kung anong thyroid problem meron ka. And then, sabayan mo sa pag-inom ng Santon Plus Gold dahil ang Santon Plus Gold tutulungan ka maiwasan na mamaga ang thyroid, lumaki ang thyroid para mas hindi po lumaki ang problema, partner.
4: Yan ha. Ati pong text line, Sir 961-532-2110. Doc, Evelyn po ito. Diabetic po. Matagal na. May tinitake po ako maintenance. Ask ko lang po. Pwede po ba ako sa Santon Gold? At ilan po ang tagal? Salamat po.
5: Ma'am Evelyn, ang gawin nyo po, no, i-take nyo ang Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Try nyo po ng 15 days. No? Then, isabay nyo po sa medication nyo. Tapos, para mas maganda ang effect, palitan mo muna yung bigas mo, Ma'am Evelyn. No? Kung ang hilig mo na bigas is white rice, palitan mo muna lang red rice, brown rice, or unpolished rice. Tapos, imbis na maghilig kang kumain ng mga tinapay during merienda time, ang kainin mo yung saging na hindi hinog, yung kakahinog pa lang. No? Tapos, root crabs, kamuti, kamuting bagin, or patatas. Tapos, isabay nyo po ang Santon Plus Gold dahil ang Santon Plus Gold may polypeptide properties po yan na tumutulong ibalik sa normal ang function ng pankreas at panormalin ang sugar natin sa pamagitan po ng natural na pamamaraan, partner.
4: Mm-hmm. Yan. Ano po ba ito, namamanhid po ang kaliwang braso kasama daliri? Daliri, pati po ang kaliwang paa. Kasama din po daliri, isa pa, masakit po din ang tuhod, Doc.
5: Sir, no? Napacheck nyo ba ang ang ano nyo, acid? At kamusta po ang blood pressure mo? Kasi pag pamamanhid ng kamay, no, kung hindi po acid ang cause, tapos namamanhid yung kaliwang kamay mo, delikado po yan. Mga sintomas po yan na tumataas po ang blood pressure or triglyceride. Pero kung normal naman ang blood pressure mo, tapos yung pananakit na para bang nakaapa ka ng ano ng bubog, tapos sumasakit yung mga hintuturo, ibig sabihin acidity po yan. Ang pinakasekreto, iwasan nyo po ang mga pro-inflammatory foods, no? Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong karne, no? Kasi ang karne mataas po sa purine. Ang purine, yan po yung dahilan kung bakit nabe-burden ang ating kidney at tumataas po yung acid. Kasi po, mga kaibigan, sa pag-aaral nga natin na eksperto, that acid is a byproduct of animal protein. So ibig sabihin, pag namaga na po ang inyong mga tuhod, iwasan nyo po muna yan. Kasi pro-inflammatory po yan dahil sa kanyang mga purine content gaya ng acid na pagkainin mo, mamaga ka agad lalo. Kaya yung iba, imbis hirap palang maglakad, nung kumain ng karne, especially manok, baboy, lalong hindi na makalakad. Dahil nga po, pro-inflammatory po siya. So ang pinaka-the best gawin mo, ang kainin mo, yung mga anti-inflammatory na mapagkain gaya ng prutas, pinya. Ang pinya, mayroon po siyang bromelain content, isang anti-inflammatory substance na kung saan pag i-juice nyo po yan, inumin sa mga may uric acid na nag-create na ng pain, matutulungan matanggal yung pain, no? Then after that, ang Santon Plus Gold mayroon pong anti-inflammatory properties. Tutulungan ka matanggal ang pamamaga at i-correct po ang acidity, lalong-lalo na pagsabayan nyo ng alkaline na vitamin C partner.
4: Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang mga pharmacy, mga local drug stores sa inyong pong lugar, health shop, mga herbal store. Hanapin nyo po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang katuwang po natin sa ating kalusugan at para maiwasan ang mga karamdaman. Ang ating pong text line, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras bago po tayo magpaalam sa ating programa, baka meron pa po kayong karagdagang payo at paalala para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
5: Yes, partners, makabayan po natin, abangan po ang programang ito para mapuno tayo na makaalaman pang kalusugan kung paano natin gamitin ang mga naturopathic modalities, mga herbal medicine na nandyan lang po sa ating paligid at ano po yung dahilan ng ating mga sakit na dapat nating iwasan. Ito naman po inyong nakasama, inyong pong naturopathic practitioner, Dr. June Alcazar. God bless po sa ating lahat. Nawa po ang Panginoon magtatanggal sa marami nating mga karamdaman.
4: Yan po mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner at membro po ng IIPA o International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar. Hanggang susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman at the secret of health. Atit po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Galihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan, kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This is FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Napakiana la!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: punto a las 5. Otro mo pengar gar junaid kumusta? Martes lalut kiteran adlaw pagumindo ngan pagubos itong presyo lana. As usual adik kita itong atong taramdan. Iyo taramdan. Ini ka vibes Dani Murbusarkias sa nananangpit. Buat na kamo para at mga estudyante upod gihapon itong magtatrabaho gobyerno sugad man pribado. Nasiring kanina di diha checkpoint Tamaras Baras. Ngayon kita sir aga pa man nga nagnatrabaho. Amo lagi ko no sir makurin mga pobre ano kay warin ta choice. Iti butang niyo checkpoint kababayanan mag-upay magkuan. mag-upay mag-estimar. Pero kaya magulit. Ikon mga riko kuno kita share diri kita na ani kakarsadahan yan na aga pag kita nagbalit. Anyway, balitaw hinay nalang kamo ha. At least baga diri ura-ura yan na itong kapapasok. Sukot kita bisitahon nitong uran. Ano? Nakauran ngan liwat, makalilisang mga kasangkaya na baha. Uy, by the way, speaking hit ba, dito ni Palgin, igo na luwatira. Ano? Itong baha na liwat. Amo kay maaram ka mo itong Nepal, ini nga lugar, ato yung ratbot ngat kabukiran. Ah, nagkakaada nga nihin na linog, di dahigbaw, ada kay kumbaga itong mga tubig nga kumun na awas, nga diha ubus kunauran, paglilinog, nagkakaadahin pagpanpan itong kabukiran, natatabunan itong mga agian. Ang madaling istorya, naistak itong tubig dito igbaw. Baga-baga liwat inhindam. Inuutruhan ng liwat o di na nakakaakos itong tubig nga duro na naistak dito igbaw. Nagibuhiya. Amin. Dalagan ti pakade ubus tigda tigda. Baga-baga ba itong balding inuhuwad ni mo punot baldi tigda ni mo inuhuwad. Parpareho ito mga kasangkayan. Maray panganihara pagpapakabak daw in town man na yun nga in flash flood last month la siguro kung dira ako nagsasayo pa no di inigo na luwat hirapag kaya na aw ka sangkulup lima itong missing nandamo itong nagkaruruba kabablayan inidiri asyan inagianan inagian didahan nakalabay nga flash flood mga kasangkayan tikang habukin iba na lotan inagian ini. Pero gadman, ano, salit amoy ni siring ko paman itaw, kinahanglan, permanente kit, andam kit, di kita maaram. Do expected na ini, nga nwari din higing kagamutan, babo kalibutan. Nga tanan kita tikanto, pag ururi, aralin ni aton. Pero maupay ka dito, baga, nakakapangandaman ka, no. It pangandaman nga ngaran, diri kaya adala kung tuman ka nalang anagin hawa. So dapat malaksi ka pa, kinahanglan, andam ka natin kinabuhi. Kada adlaw kinahanglan ig-intrigat makagrahom tim kinabuhi ginuuko bahala ka nala ako na pagkaya na itinutubyan ko hay mo ito na akong kalugaringon pwede kita mara mga paglalakto natun simpang mantaka ininimbabatian balita ubis nga ni kunit nakaturog la di na nagmamata amo lagi. Ayaw na kita itong along namatay, along sasyo kay mabisyo, makusong nga nainom, makusong nga na sigarilyo. Permanente amod gin tatahapan sigarilyo ng rin mo. May namatay, along dingang kunot nainom, dingat na sigarilyo, kay uminom sumigarilyo ka. Magkadag ang bisyo. Patay tao. Pero kinanglan, pag-aasing paman, mapaygat baga nag-iiha ka anay. Anyway, kumusta na balito yung ataran? Baga diri maupay bad news para nga dito nagamit itong petrolyo nga sugad man gasolina. Ikatulo na yun nga pag-uminto. Yan na, may uminto na luwat itong petrolyo nga itong gasolina. 1.56 itong gasolina, itong petrolyo. 1.77, 1.77 inisintabos. Good news para nga dahil itong diesel, kaya ikatulo na ini nga, baga big time ini nga, rollback itong diesel. kung di nagsasayop, maabot na ng 10 pesos. Kaya na 3 pesos nga on sintabo. Itong pag-ubos, itong presyo, itong diesel. Salit na si Ring Secretary Green, itong Department of Energy. Ada kay inin ada na lakunit presidente kon iya kay damo yan itong sektor actually particular ito naton mga inin transport sektor sige ta rally transport strike dito panawagan nira magresign na ikaw niya secretary garin it pakiana ano assurance ta nga mabalik na itong iyo karuyag kay hayra pagkita kung kay ano nga itira demand diri na susunod magasangkayan pag ubos presyo actually iton na lana may tungod ditong secretary now kung tanggalon ni secretary garin ano assurance ini nga maubos na ito or kung masusunod na iyo demand waray ka dito magkasangkayan imposible iton nga masiring kinahanglan man diri na iton although it paglaom ta na lang din hinga maihihata na ini nga kuhaon na ito nga pagtagawil di regulation likewise iton VAT or IBAT ba? IBAT na no? Iton kuan either iri nga duha unhaing kuno iton pagkuha iton ini nga balaod nga oil deregulation or kon inin ano kay ni iton pagtanggal iton VAT kay kon VAT kon le ni kon ikon IVAT 12% it makukuha kada 100 12% it makukuha pero ito kon daro na mo ka litro of course daro na kon liwat ito ni makukuha hay mo di ba so amin tipikto kon baga kuhaon ito ni IVAT pero nasin ito Department of Energy ayaw our Department of Energy, nasiring itong Department of Finance. Ayaw, kay may dana kumbaga, nagpakalaan na ito. May mga apelido na ito ng mga IBAT itong lana. Di ba? O, hindi na lang kita itong oil deregulation. when we see deregulation, ito opposite ito, regulation. Ha? So, since nga may dini ka balaod, madaling istorya, nakahigot it kamot it gobyerno para pag-control, pag-regulate itong presyo itong lana. Hamot karong singon iton. But regardless, matanggal ini, mawarahin ng oil regulation, ito waray kita choice kundi sumunod kita kung ano ito yung glalarang itong world market. Labi na hapag kaya na. Ini nga samog between itong Iran and itong US. Itong US mga kasangkayan, gusto hira na gula dito, di nasalaktan ni mga tao, pipinapangulit din mga taga dito. ano kaya lo, dito mga naso, ano pa panguli, ulo dito hira mga tao. Aray ko, dito ram ko nalat sumulot ulo. Siguro, bangin na katurong, nagiininop. Ginsang pit, sir, Mr. President, pagmata ko na nun iinop, pagpadayon. E mo yung balawad, implementer dayon, amoy na nakinop. Kadamo yun doon. Jesus, marasip. Pareha sabot ng ko terminus layo. Pero kaya, no? Magkasangkayan. Negative or positive. Kuan ito? Inin rayandayan ito. Kumbaga, hinumduman ito kan Trump. Okay, it dating yan na negative. Pero ligas ito niya. Di ba? Maabot ito panahon nga hinumduman ito niya. Bangin yan ipananglitan. Maupayan ito yung Trump kahitam, di ba? Ay, negative or positive, legacy ito. anyway, magkasangkaya, nasiring hi, DOE Secretary, kay sigit panawagan niya nang mag-resign niya. Kada kay nadipindi, kung di nagsasayap last year, ni gin-appoint last July 2025. Gin-appoint niya, Secretary of Department of Energy. Kaya tinood na, sering ko pa yun, itong DOE, hapag kaya nagiging spokesperson na itong dagkong kumpanya at lana. kaya waray manira na ihimo, itong dito ng pagtaga-oil deregulation. Labi na yan, nagibaga na usun at pananggalin kuan. Pananggal mga kasangkayan. kay di ka na day city kulupo rin kami internet bukos ng adlaw aw di rin magbalik na las 4 di kang din magahong pag matako rin na internet salit nag early ako nga hik din hi ako din hi kumitahan kuan din hi kumitahan inin kay may da internet so nga nagkalutan kalabutan daw hini ano di rin lang ngayon hamon pati din hi may pipira nga lugar dito ha proper abot din natakluban nga nagbangin may kalabutan hini pag resign ni inin secretary ICT secretary Aguda ha igin na albalyuan ni hiya ni kuan and peace ay din waray pa hiya kuan waray pa hiya ano kay ni pero it baga usang contender para ha, pagka DICT kuan hi attorney Edwin Lacerda amot magaging kukuno-kuno may da pa hini iti next in rank i undersecretary o assistant secretary ba bagayin mga contender itong DICT kay you know di kita maram kung gintanggal or unag resign pero mostly din he you know presidente diri good man sugad ka hars despite nga gintatanggal kung nag resign kay mostly din he may tungod dito na medical health amot kaod gan din he nga ground para itong mga resignation pero ikaw niyan DICT men DICT bagayin may da mga anomalya hini with regards and ano kay ni ito na ito na net or internet or social media or itong kuan may daniya controversial mga kasangkayan now likewise an PCO chief gihapon hi Dave Gumes waray sumering kung nag-resign waray lat sumering gintanggal ba't ginbalyuan ha Dave Gumes amoy ni iton immediate or iton mayor ni Attorney Claire Castro. Gimpakuanan kakulop ni Kuan. Ni President, I don't know, kumbaga seryoso ato, kumbaga inin ano kayo ni seryoso ato, kumbaga intermisla ni Mr. President. Kay, with regards itong inin word nga buwaon, may da statement ni President Bongbong Marcos nga buwaon. Ginggamit ni Antikler. Kaya diyan na huna ko nung pre-statement na ito. Diri, amon la ko na ito nga duha. Ginggamit ko nun niya. Di diha gawas. Nga answering ang presidente. Nasing ko presidente nga buwaon. Ayan na, buwaon. Aton ito term actually. Din ito aton. And, waray imposible. Ito nga term para presidente. Kit ama ito waray. Taga-Tulosa, tamay itiroy. Itiroy ni President Bongbong Marcos, taga-Tulosa. So, haira, irestorya, may halo nga waray. Salit buwaon, ginggamit, ikaw, gudguran, tikler. Pero pamati ko, baga intrimislada. So, inidib Gumes, mga kasaga. Pero kay, baga di man liwat hiya visible hakuan. Baga di rin man hiya visible liwat ha public. Maupay la din siyahan. Mas maupay pa yung Antikler. Ah, mula't yung butang yung Atty. Claire Castro. Kumo sekretary. Ha? Itong PCO. Ang rason, nabypass siya hakuan ha CA, Commission on Appointment. Kadamon doon, ginbabypass mga kasangkayan. Hindi man ginliliwanan, ginre-reappoint la otro. Pero kay, ininsering ko pa man na prerogative man ini itong presidente. You know, iti gina-appoint mga secretary mostly ito kay di na kinanglan yung qualification ambot. Kung di ba, an panahon nga ni Duterte, kaudgan mga retired inin armed forces. Retired yung mga kasundaluhan, pinanmutang ang mga secretary. Di ba? Oo, kay no need in requirements. Kaya the first place, ada ka nang online. Babaruan man ito, natutunan man ito. Mo it number one good nga qualification as secretary in trust and confidence. Mo ito number one. Kay biska do nagahabak liwat din dahin kuan, biska do nagahabak liwat ng medalya, putos kay diploma, kung wari hay mo kumpiyansa din na tapon hay mo presidente, hindi rin ibubuta nga secretary. Di ba? So, amulat number one qualification. Kumbaga, hakumun nga istorya, loyalty. Inanglan, loyal ka. Amulat qualification para pagiging sekretary ito na presidente. O, hino ni Ginliwan, natukan na PCO chair, sekretary, Dave Gomez, ang Ginliwan mga kasangkayan, ang PTV, ang kanan na inigobyerno ini television, ang era general manager, he inin Lino Cayetano. Hino ni Lino Cayetano, bugto ni Alan Peter Cayetano, ngan ni Pia Cayetano. Masakit ini para ira. Ha? O, naging mayor gihapon ini Hatagig. Naging congressman gihapon ini Hatagig, mga kasangkayan. Hmm? Di kita maaram kung ano't mga delito hini nga magburugto. Kay may da usang kaso nga natubang ikaw niyan Lino, Alan Peter Cayetano, nga itmatistigo si Lino Cayetano. Kung direk nagsasayop, hini nga expose ni inin Senator Pampilo Ping Lacson. Masakit, ano? Bugtugod, di ba?
1: Gets mo?
0: Gets ko. So, amo, di ka din rigudon actually. You know, that's why siring ni itong di sekretary, kaya ako siguro at masunod. Kaya, dan lakon ni itong presidente. Okay, walang ginggagamutan, mga kam-an gulabot itong ka mga inin na ano kay ni itong mga terminos ini mga kamanggula ini mga kasangkayan itong mga sekretary. So pag inin kumbaga itong term ko din nira pag term it presidente ko na ayon na yung presidente. Okay, bisang kaliwat diri magkapasa hakuan commission on appointment kung kay may katungod man waray man dida kung up to pira ka nga pwede reappointed presidente as long itong trust and confidence ada lagi hapon. Diba? Okay, di man yung parparoy itong mga ordinary yung magtatrabaho gobyerno nga itong equivalent itong commission and appointment and civil service commission. As long civil service makakuhang ka, civil service eligible ka, di ba? Iti ditir eligibility, ito na approval from commission on appointment. Pero ito, 5 pa man ko terminus ini. Anyway, sige. Oy, by the way, magpapasko na. Basta budong kala, siring ko pa man. Iguong pagudahin mo nga taran itong swerte kon pananglitan ikaw't makaigo itong ultra-loto pagkaya na. Maram kami itong ultra-loto. Kumpira na itong jackpot price, 384 million pesos. Hinudot makadarahin niya, no? Pagkaigo niya mo, itong ultra-loto mga kasangkaan, 658 ini. Now, pagkaigo niya mo itong ultra-loto na 384, mataya kaliwat para at super loto. Kaya jackpot price sa pagkain at super loto mga kasangkayan, 48 million. Mamay kayo ito. Ha? Iray no daw kunot magmamamlon ni nila. Kati rin magmamamlon. Kusahay ko no, iigo nito. Ito ka na ko, iigoong ko nito. Diralos at maigo ito. Ha? Amot problema luwat ini kay di man kinang di rila iton ano kay iton bank secrecy iton maida. Ha? Di rila it bankot maida bank secrecy pati iton pagkakadag ni mot luto may tinatawag nga confidentiality. Dali di ka na sabot ko na hinugodan din og iton tinuod ba legit ba din og ito. Kaya may God kung hukus pokus. Nagsiring ako. Wari na magsisiring. Nablong pa. Balitaw. Speaking itong tipagparas ko, kaya ano itong kuha niya na? Pizza 19, Oktobre, Nobyembre, Disimbre, din ni Maya. Maram ka mga kasangkaya. Na nakikita nato, no? Bisan didiha mga Mormon sipula didiha makikita na naton itong mga baligya para itong mga Christmas decor ba ada na in fact itong mga kunya na itong mga ano kay ni iton mga mall hapag kaya na ito ni ambience maparupas ko na, di ba? Di ba na siring at Pilipinas kung itbugos ang kalibutan at may dagkuno pinakahalaba nga pagsilibrar itong Pasko. Kay pagsulod ko ni itong beer, September pala, Pasko na ito hira, napakita na diretso idehi ko an. Inin Jose Marichan.
1: My God!
0: Pero ito na him, kaya itong realidad na kasangkayan. Now, inin, speaking itong Pasko or hining mga Christmas decor, alayon naman kita kung hinot mga in-charge sini. I suppose it mga in-charge sini, itong mga taga Department of Trade and Industry, gawas-gawas ka mo. Kaya na mga kasangkayan, may da panawagan hapag kaya na nga inin kinanglan itong DTI man hi itong Aransa itong Federation of Philippine Industries may da panawagan nga itong DTI with regards ini nga kumbaga nagsasarang it ginamit nga term naglipana kumbaga aton nagsasarang nga mga substandard nga mga LPG tanks ngan sugad man mga steel bars or puthaw para in construction tikang ha China. Kaya ano nga na mention naton an kay ano kunot connection nitong Pasko iton LPG tank ngan iton puthaw kay bisan kuno diri Pasko. Kay inen pira la ini itong pipira nga nakikita naton yan na mga kasangkayan bisan nga ini nga mga kuan ini nga mga electrical wirings ba extension wire or ano pa man nga mga gadget or mga equipment nga mga ini ano ko ini mga equipment or appliances nga made in China nakikita naton mga kasangkayan diri na lang mga appliance center kundi adahin bis na ladiin. Now series Christmas lights in particular. Kaya adi mapasko na. So ano naman ito na assurance ni mga kasangkayan itong publiko kay nasiring kamo kuno nga mga consumer ayaw gud kuno kamo palit hiton diri mga standard. Maram kamo kami nga mamaralit wala na nam hitungan diri kami in the first place mag-aram ko ano standard nga ano substandard di pa nga naka-display ito nida ang mga tindahan ang mga mall or kundiin kami nagtutuo nga nagtrabaho ang DTI di ba kayo no waray mga substandard waray diri nagpakapasat sinisiring nga Philippine standard nga display ko nagtatrabaho dapat magtrabaho ni dinhi di ba. So, kami nagtotoo, para ba yun nga nasiring? Ayaw ka mo palitin karni din ang merkado kung waray inintatak itong NMIC, National Meat Inspection Commission? Committee. Basta something suga dito. Amot hirat nagtatatak itong mga karni nga igdi-display. Mababoy man ito, makarabaw, baka man ito or what? Di dah merkado, ayaw kuno kapot palit kun waray hini tatak tinatatakan man ito. Ano pagkasabot nam hito nga mga tatak kay the first place di kami nakita nga mga tatak. Kami nagtotoo nga di ba ka dito nagpaka display inagi ito yung proseso. Di ba? Oh. Alang man kita kay no magasangkayan labi na masulod kita itong Super El Nino. Anot connection Super El Nino ni mga series. Magmamamarat kagugub-an. Magmamamara itong kalibutan, guti lang as spark, mga kasangkayan. Posible magkausan sunog, yan ang panganla, sige na itong sunog dito Metro Manila. Di ba? So, ayaw kita hulat naman pa turutudlok naman kung may dakay, no? Usahay kita nga mga inin-ahinsya itong gobyerno nga, hintuinan man unta itong tawag inhaira, nga inin ada na kita na nagpapaturutudlok na kita nagpapaiton-iton na kung hinot dapat magbaton kung may da na disgrasya may da na panhitabo may da na mga nagpapatay. So ayok nga diri kita nagkukulang ano kay kita hamidya amon ito na aton rule magkasangkaya. Now tutok kita hin pagtaga LPG tank anot magiging tendency yun know, ang mga kasangkayan delikado itong delikado. When we sing in substandard nga LPG tank, magnipisiton, dirit parihutada nga aton ginagamit apag kaya na. Paano dumangat solo dito? Bumuroto iton. Guti lang itong magbuto. Siguro amin itong rason kung kaya ano nga. May dapipira nga itong kauset sunog amo ito may nagbubutong mga tangke. Ano ba't pakasabot namon kung standard itong diri standard? Sige daw. Amo ito na akong sinisiring. Para mo nga mga steel bars, ano't pakasabot namon ito? As long nga aada ito ha market, aada ito gimbabaligya ito, kami nagtutuo nga mga standard ito, nasulod ito kung ano't aluday na itong detail, rin uman nga mga insit gobyerno nga dapat manginano ito. Ayaw na kami niyo pagpinanawagi. Kaya bispa kami magpakabati, hindi kami mag-aram kung ano standard nga nanot at sidiris. It panawagi itong DTI. O rin o paman nga insya, kaya nasa rin din. Naglipa ng substandard na LPG, bakal mula sa China, DTI kinalampag. Oh, di ba? Ayaw kami nga mga consumer itong... Hindi kami ito mag-aram. Di kami ito mag-aram kung ano standard nga. No? Bago ang kami ito, may PS ko, no? Kinanglan may dadin ito, ICC, o ano ito, ICI, o ano ito, ICI, ICC. Basta, basta tatak ito yung nga papakita, may PS, may product standard, Philippine standard, or what, something sugod ito. Kinanglan ko, no? Pagpapalit niya, may dasugod din. Lugar mo, pipinangita pa kami ito. Ha? Man nga, ni, ito nga pagtaga PS, nga product standard, or to us, ito nga, ano kayo ni? Misan nga ni, mga helmet, kinanglan, may ICI. Natatak, ICC, ada. Di rin, ICC nga dahig. Kinanglan, may dag... In sabutan nga, mismo ito nga sticker, nga igimbubutang nga mga sticker nga PS, napipiki. Oh, haeng ka pa ito. Pamamagtrabaho, God man kita. Kaya in the first place, di man yung parang itong bumbiro nga kada adlaw may sunog. Ha? Adaman na seasonal ini, actually. Adalain kong Pasko. Oh, so ganito ha pagkaya na, ano tamong pagkasabot itong? Kaya haro sa pagkaya na, siguro mga 90% itong mga household na pagkaya na, may the LPG tank, di ba? Oh, ada pa nga ni, ambot ano't pag-regulate itong mga kuwan, itong mga butane. Maram kami ng pagtaga-butane. Tunasi rin kita itong LPG, mga substandard, magnipis. Di more itong pinsunusod lang itong butane. Kaya mga aluminum lang ito magnipis, nipisan. Hindi kita maram kung I suppose may dahin eh, in charge mga kasangkayan. Pero how come nga magandi, waray man niya regulate. Para ba't gasolina ba? Di ba't gasolina pagkaya naging didiri pamaligya dito mga barbarangay, hit ng mga binotilya, naging didiri. Di ba? Kaya delikado ko nung sunog, dapat tamo gihapon ito. Kaya ano, may da na ito nakikita ang sasabutan nga, adatbut nga itong mga residential. Ada mga stockyard mga kasangkahin ni pagtagabutin. Maram ka mo simbakula. O salat bumoto itong sigurado kung susunod-sunod itong. Kaya magnipis lang itong. Simbakula mga kasangkayan. Diri kita kay nati pa negosyo kay you know kita nga tanan gusto mabuhi magadudula into paagi hiton pagkabuhi pangitahin kabuhi may mga negosyante may natrabaho di ba kaya lang kinahanglan liwat ito rin na agrabyar kinahanglan nga waray haurhi waray liwat na agrabyar natatamakan ni mga tao kumbaga so amin ni mga kasangkayan ano nga sering ko pa man adi nakita kita may danulot mga baligi harup-harup ini mga Christmas lights in particular. Yeah, you know, ito nga mga, mostly itong tika nga China, ha? Itong tika nga China, mostly ito, itira mga, kung dito, kaya ito nira ka rin dito, 110 la. It din niya itong 220 times 2. So, kung ano nga, ito nga mga extension wire, tika nga China, or ano pa man, mga electrical, kung design ito, nga tika nga China, design ito ng 110. Kaya tika nga dito, ira. So, ikukuan niyo ito, igsasaksak niyo itong 220, kahit aton ka rin din, 220 kita, times 2. Okay, ta daw, paruti daw itira mga wire, kay mas manipis pa at buhokin tao. So, delikado ito, that's why itong itindins ito, maubirit manggo dito, maram ka mo, itong China mga kasangkayan, more on kuan hira, more on production hira, kaysa itong quality, di rira concern it quality. at tinood lang, itira cancer nitong production, damo, sige, produce kita, produce po, magupit postura bang good, pero itong kalidad, in fact, bisan nga ni mga sarakyan. Diri kay nagkukuhang kita, kay, you know, choice taman ini, choice nato ini, kay, you know, bisan nga nga pagtaga, mga ox na ox, igin, di diri mang kunuha ini, pero how come nga ada, nagbabaras man, kaya, you know, aton man choice. Wari man ha aton nagmamandar kung hain kita. Ah, di ba? So, kita nga mga kablas pobre, of course, diri kita atot kalidad. Ato kita itong barato, permanente good. Barato at gimbibiling dayon. Based lang na difference ang 50 centimos. Mas maurupay ta ading 1.50, pero aading peso la, adik at peso. Diri ka nakikita itong iya quality kung itong kukuha ni, yung kikita ni mo't kabarato. Di ba? Oh, so, wari man namong papalito ng substandard kung wari din ang merkado. Di ba? So, ala yun, DTI. Kaya, you know, and then, kumbaga, seasonal man ini. Saring ko pa man, di rin man, parpare itong fireman nga, kada adlaw may sunog. Di ba? Anyway, oras magkasangkay, 5:31, mapa nasyonal kita. Standby. Pahinom dumanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Sawa ka na ba sa sabon mo?
5: Ha?
4: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
5: Ganon?
6: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
5: Talaga?
6: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
5: Subukan mo.
7: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inyom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Kamu gidriya ang inainom namon. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami riya nga bulong.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.

Oras magsangkay, 5:35. Oh, happy birthday, ane, para nga kang congressman na inin na Jude Asidre. Happy birthday, kong. Ang lagay, ganun lang. Balitaw, happy birthday, congressman. Inin party list congressman, tingog party list congressman na Jude Asidre. Good morning, ane, para nga kang Quincy Julio. Quincy. Ben, morning po, live from Balorina, Burawin. Paki-ana lang dayon po ba barangay election kay bisan paliwanan tamad opisyal. waray pa kung dayon or diri. May mga tamad ba? Damo, tamad. Anyway, parang adakan Dr. Esther Di Paz Abuyabor. Good morning po, inin doktora. Likewise, ito ni ba nga nakatune in gihapon ha Pia TV nga na sugod man di diha inin na FM radio. May daan na kita pasabot, no? Ano pizza yan, ha? Pizza 3 si Uy Buwas. May da brownout, ha? Standby kung ha inin itong brownout Buwas schedule. Buwas nga di na itong 16. May da schedule hiton na kuan, hiton na likuto. May daan na yun, public service announcement, ikang Department of Agriculture, Regional Field Office 8, ang Department of Agriculture, Regional Field Office 8, magdudumaran usa nga mahinungdanon nga aktibidad dahil arumhan agri-business support for promotion and investment in regional expositions. Aspires, ito niya, kung hini, ito ni Akronia. Kasumpay ni magkakadhing kadiwa ng Pangulo, kundiin na magbabaligya ang mga farmer exhibitors in baratong and presko ng mga produkto uma ug may dagihapon 20 pesos kada kilo nga bugas. Ginabi-abi ang tanan nga mga malupyo nga bumisita han Aspire Kadiwa Market nga pagbubuhaton yan ay ning adlaw matikang October 3 kutob October 15 tuig 26 ininduro tayo ang Department of Agriculture Department of Agriculture RFO 8 pinaagihan Agribusiness Marketing Assistance Division or AMAD. Alit na ang presko nga utanon, prutas ngan iba pa nga mga lokal nga produkto ha mas barato nga presyo. Hain ini ada ini ha Avenue Hotel Maras-Baras Tacloban City 20 kilo rice supplies supply 50 to 100 bags kada adlaw. Sistema itong system mga kasangkayan patakaran kumbaga first come first serve basis hinon mga kwalipikado nga beneficiaries han 20 pesos kada kilo nga bugas siguruha nga magdarahin valid ID o katibayan ng imo sektor asosasyon mga ginre-representaran, regional farmers and fisher folk, tricycle operators and drivers TUDA, minimum wage earners, DepEd personnel, senior citizens,

sa sakupan. Ulo 3 hours lang, 5 a.m. to 8 a.m. Bugos ng sagahan substation. Particular bugos ng coverage area itong feeders 1, 2, 5, 12, and 14. So, itong rason, replacement 1 to 5 VD si sagahan substation battery bank. So anyway, amin itong brownout buhas pizza 14, Wednesday, alas 5 itong aga, nga ito alas 8 itong aga. Itong mga coverage area, tika nga sagkan substation liko, nga ito main office, along Real Street, part of downtown area. Itong feeder 2, sagkan substation, along Real Street to part of downtown area. Itong feeder 5 from sagkan substation liko to main office to Coca-Cola Rotunda. Feeder 12 from sagkan substation liko to main office to TED. So, feeder 14 from Sangkan Substation Lake to main office to San Jose including DZR Airport area. So, amin itong mga may da schedule hin brownout buwas pizza 14. Now, pizza size may naghihapon. Another brownout. 5 a.m. to 3 hours gihapon ini Friday. Bugos na substation, particular bugos ng coverage area itong feeder 3, 4, and 6. Ano itong 3, 4, and 6? Itong 3, 4, and 6 para itong pizza disease nga brownout alas 8, alas 5 nga alas 8, tama? Alas 5 nga alas 8. Itong tika nga Abukay substation part of downtown area, feeder 3. Nga part itong tika nga Abukay substation nga bugos nga babatngon, feeder 4. Itong feeder 6 from Abukay substation ta Pino Apitong haran itong traffic lights. Ayun na natong pagtag-usa kun ano yung mga barangay kay kakablason or kukulangon kita ng oras. Anyway, magasangkayan kakulop first day han in an impeachment trial kan Congressman Martin Romualis impeachment aniya ano kay ni bill petition. So kakulop gintugutan hiya nga baya video teleconference video conference magasangkayan nan ano kay ni inin gintugutan gihapon ang Sandigan Bayan nga kun man dapat mga pirmahan kun may dapat pirmahan hiya in kakantuon na lay hiya ha iton iya ang aduha ko anha payatas sa Quezon City Jail kakantuon na lay dire na hiya kinanglan ni travel para ang BGMP to nga aduha Sandigan Bayan. So likewise kakulop gintugutan gihapon hiya kay you know sharing ko pa man hayo inin kumbaga may dahiya iniinda may dahiya makaramtam haya lawas. So papapirma hong gihapon yan Weber na anytime kung gusto hon hiya good iton iya presensya Sandigan makanto iya wala ito problema no need nat niya papirma hon. Kaya dirito kumbaga mabalito nagpabilin hiya din hi kaya gusto niya atubangon tanan kung anuman akusasyon may dahiya. Now, kung ano na itabo, closed door mangod ya, no need nga, iga, kung nato nga diha, diri, kumbaga, closed door ya. So, nato nga din schedule. Kada ini, tinikangang kakulop, nga dahitong November 12, so bali 1 month ini, every Monday, Tuesday, and Thursday, iton hearing, mga kasangkayan. So in an impeachment trial wara kita katapusan nadto nga kuan katapusan nadto nga witness and prosecution gi presentar ka kolopi attorney Alexander Cabrera o usay ni nga CPA lawyer magasangkayan. Nagwala hi kuan. Nagwala hi attorney Sheila. And last portion na magasangkayan. Yan na waray, pero may danira kuan, siguro may mga kuan ada pagandaman ini para itong para itong presentasyon lewat itong dipinsa. Nangangandaman nira pagkaya na, kumbaga may meeting nira, pero waray trial actually pagkaya na. So add to lot ini itong November liwat kay mapukos yan na ito na itong mga inin na senador itong budget deliberation. Didiha Lawyer House sa kamara nakapasa na. Waray ako na ngayon pasa na nakuman na ngayon hiradi di pahasin ito waray. Kay kinahanglan may

0: kuan ni itong Senate. No, 7.2 trillion ito na itong budget para itong tuig 2026. Magandaron na ko ini kumpara, you know, magkasangkayan, may tungod ito inflation, permanente itong waray budget nga naubos, kundi permanente ito kada tuig na igbaw na uminto. May tungod itong pag-uminto, itong presyo itong mga inin papliton. So, mapokus liwat, katinikangan buwas nga daw, itong Senado. Kay target nira before mag-end itong, before mag-break itong December, makapasa na hira itong nira, itong budget lot nira. Oo, so itong budget kuno itong 2027 para na kuno ini itong 2028 nga presidential election. Tama ba?
1: Gets mo?
0: Tawa. Parong lugod. But anyway, mga kasangkayan. So, waray na impeachment trial, mga kasangkayan. Pero ikuan, attorney si Lagakulum. Nakikita natin nga, baga na-provoke good niya. Kaya di man niya pwede pagsagbang while gin kukampayan. May mga interpellation pa mga senator judges. Nga di riya pwede basta-basta. Pwede pa hiya sumamurang kung presentasyon itong prosecutor. Pero kung namamakiana na itong mga senator judges, diri tiya pwede pag-objection your honor, diri. Takay unlimited nakakulop ang pakiana. Gimpagudbayan kakulop ni Chisis Cudero, mga kasangkayan. Inin ano kahini, unlimited ang pakiana ng mga senador. By the way, nagtitikaguti naman lang itong mga na-participate. Ha? Labi na itong majority, di na pinangingita. Waray na bisan ang duha nga magbugto. Waray naman kita. Pati ay mi. Waray na. Kay siguro, amo na yung sinisiring ni Ruben. Nga dako, may posibilidad ko nung, di na kami mag-attender. Ibuboykot nira siguro kung padayong ko nung itong kurti or itong impeachment court, igbendelo. Baloktotin ko nung ang batas. Wag niyo kaming tawagin minority black. Kami ay mga makabayan black. Mamay kay Robin sumamurang lod ka kulot. Ha? Anong sharing ni Attorney Sheila? Baga pinadlikyatan niya nga durong ka conclusive kuno kayo testigos. Kung gudang itang-itang gud, ang itang-itang bito, wari gud kita pabulsem, pagudbayan kita. Kaya wari naman dida, witness. Wari naman dida. Wari manira pagka, sagbang. Wari, doro ko niting. Kung ang kakulop, mga kasangkayan, between ka na, tol si Sheila, ngayon tol ni Jukno, usa nga bagahin, bagan, consider as kumbaga, atat na atat, kumbaga, iburulang, bagan, kung gud niya. Ha? Ya, tol ni Sheila, ang iya katugbang, di po nga nga lasya, kaya iya katugbang, ato ni Chil Juke no nga, mahinay lang magiyakan, pero permanente lagatak. Permanente igo. Ha? Mga nga las ka, good. Mamay ka ba yung bitmaster, yung pagugod ba yan? Ano ni mo general ko, ano ni assessment? Kalong, tanan ko nga mga kuan, inin, ang mga asset ko no ni BP Sara, tanan, ha? 20% lang iya gindeklara niya sa lin. an asset pala ito, ha? 20% lang ko, no? Ang iya gindeklara. Plus yan, ha, mga kasangkayan, may dalot investigasyon, ito National Bureau of Investigation. Bah, gimpakita mga bungalo, mga resort dito Dabaw, it magburugto. Ipulong, ibasti, na ni Sara Duterte. Masering ka mga guntit mga balay. Jesus, kita at niyo. Ito nga mga resort, grabe liwat mga kasangkay. Declare niya nga farmland, agricultural land. Man nga ni, ito nga mga kapalibot niya, mga agriculture, pero kiton niyo mo mga kasangkay. Ay, grabe. Kay air kuan man ang gingkuhaanin kuan mga kasangkayan. So kita nga taran, kita ang kabugusan, gimpresenta ng preskun man kakulupi Direktor Matibag. Inin na naduroy itong kangalas kay balitaw, sering ko pa man. it ginirestorya it pagirestoryahan na lapag kaya na kay pamati ko diri nan kadi disimbiran kay human itong depensa makasangkayan pag pagpresentar lot itong ira mga witnesses itira mga witness magde-decide naman ini ha salit kumbaga wari na gana tahading agwan wari na gana itong ano kay ito itong majority pag kana ito nga mga judges makasangkayan magpaka mga pro Duterte diri kay ito ma-expect nga parahin conviction ito ira. That's why nangangalas na si Sinhera, hit pagbaguha itong threshold mga kasangkayan. Ah, so yan, nabagan nagkakawawarayan na gana, kay siguro nafe-feel nira nga pamati ko, papaboran ko rin Supreme Court itong 2/3 itong 20 la, or itong presinti. Ha? Oo, papaboran now. Kung paboran mga kasangkayan, waray, convicted hikuan hisara. Salit amo ito, kakairestoryahan ako kung maghakon nga bahin mga kasangkayan, ukya na itong. Tama na ito, pero ayaw. Tagilot itong dipinsa mga kasangkayan. Hin, panahon. Para lo tira makapresentar itong ira mga testigos, panhimuhan na niyo ng mga statement ng prosecution. O, kaya mo man itong due process. Ha? Amat due process din ni mga kasangkayan. Kaya kay kunya na pala, baga, kumbaga singpaman, bagang kalingit kita. Di pa kita. Natural, kung ano naging presentar, matatuturon. So kinanglan kita ulit itkalo yung abalhi bayhon. So itong mga succeeding liwat pagbalik itong impeachment trial, so more on adi liwat itong na prosecution ay itong dipinsa makasangkayan itong presentasyon. Anyway, saan ako yung alimtan ini makasangkayan, kinanglan na maging aware kita. Speaking hiton kanina nanong lumako kay Maida ano kay ni Maida at ini bang beneficiary or kung pwede makapalit 20 pesos nga bugas. Itong mga senior citizen daw nganhan PWD nanomdom ako ang PWD mga kasangkayan kay ito nasiring ito Department of Justice nagpapahimat ngon DOJ is warning concerns on PWD's ID mga kasangkayan. So ano itong kuan hini masiring kay in the first place di man kita ito concern kay di PWD man lang ngayon ito diri may picto ni haton nga tanan mga kasangkayan despite get subject din hi kanang PWD kay tumud kamo diri out of 8.5 million people using 8.5 million people using PWD's ID only 2.8 million are registered. Take note ha, waray sobra katunga aw diri sobra katunga kay it katunga ni 4, di ba? It 8. So, out of it, ito niya na reflect man ito, of course, kay once nang araw kan discount, di ba, may ginpapaslak or may ginkukuhan, pipirmahan ka, di ba? Parang tamon senior citizen ba? Senior citizen, ipipresentar mo nga ni, for example, nakaong ka, or ano nga maabil ka, 20% discount, may ginpipirmahan ka dito. That's why namin monitor ni Nira. So, napausera nga, out, itong registered la 2.8 million how come nga naabot niya na itong nagamit hin PWD in 8.5 million maram kamo kung ano itong epekto hini diri epekto la particular nga dahiton kuan nga dahiton mga inin it number one good din hing ego agosta ada nga mga kuan negosyante itong mga negosyante business owners ba pero itong gobyerno igo gihapon ini dinhi ging ko-consider ini nga serious economic loss not only to the business owners but also government nga dayton gobyerno kay imagine ha itong benepisyo actually ni nira labot itong 20% discount may depend nira 12% value added tax expanded value added tax exemption para it pag-purchase mango din mga pinili nga mga kuan mga goods nga likewise pag availin mga services sin magkadudlain ng mga establishmento. So supposed to be mga kasangkayan income na ito hiton gobyerno but since nga aadi ambot ko na ano nini ba kay yan na marang amot senior citizen pwede ka na diri magpresentar ito ni mo senior citizen sa ID kaya no nakikita ito mo personality as long magpresentar ka lahin any valid ID di ba? Iti ba nga, hindi rin nala ginkukuhan. Pero kay, need man, kay, ginpipirman di mo rin to, kinanaman may number ada, or din ba tissue, basta something ito pinapapirma ka. Ako, kami, permanente kami ito nakabil. Ako actually, nga bulig. itong 20%. Kaya kami yung mag-asawa, pareho naman kami mga senior, pareho na kami mga retired. So, dako nga bulig actually. No? Kumbaga, now, in an, yan na, may daya na nga, no need na nga, it senior citizens mismo, itong ig-presentar ni mo. Pwede invalid ID. Ibisa na nga lahat, ibaging kikita-kita na la, tay, may, may kuhang ka, senior citizens ID or invalid ID na la tay, di ba? Itong PWDs, di rin mo pwede pagmatamataon. Di mo pwede pagmatamataon. Kaya no, may mga internal consider as disabled person ka. May mga internal nimo nga di rin nakikitahin kuan. Di ba? Di rin nakikitahin. Pero itong senior nga, kikiklaro ka nga senior ka. So itong disabled person mga kasangkayan, yung PWDs, may mga inin consider as disabled ka nga di rin nakikita itong mata. May na mga internal, di ba? Kaya, you know, bis lang anit, di rin mo pakakalwasin maupay, di ka naka, ay, consider siguro, di ka nakakakitain maupay, di ba? Di rin mati mo makikita. Di ba? So, consider as PWD. Now, nasiring, kinanglang ko na maging stricto, ay, problema hindi ni kinasiring DOJ nga, di rin ka mo pwede pagdakop, confiscate la, itpakyana, tipaunan no, ito masasabtan, nga, inin, ito in, ito in legit or ito in picking PWD's ID. Balik na lot kita. Ano akong pakiana kanina. Natipunan ho kami makakasabot na ito in standard or substandard. Kaya di pag nga na ito merkado, madaling istorya, aprobado ito itong DTI. Di ba? So balik naman kita nga di itong mga ahinsya nga natutong dan hindi din. Mamay kaya itong kadamudamuan. Eh, you know, worry about impossibly. Number one, it trace niyo ito nila, ano tahan it source ito? Ngan kinanglang, para ba doon aton mga, nanumdum ka mga doon, ito nga mga card na ito, ano ito, mga Pasko, awan na ito, an COVID ba? Nga igin swaswipe nga ni dito ang mga tindahan, nalagatak kung positive ka. Di ba may dagan to? May nakita ito mga ID? Nga igin swaswipe nga ni mo, ang QR code, di ba? Nga igin QR code nga ni, positive ka nga ni, nalagatak yan ang sasasrang retso na ganun yung sapit. Di ba? Dapat may suga dito nga may QR code. Ha? Kuhan itong kuhan, kaya you know, it yan, nagkikita man lang ito na hindi. I-require itong mga establishment or any nga mga entitled itong PWD's ID, hin QR code. Di ba? Kaya simpre, it ma-register man lang ito nida, kung registered ka, ito nga mga piki, sigurado, kay piki it nga, hindi rito registered, that's why malagatak ito, kung fake iton, di ba? So, nga diton, ayaw na iton. Kinanglan ko na maging alerto kita. Okay. Bis nga, nit na wong yan na, boses, tao, napipake na, di ba? Yung mga pang EI, ID pa kaya? Anyway, mga kasangkayan. It oras na siring kutob la kita din he, although may da pa kita tulog kagutlo, pero temporaryo natin sa danta puso na lo, tinig atong taramdan, iyo taramdan, napakiana la, nawara, didi ma ako, nawara. Anyway, ito na ako ni Rico Pilot, Engineer Ronel Angay-Angay, likewise Engineer Mawi Liren. Ini naman ni Kabibes, Danny Murbus Riquez. Nagpapasalamatan niyo pa rin yung pamati, maupay na lot nga aga, atong nataran.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. City Grandstand. Get ready for Unfiltered. Takulaban, the voice behind the hit. Paraluan. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and its Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Benny.
3: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy.
2: It's Addie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered. Powered by Enigma Events and Production
4: Incorporated. Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
5: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tato ako, tanggihan na ako.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong tato, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
7: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
8: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
6: Oops! Paglilinaw!
4: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
9: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
10: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quality para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
12: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away!
13: This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibe sa sound trip!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unregulated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga manananggal na moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan o pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot ng mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam ng mananaga at protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras alas 6:14.
2: Panindugan karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Mapahingaga mga kabugtuan at loyanahan na Martes! Pitsa 13, October 2026. Kakaupon kita itong programa Tub-tub ha alas 7. 7 pasyado. Yan ang paingatak na iyo. Welcome na itong pagkaurusa. Taramdan na panindugan. Kumusta na itong mga suki nga mamarati, ha, mga merkado, ha, diin man, mga bus terminal, ang mga nagbabaligyan aton mga security guards, no? Na, nasiring hira, nakakalimtan mo kami, attorney, no? Naton mga nagpapaaga, ang mga nagdudumara itong hira, maligdong nga trabaho, itong pagin mabinantayon, hit era assignment nga era inin binabantayan maupay nga aga. So sorry, pasensya, no, ana maihan nakon nga pakahinumdum hit aton mga kasangkayan yung mga security guards nga namamati ha aton, no, ha, may sapit hirang radio, may danay ha era cellphone. Good morning. Ano mga terminal, no? Sabi na mga nagtitinda-tinda dahaligid, no? Ah, may mga ging kakasapit hirang mga inin mga paninda nga na kung ano pa, maupay nga aga iyo. Welcome ito na itong programa Panindugan. Ana damo ito naton mga balita, good news anay, no? Nasaringit balita na abotin 3 pesos. Ita iguubos, no? Rollback kit diesel. Yan na na-implementar na ini. Pwede ka na dumalagan na magpakarida itim sarakyan ngadto ang mga gasolinahan. 3 pesos ngan 1 centavo. Ita igin ubos itong diesel. Kakulo pa naton balita, 1.50 lang ang dahados, no? Ha? Pero yun na, ada na mga 3 pesos. Ita abot ita pag-ubos itong diesel, no? Pero bad news para mga magasolina, no? Ha? May ada inin pag-uminto nga matatabo hit pagtaga diesel, no? Yan na nga adlaw tub-tubit sunod nga simana, no? An aton inin mga ginadudumara nga mga pasamwak in pagpasabot naton hit inin aton mga motorista nga magsingabot labi na gud ini nga diesel, no? Ha? Nga nito naton mga nagasolina gihap, ha? Baga mga gasolina ka man, di ka mamabiyahin harayo, ay lanay pagduruha itong gasolina. Hulat-hulat hit masunod kung karuyag mo. Pero kung ilubon mo, imulay ton. Okay? Ito na aton istorya. Hit kahimtang ito na aton panahon, no? May binabantayan nga bagat isulod. Kuno nga maraot nga report. May kalabutan ito na kahimtang ito na aton panahon. Sering ito na pag-asa. Bangin baga dumuro ini, alas dos kanina hanwa agahon may da tropical depression dati low pressure area, minomonitor outside the Philippine area of responsibility, no? May dagin mo monitor. Na it mga balita yan nga aga na babatian naton nga may dati abot nga bagyo, no? Ha? Dirigad unta, no? Danay nag-uuro impati na ini, danay may nasharing nga may matatabo nga El Nino dry season o drought. Kung baga maduruhan pa, mamara, no? Diri la kay kakulang hina uran, diri la kay kamasira, kundi mamara-maragud, no? Amoy ni ngani nga may istorya na hin mga pagtirok hin balde, mga drum nga aandamon mo basi tibuay amot imo tatambakan itong tubig, no? Amoy ninit mga oro istorya, pero may sharing liwat nga may tiabot nga bagyo, natural ini may bagyo, talagsalat bagyo nga ugis nga waray sa lakot nga oran, no? Sumulo din mga masaring kangani nga may bagyo, may dagulin ni baga kalakip nga uuran, no? Matiabot, no? Alright, pag-istoryahan nato noro niyan, no? Ang baga na sagap lang nato ng mga balita, may kalabutan hansyahan nga hearing para niya petition for bail ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Noro niyan ito, no? Pero yan ang aga kagabipangan, no? May gumawas nga survey han Pulse Asia, no? Gumawas nga balita a Pulse Asia in pagka presidente, no? Na pinaka-importante, no? Nangunguna vice presidente bisan kon mayda ina atubang impeachment hangin buhat nga survey hadin bulan ng September, no? Nga katunga-tunga nga parte ang bulan ng September ang gin-conduct nga latest Pulse Asia na survey, no? Nangungundahan nila na inin parahan pagka-presidente, no? Tikang han September 17 to September 24, no? Nga survey han vice presidente, no? Na may da lamang nga sobra 40% han trust rating, no? Ikukomparar kan former Vice President Leni Robredo nga adala mga 36 mga 20 sobrangan la, no? Popularity rating, no? Nga nakuha. Una, nga survey, hapit na tumagdukot. Yan na, umarayo na naman ang agwat, no? So, impeachment na gulat paglaom niya, no? Joke only. Ay, mapamatudan nga ni DDA impeachment, no? Wari na kita pag-iistoryahan yung pangandidato ito. Consequence, bawal ka na kumandidato pagka presidente. Kay inin gindididan ka na, no? But the situation is haligal ba? Nga mga haligal nga mga remedy ito na ito nakikita, no? Nga kung pananglitan may the verdict in conviction, no? It vice presidente, no? Meaning ana aha konstitusyon ang masunod dito, tatanggalon ka kay removal. Tatanggalon ka katungdanan. No? Iba ini, bangin pagsabot hini, nga bagan inin baga klarado na, ay na sumiring inhirang, ma-resign na la ako. No? Pero tub-tub yan ha. Waray ko na din ni masering pag-resign nala. No? And haiya ka lugaringon, di rin ni magbubuluntar pag-resign. No? Ning mga personalidad. No? Bangin na magtika isog lang ni Lugod. No? Ikaduha, waray ada magsasag doon nga advisor hin pag-resign. No? Ha? Di rin ada magsasag doon ito. So, resignation, ang voluntaryo nga pagbuli, waray na ito. Ikadatahin kabutangan, nga kung makonbikto, no? Ipapadulot na unta, ito na removal from service. Removal anay, no? Magkakadahirahin pag-question, hining desisyon, sigurado ako, kung questionon niyan, ita conviction kun ma convict impeachment Senate nga impeachment court nga tinatawag ita subject it impeachment dadad unito nira ha Korte Suprema legal question o nadida kun diin nga kadamo himbutos an magamit no iraiton dako aniton hindoro nga pakiana ha Korte Suprema kun pwede ba iton nga imbis nga 2/3 vote hit nga tanan niya miyembro hit Senado or ipaubos itong 16 pero 2/3 lagi hapon de hit mga presente nga member hit aada Senado no nga nag-attender itong trial nga di rin naabot hindi 16 no? O sa iton no kumbaga na bisan pa umabot hindi 16 na kadamoon ang botos, ini ma, madaparap na ini. Kung mag-decisize nga ni itong abuton hit mga nabotos para hin kakumbikto hit impeachment kontra hit Vice Presidente, ini in malabo na ini nga pagtatag doon pa itapilar, no? Pagpareview ha Korte Suprema. So, tapos iton, no? Pero, maano man at desisyon, labi na guda conviction, kaya kung ma-dismissal, di ka na ito mag-aapilar. Kung acquittal, no? Sumiri nga, waray mapamatod eh, no? Di rin ka na hini ma-question, sigurado ako, no? Ma-question lang ini, kung ma-convicted, it dangatan hit desisyon, no? And imo ini dadad o na Korte Suprema. Misan na ubos man hindi si size, ilabi na. Makurukusog itin na imo bagadaradarang pakian na Korte Suprema. Pero kung umabot hindi si size, imo gihapon ko i-question nun, pero maluya na ito na imo daradarang a question na Korte Suprema. No? Kay 16 votes, equivalent na good itong 2/3 nga botos. No? Siring man mabalhin na Alan Peter kay tanong adhi majority ng ano mamatakba kayong babatian no? Pero mga pero baga may pagkayaang yaang aday ni no? Dida ha mga pagkahumang kuno hini nga tanan niya direk bati no? Mabalhin kuno it mga kay tanong adhi majority ikala ito na mga tirada no? Ha? Alright so din he din kung makuha iti si size nga butos, maluya na ito na yung mabaga pag-question ini. Nga ito pinakataas, nga harang doon, nga hukmanan, nga amo ang Korte Suprema. No? No, kung madarama man na Korte Suprema, may dausapang punto. San o magiging final? San o magiging final? Ita decision hit impeachment court no ha Senado no Kung may pending pa nga apilar ha inin Korte Suprema, no? Iwas ba na yun it Vice Presidente? O kung pwede pa yan dumukot inatiya katungdanan, masing hiyanga, may da pa kami. No, gin quick question nga resulta han hukmana na Senado, no? Ha? Daya, diri pa ko maiwas, no? No. Well, ito normal nga inin kalakaran na Korte Suprema, hindi rin na yun pagkabuwas o sunod niya simana, hindi desisyon. No? Pag di rin magumawas na yun, magiging hanging iton, no? Akay inin usa ka tuig, like 2027 next year, madali la iton matapos nga panahon. No? Di gula sinasabot ka kita adawlan mga naglabay ng mga katuigan na ma 2027 na liwat, no? Ha? May tungo din eh. In, maabot pa it filing it certificate of candidacy. Bangin yan hindi dahit Oktobre 2027 na kung ikbabasartahan mga naglabay ng mga eleksyon, it magpa-file, inada pala mga sunod nga ta tuig, no? Ha? Waray pa basaranan it abay pa pag-question nun, it kumilika. Di rin ang kakarawato, nito na yung certificate of candidacy, no? Ay, natanggal ka naman ka impeachment, no? Malantugi ito mga abogado. Regular ining, inin malapirit nga question ito mga abogado. Waray pa decision ni, dugar ko namot kay butang ba? Anamon na pending apilar or petition na Korte Suprema. Sa salit diri pa ini final, no di ba? Di modo, pwede pa ako mag-file ta akong certificate of candidacy. Alaw ko yun ay mga bunlot ka dahin mga sharing pamanira at mga abogado, abogasiya, jurisprudence. No? Anani, pwede pa ako kumandidato. No? And ultimately, nakasulod na campaign period na sige pa ang pangampanya samtang may dapapinding nga isyuhin impeachment. You see the scenario? Ha? Pwede maging sugar ito. No, niyang kay hataasa ni survey rating. No? Ano kay? O diin hiya kumanto, damo ang natapo nga tao. Labi na good na may party ito Mindanao. Na oral mga taga Mindanao itira gusto maging presidente tikang era lugar Mindanao, no? Hindi rin nga ni bumugos itong Luzon ita katugbang itong era uugupan nga era kandidato pagka presidente at magpadayon nga kabuhag hit Visayas ita mga kandidato pagka presidente in magpapaluya ita katugbang nga kandidato pagka presidente bangin 50-50 pa, no? Ha? So kung masuga diton gamutangan, ha? Bangin pa nga nini baga makaproduce in doctrine nga bago nga inin kung gumawas it resulta it election mula uliwat paggawasan desisyon na hukmanan kung baga pareho ba na alak baga pagkasinahe baga basa-basa lang ni hita sitwasyon ano man siya rin siya kay nagbuot naman ang mga tao kahiya godang karuya ang mga presidente hingkikit an man ito nira trial ang mga iging presentar nga ebidensya aday waray humana istorya. Preso, no? In, tira baga orang trimis. It una kuno nga mapipreso, it first lady. No? Ay, amo kuno naging kakuntra. No? Ana, gintikang anan nga tara, no? So, but, seriously speaking, mga kabugtuan, no? Damo it na kumbinser han expert witness kakulop, no? Ni Attorney Cabrera, no? kalabutan hana didagod naglinibot-libot diri la ka piliw-piliwan ka iladman karaygan di mga piniut-piutan hasalin no statement of assets liabilities and net worth no kana hinakikit andida ha in bangin mga 20% lako no hana propiedad ang igin deklarar ha mga karikuhan no kung properties la no kaya pa imo statement of assets liabilities and net worth isusurat mo ito ni imo mga properties no hana ini na isusurat mo ito ni imo cash on hand no mga nakatago, nakadeposito nga kwarta, isusurat mo ita imo mga utang, abaraydan, mga liabilities. Ha? Niyang kaitong salin, sinumpaan ini. Kaya kung nagbubuwa ka, nandidigari ka, nagdideklarar nga tanan, no? Kawas ini malisbot ka. Kaya betrayal of public trust, no? Kung inin ngadto pa ni mo sinumpaan na konstitusyon kaga naka-specify ko din itong susumpaan violation gihapon ito ni constitutional provision nga diin imo ginsumpaan no? Ha? Ha constitution so na nagpa-presscon kakulop no? Mga patawag may mga nagka-hulbot ang mga reporter adi pa ba ko ng properties no? Damot ira property sa Samal Island, no? Ita mga maaram itong Samal, diri Samar. Samal, L, it katapusan, diri R, no? Ita maaram it Samal Island, no? In, maaram ira nga attractive nga mahusay itong isla, no? Guwapo ha mga resort, no? Didi ha may Davao, Mindanao nga area, Davao province. So, kaya damo ito na naruruyag pagpalit dito him propiedad, no? Nga na himoon nga mansyon, no? Dako nga balay, nga na guwapo nga swimming pool. Alam mo dito permit baga nakakahusay ni na eh, bagade parang wari kinabuhi ito ni mo mansyon kung wari swimming pool, no? Kanay, it iba nga di ni na mi-maintain. Wotok-wotok na lahat nagkikinarigo. At imang mga mansyon, ano? Salit, gabi na kung maupayla ito baga pagtikang-pagtikay yan. Waray na nga ni naglilimpyo. Ita inin swimming pool pero kon will maintain it swimming pool wow

an sintro guwapo an pakianan ni Lito Lapid ka. Parang nakakabayo pa nga na pakianan nga nag i-exhibition in Calibre 45 nasugan din niya niya pakiana. Ano iton punto hinidinhinga akusasyon ha article sa impeachment nakita mo iton ka? Ay, di ka mo itong mga kasaring hili tulapi din waray utak, no? Hili tulapi din talon na niya kapalaran na waray ko niya makaiskwilahin na hataas, no? Pero dito ha niya pag in-extra-extra ha pelikula para double lahiya kay consumering tumbling, makaritman niya tumambling, no? Pag siring layog, maupay man hiyan lumayog. Pagkatapos dir man baga maraot ang nawong, no? Nga maupay pagkiton kung na-aksyon, no? Hasta nga nakausa, tinaganhin extra pelikula, baro kay bumuto, no? Bumuto meaning kumita hatakilya, damo ang nagkita. Nga mga kaudyan ng mga salida, baga inayusan lahiya, baga kulang pantun, baga mga yakan lakay... Bangin kinukurian pag memorya, no? Haniya script, no? Yan na ang antungad to, no? At di man iya baga salbahi, baga pakita katilingban, no? And ultimately, pinili iyang maging gobernador. Hindi ha may Pampanga, no? Ha? Pampanga ba, no? And ultimately, naihaya politika, ang challenge sa niya pagka-gobernador, ang pagbutuhan pinatubo nga nag-tapwad ang mga abo, asupre, agbon, tahop, alugara, inin mount pinatubo, no? Kaya, hingaduan, no? Nakilala hiyahin husto. Nakilala hiyan husto. Pag abot ang panahon, na kandidato pagka presidente, President Gloria Macapagal Arroyo, pinasingit Hilito Lapid baga pagka dan line up ang mga pagkandidato pagka senador, agi daw ka nagdaog. Tub-tub yan na budoy, waray ka piperdi. No? Inin kakulop, aniya pa importante ang pakiana. Ano ang sentro, ang puso ng akusasyon? Sharing ni Prosecutor Dean Shil Jokno. Ha? Ada kay ini na she is the highest government official of the land. Dapat isumat niya ang atanan iti mga interes kana ada di dahasalin, no? Kung di rin niya gindideklarar nga tanan na amoy ni talapas hini nga aton pinapauntugan hini nga aton akusasyon ha article sa impeachment, no? Kana, kaya nung importante ang testigos itawag namon hini expert witness. Kaya nahiya in forensic expert, no? Forensic, ito nababat yan siguro, ha? Forensic, ha, mga crimes nga may dugo, no? Ini, waray man dugo, kaya ang gini-examine in salin, BIR records, amatin sinisiring na kabati ka mo niya word nga binabangga po namin, no? Meaning, ginkukumparar nga na... gintatanding, no? Gintatanding. So ano man ito dila, no? Amin ninangin hanglang kahin makarit nga mag-iinterpret, no? Hin forensic expert nga para ka makasiring nga may day ni Lisbot nga nan iya conclusion diri la kuno ini kay nalipat, no? Kundi ini in my intention nga itago aniya mga tinuod nga mga ari-arian, no? Nakuha niyo, no? May intention nga itago. Kung may intention nga itago,

0: Amo itu di tanah solo dan ground. Nga ba. Nina dapat ma tanggal. Ha? Ha? Amenity sinsing hindi ni. Kaya nung akinanglan pa man eksperto, mga unang mga impeachment, ano na? Waray man mga tinatawag ng mga forensic expert, no? Ha? May tungod kay, yan ha, an era style, ha, prosecutor. Kada pagkakahuman hin akusasyon, no? May da nagsasummarize sa ori. Han grave threat, no? An katapusan nga nag-sum up, nagsumada, nagsumadahan nga tanan. An NBI director, NBI director Matibag, no? An nag-surusugpat, nagsurusugpat hangatanan, no? Para maklaro, no? Inigihap, didihan, pagka tinatawag nga unexplained wealth, mga karikuhan nga urusahon nga diri maexplicar kunti kang diin, no? An iragin na himo a prosecutor nga magsusugpat-sugpat ta katapusan in forensic expert nga dalubhasa nga nabatid ha inin pag-analyze hin mga dokumento, hin karikuhan ng mga papel may kalabutan, hin accounting, no? Or modern accounting, cash flow. Nga dalagan, hit panalapi, nga deklarasyon, hin mga karikuhan, no? Amo ito ang papel ni inin Attorney Cabrera nida. Baga, nakikita nga tanan nga confident ko din duro. Nga di rin nagtatapang-tapang, di rin nagruruhaduha, di rin na siring nga bangin na lipat ako, no? Kana ako ha, habugos ko nga pagin abogado, yan nala ako nakabati in testimonya, in forensic expert, in sell-in and income tax return, no? Kana, anything about income and paano mo na abot ini nga conclusion mo, no? Amo itut karuyag sinyo nito dira pati mga certified public accountant labi na mga CPA lawyer, no? Nagka-iedukar adto ra, no? Kay diri ni adlaw-adlaw himbabatian naman. Bisa na mga classroom mo, may danay mo maestro siguro, mahilig yun na magpinakianan mga magkuring mga pagkian. No? Pero di rin na matatawag nga expert, just like an Attorney Cabrera. No? Ha? Amo ito, inin bunga, hampira na kaadlaw. Tikang pa ito, hanin huibis. Tikang nga daham biyernes. Lunis kakulop, no? Amo lagi hapon nga testigos kay tungodhan na cross-examine, no? Sa pagkirinos cross-examine han kaluyo nangin na hanglang kagihapin katapat nga talagang hapit na ma-expert gihap nga CPA lawyer, no? Ha? Amo ito na nagawas nga resulta na hadugang lapag paghigawasan mga detalye nga para haakon ala kontra han record han salin alas 6:49. Painom-dom.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang certificate.
2: Sorry, doy, na para malaniya, bambot kung bagay ang kalasin ng baga ko. So, waray man ako mahintam.
1: Kung magkasakit ang alagang baboy, maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Mahit tungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Xanthone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras alasay sa 52. Ay, pasabot dili kay bangin maparungan kamot kuryente. Mapausa kamo. An Oktubre 14, sano iton? Buwas ng adlaw, no? Alas 5 itaga, ngadto alas 8 itaga, tulo ka oras, parungit kuryente sa gahan. Particularly, my feeders 1, 2, 5, 12, and 14. May tungod itong padliwan, ang tinatawag na 125 VDC, Sagkahan Substation Battery Bank, no? Preventive maintenance of Sagkahan Substation, no? Talagang may suga din eh. Ay may mga maintenance ito operations sa hay talaga na kapaparungan kay ton na kuryente mo, no? Kan didahiton Oktubre 16 yan ang Biyernes ining atiabot, no? Alas 5 hitaga nga alas 8 gihap, no? Ang bugos naman nga Abukay substation labi na good ang feeders 3, 4 and 6. Waray gihap pag kuryente, mapaparong. May tungod gihapin pagliwan, 125 VDC, Abukay Substation Battery Bank. Pareho trason, no? Preventive maintenance. Pasabot ini, hali ko to, nagikan Fernan Paul Tan. Na-question ko no kamot iya credentials iya in REE, MM, MPA, DPA, PhD, TM. Oh, laura ba na. Ha? Now. Di ka pa di ka pa kumbinsido, no? Ha? Engineer Fernan Paul Tan ita pirma iton, no? Nga pasabot. Alright, kakulop, no? Nagtikang goodman ang presentation han ebidensya han prosecution. Nga aray rasumiring iton ebidensya han makusog, no? According ha mga balita, no? May testigos nga baga nagpakilala pero sinong paan na ito kay testigos na gudin niya korte, no? Nga he and dati bodyguard ni former Congressman Zaldico, no? Niya in kuno nag-deliver in malita nga ang sulod kuno in kwarta, no? Pero wala man din baga may istorya nga talagang kwarta ang sulod, no? Importante ito ha criminal law, no? Or ha kaso nga it diri pasadang ito pagsiring nga ini-ini amundara ini, nakita ka ini nga video kwarta it sulod ito. Dapat hikit ang good talaga nga ang sulod in kwarta, no? Kay ha criminal law you cannot assume or presume, no? Dapat hamalita nga kwarta it sulod, kinahanglan probaran ito in proof beyond reasonable doubt, no? Di dala kita tub-tub kay bang. Bangi kita ipatawag kita third division, no? And baga maaram kagadada, no? Balita, no? Sub judice rules dapat naton respetaran it husgado, no? Na, teke ada man na balita. Aton la igpapasikal otro an yakan nga nakada mga balita, no? Pero tub-tub la dida, no? Diri kita hini dapat humarayo na, no? Pas nagbabalita lagi tayo ni dinhi nga kakulup nagtikang han pagpresentar han ebidensya na panig ang prosecution ha kaso nga plunder nga ano ang testigos ang sering amo ito, no? May da nirabagagin tudlok nga video nga you know ha ini amo ini kami nga nadudulog kami ha gintio pay paglaping kang cross examination, no? Baga an ira gindudoso cross examine ni mga chismis line ni itong tinatawag mga hearsay, no? Kwintong barbero lang niyo na mag-ansuwa nito. Ano man nira magpagawas ito, no? Ha? Mag-amo man ito. Hindi na kung ba, yan ha, makakita ka panganin, ebidensya nga, pananglitan ni former speaker Lloyd Alan, Lord Alan Velasco, na karawatin, you know? Sobra ka-excited pananglitan ni former speaker Lord Alan Velasco, hiyapang kumarawat ang malita. Is ba nga ni kumarawat ang malita? Kung baga waray iton, kaya di mata abrihon. Di mata abrihon di daha inin gawas, no? Siguro lang. Ambuta. Na waray na follow up ang ginrundang balay ni former Speaker Lord Alan Velasco, no? Nga may da kuno mga gindudulungan ng mga yun o minalita-malita gihap dito. Baga mamingaw, ano? Waray ito dito, no? Ambot lakon. Sipan ni inin matinuon yan, ikaw na ni istorya na sering hi mawili rin yan, hiro nila angay-angay. Mga tag-usal, ako na kami kamalita, di na ako na kami mag-ura rin asan. Pagka manini, di na kami manulod. Para ano pa kuno pag sinulod, no? Ha? Akay, amo itong tumtumla, di na balitaw, iging presentar nga testigos. Wala man may game papirmahan yung baga resibo nga. And then, Congressman Martin Romaldez, pwede nyo bang i-receive ito? Wala man na sutob-tobla dida, no? Baga wala man sumiring ang balitang ini para nakarawat ko din ini. Kinto ko din ini. Kuhang ko din ini. So, ti maaabutan ito yung ebidensya ito nila. Tub-tub lang ha, may ada, may da video na nag-yud-yud o nag-pasan, nag-tokdo kamuhin, nagpasag kamon malita, no? Tub-tub lang nila. So, napapalibutan ito hin mga Hino ang kumarawat, no? Kwarta ba itong talaga ang sulod, no? Naabrihan mo ba? Ha? Eh kung naabrihan ka ba, kumuha ka pa no sa kabandol, no? Ha? So, tub-tub lang ito dida. Kung naamo lang ito dida, na talaga na... Di mo naman ito pipiriton pa nga kadugangan ito dida, no? So, ikaw ba naman na may da dito timo timba balay, may da dito hita gawasit gate nga na maduhulin, malita, no? Duisan diri ikaw sa inyong kumarawat, matitino mo ba ito niya para haim, waringan ni Abrahim Malita, no? Di dala kita tub-tub ito, no? Ay, ito pag dinurog. Ito na nasyahan nga hearing kakulop. Ambot kun yan na, may hearing na naman, no? May tinatawag nga continuous trial nga ginagamit na nga procedure ha, mga hukmanan. Dapat sagikid, sunod-sunod, waray wantas, consecutive nga hearing ha, criminal law, no? Nga igin na i-implementar iton hinimo ita talahoron nga Korte Suprema, no? Wari man ako dito nga norek sabot kun you know, pamati ko da mag aagot nga iton ita mga justices kun adlaw-adlaw mo hearing, no? Amin ni nga baga na simpatiya kita at aton mga talahuron nga mga hukom at mga judges. And hini nga itrabaho dida nga tama gud lay to may dahira wellness leave, no? Kay talaga na makuri ito dida nga ira trabaho it paka pahuway, no? Stressful hindor labi na mentally, no? Ita trabaho diri kad bay sobrang adalagan, sobrang tukdo kay di man. Pero it imo hunahuna asay gud ito nimo ginginamit, no? Maghihiring ka, maghihimo ka mohin kasurat nga disposition, resolution, decision. Natanan. Diri ka pwede maghimohin na desisyon nga bagahin na hilaw, no? Kinahanglan na nakakakumbinser na inin imo desisyon, no? Nga na animo resolution. Diba? Ini nga petition for bill. Magawa sini in resolution, no? Ha? Aaprobaran o diri aaprobaran, no? Ha? Nga na di man ini mahumandayon ita pagdesisyon, pero ito ini nga petition for bill importante ini hindoro, no? Nga hakadagmitan, no? By nature nga mga nakatugkop nga tanan nga mga nagmamandar nga balaod iton petition for bail in daralion iton, no? Kay nangangaro iton akusado it iya katungod nga makagawas, ha? Nga hiya in may dakatungod nga makapiansa, no? Nga may dakatungod nga diri hiya mapriso, no? Right to liberty nga tinatawag, no? Nga sering paman patudig siya pa kundi man asawa diri liwat kirida. He tried to post bail nga makapiansa itong usang akusado katungod itong duro, no? And itimo hangkag itimo pagkatawo in diri adto ha sulod it presuhan. Kaya kung alanganin it mga ebidensya, ibabalik ka hanimo normal nga pag-exister, hanimo balor, hanimo pagkatao. Lamin na kung ikaw in nagsiserbi nga congressman, no? May da ka mga constituents nga naghuhulat hitim serbisyo, no? Anyway, ang pagkagawa sa presuhan, temporaryo man lang ito, no? Ano man nga tak na pwede man ito na ipatawag hit korte liwan, no? And you know, susugan ito, no? This is the first time nga kinasuhan hinsuga dini iya pagka public official nga na iya in may garantiya man nga diri makalaras nga na may dapagun sakit no ha nga na kunini nga tanan in susumahon ada good and dako ang posibilidad pero kay di man kita say two wish no baga basar lang ani ha mga balita ito naton baga binabasara na baga pag inuino naton ini no so ito auhi senador Jinggoy Estrada no ha naatubang in kaso gyap nga plunder in gin suspend pa prison na sinuspend pa niya pagka senador. Niya pagka sa senador suspended hintulo ka bulan ika 5th division ba to ika 5 nga division ba na Sandigan Bayan ha na nag kakapote ni nga kaso so meaning to say kung pananglitan dito iya petition for bail in maaprobaran kay may petition for bail gihap ya no nangaro gihap ya makapiansa gihap pananglitan maaprobaran. Diri lang yung maka-attender itong impeachment trial. No? Kaya no, kay tulo ka bulan ka nga suspended. No? Suspended nga ni diri ka pwede mag-perform, magtrabaho, ang imo trabaho como official han gobyerno. No? May tungod kay ikaw in suspendido. Diri ka pwede pag-swilduhan. Bisa ka pa mag-pirit pagkanto kay suspendido ka waray bisa. Nga tanan han imo mga ginta trabaho no ala na amo ito no amo nito ta baga matatawag nga drama ito naton nasod mga kabugtuan. In the meantime hi Pangulo Marcos inti ka nga Singapore no importante ito naton mga relasyon ita Southeast Asian nations naton no aton problema ha West Philippine Sea nga aton inaatubang amo gud ini dinhi. Ako, kumbaga ako, magbabasar ako, hita inin akong pagpipilion ka presidente, number one nga akong kriteryon, no? Panindugan niya, hit issue ha West Philippine Sea, or South China Sea, or Spratly Islands, kontra hiton China. Adak di da magbabasar kay no. Kay itna ugo pa China kontra it interested Pilipinas. Nagtatalapas na nga daan iti sinumpaan. Iti sinumpaan kung maging presidente ya nga iya ipapadulot nga tanan mga balaod da Pilipinas. Ilabi na good and constitution hana Republikan Pilipinas. Hana pagkatapos ini naugop ka China, hindi ako ma-suporta ito na im. Bisan maaram ako mapipirdi na ako. Nganita akong butos in waray gamit. Mas kontrait na siring ang mga nagkakatadungan nga waray di man madaog itak butos kung dito pag bumutos, di dinala ako kay madaog ba, no? Diri ito na amo para akon. It akong butos in ibubutos ko basar hita tangkod nga na may integridad pagserbisyo hita Pilipinas labi na ko dito loyalty ha mga Pilipino hita issue ha West Philippine Sea no bahala kung perdi bahala kung guti ay lat mabutos pero di da ako magbabasar ito na akong butos hita pagkandidato pagkapresident diri ako mabutos mga kabugtuan no di pa man sigurado may eleksyon yan kun ita kandidato in pro China no dire ako mabutos salita tigam nito Nimfa Tampil good morning Attorney Ismali no magtitigaman gihapi Dino Daza good morning Attorney Nick Ismali. Boy Beats Asunim. Nakita na kasi kami. So matahod ako. Good morning, Attorney Nick Ismali. Good morning, man. Of course, Ching Nabaro. alas 7:10 na. No, doro tayo ni Ching Navarro. Good morning, Attorney Nick Ismali. Miss A. Mahinay. Sing pa man kuno how to enroll po. Haing ka na pa-enroll. Didiha akon na... program. Mana... Mana Esther Dipas. Aboyabor, no? Victorina Fernandez Advincula. Ano na akong kababayan? Hermi Pelinio Portillo. Maupay nga aga, Tony Nick. Manu Felix Andrade. Ever, no? Kung wari pa ka mo ka indurso. Eh po, hindi na kamo ini mga kandidato barangay. No? Pag-like ka mo, Happy RTV. And pag-paabat ka mo, didaha inin aton program, no? And pag-comment, didaha itong sayo itong aga, no? Ay base naton hikitan na itat nakikitan mang gudla didit nag-comment no bisan tito nga mga nagre-react bahay ka mo nagre-react ako nag heart pagod ware mama pero an importante mawili rin kilala na kita no I know you no sering pa Han Aba Hangara natin mga ingkaw po dyan nga aga, hi Ronel Angay-Angay nga ni Aljez Villafuerte. Ini hi Nick Ismali. Good morning, Canboy Maurilio. Ako norupon. Good morning, good morning, good morning, good morning.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. The time now on FMR. It's 7:15.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: Magbigay ng dugo, magsagip ng buhay.
1: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
2: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
3: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
8: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
1: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Nga tanan kita, nagustuhin maupay nga salida kada gabi. Pero mas deserve an imo sala ang TV nga maurupay iton picture quality. Upgrade na sa Sony Bravia 3 Mark II nga may advanced 4K processing. Nakakawaw nga color accuracy nga cinema grade Dolby Atmos sound. Bisita ha ang RL Appliance Main Real Street para mo makita ang nakakabilib nga pagkakaiba. Makakapili ka pa itong kadakohan Bravia 3 Mark II tigang 43 nga dahaw 100 inches. Ha Sony Bravia 3 Mark II, cinema is indeed coming home.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. The time now on FMR. It's 7:47.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
5: Mula sa facial services to look younger,
6: ang papaputi ng skin,
5: kilikili,
6: and singit-singit
5: with diode and their whitening lasers.
6: At ang inyong slimming goals
5: with our 12D HIFU and RF treatments.
6: The newest Exilis treatment.
4: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
6: pwede ka ding magpa-lashes,
4: nails,
6: and hair services
4: para sa mas fresh at confident na ikaw.
6: Kaya,
4: kung beauty,
6: confidence, at self-care ang hanap mo,
4: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
6: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
4: Deserve mo yan.
6: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
7: is located at Pisa Street, Tacloban City.
0: This is FM Radio.
8: FM Radio.
0: Favorite music.